0: Biz yana başlıyor muyuz? Yaşasın mı sonuna? Kazaj bazani, ben olsan cema kam sıkılarken namı bangen oka broman hepsi tava.
1: Kabir mi?
2: Hep bize çaba.
1: Vın taka baba.
2: Plan gelen suma tabi çiçeğe da silme şalı kusukala atama ilimine ve bize çaba.
1: Nem çok nazikan gofu mtaka baba.
2: Yabonga ipeşe lagu. Yabonga
1: mtaka baba. Namen yabonga mtaka baba ne? Danko kaske bakuru bangal batsaru kuleta da bakuru la tlebiro DJ just mong so rona and la zone foka papa zena e manhle ka baba nyonyo tlaise ka tlebiro DJ kaso sana and ngom tlaise ka kwala mong ka kwala bangal batsaru kuleta da bakuru shira tlebiro DJ and mingsera ku antswa ner kwala ka shiku kwa stadium e papa lona ene ma cash bongani la go sembetsa wa shgobu ne ku danko bra mina tsi ke sarfa mtabidila
2: DJ kile mwana bot
1: ah no amina
2: na fika ku ipfukile ni ri kwala ka hosingo wa vintlhanu leza va ka makeke
1: kesa swinenehani
2: a tlhavetele va nghena hinkwavo va yingiseli n'wana buti
1: mo hi endla tano
2: so
1: ti tlhavelela
3: ijetlemi
1: i mina walo
3: ijara ka mbangini
1: ni mi twa kahle la ka magoxa
3: namuntlha ku dyiwa khekhe la ka mbangini la muti ya mona la ka makhuvele
1: ni mi twa kahle
3: hi lomu ku dyiwaku khekhe ra kona namuntlha va kuza i siku ra ku tswaliwa ka xikwembu a xi dzahi mbaka
1: awu mativana
3: a hi xumaxumeni DJ Clip
1: eligeza swi ta endla hlayisekani
3: okay
1: ni ta mi byela ku ku ta ndleka ni ta mi byela ku ni hlekisa yini loko se hi fika kwala ya
3: okay
1: thank you baba
3: thank
1: you tlhavelela
4: Ah, kare ami ingiselo, ikari dia chibungu sonona, irikwara ka chikunyani tukulu wa hosi, shuman.
1: Kesa chikunyani tukulu wa hosi.
4: Danke.
1: Tui, tabirimi.
5: Aye.
1: Aye.
5: Njana.
1: Evukuli mjane magod.
5: Aye, kukini.
1: E.
5: Namutla jisubungu ye.
1: Mijane nungunala.
5: Namutla kuna birthday ya nyane sinu. Matsimbi le ka thomo le.
1: Okay.
5: Yeah.
1: Nemtwe.
5: What's a Friday was a man.
1: It's a Friday boss.
5: So I like
1: it. Itara. Era vera Friday na ba vitmo ka ambara ambara bangona mar mala mulela. Bangona ba kuma fara zozo. Ti tabirimi.
6: Ni jete.
1: Emi na lo.
6: Awa mina shula.
1: La gwangwangwa la.
6: La kungona kungwa mali ri kakaro bava na maranga emtindani mina lo.
1: Kesa swinene la xibulana.
6: Banco.
1: Thank you. Short and quick. Think, come here to me.
7: Is that your name?
1: Emi, no, no.
7: No, fucking.
1: Epo, kill me, Janguena.
7: Ah, no, no, fucking.
1: Hmm.
7: Ena, emi, ingi salakwa, ansa na kudafu, musona na irila MD9.
1: Lama wa Block 9.
7: Empe, la laka, wasi yang wansa, teka mja, jablo, zedo, vulu, vansa, baka, nika, nika, karasa, munu, kota, shawe.
1: Alegane.
7: Nika, shawe, na, uwanza, na, leo, ulai, fu, yu.
1: Woo, woo, woo, woo, woo. And guess what's next, is a guy?
7: No, I'm going to go to 6 o'clock.
1: As soon as better, man, the shame.
7: Thank you.
1: Thank you. Welcome to the guy to better taste. I'm going to go to the guy. Tell me,
8: my DJ.
1: Yep, ma'am.
8: Shuma, one of my sunguani, and Ken, and my sunguani.
1: What?
8: Eh, Imuanati, she won't gonna make. Could take you one, man, Imuanati. Hmm. Ama swi ta yena swi swa kona swingwani na maluleki
1: swingwani na maluleki swi le ka touchline
8: ngopfu vatswani hi n'wahlungwani lava humaka ka grand form hi n'wahlungwani ya tekiwa ka maluleki ma swakwani swi teki hansi swi leswi
1: mivula leswo chane
8: leswi swo tekiwa kunala ka maluleki ma swi tivaku ku ndleka yini a no va rhandza ngo va ka maluleki Maname va mamevele ra n'wamaluleki. Se ma swivona ku mente ku emaxakeni.
1: Kahle nje.
8: Hambi swi ri tantlema hi DJ ni ku yingisele namuntlha wa swi twa ku ve ri ku na ndhasundhasani i Friday ya dangerous ngopfu leyo.
1: Ya nghozi starek.
8: Ngopfu swinene wa va twa va xikwembu a xi dzahi mbangi namuntlha hi ya kweli hi ya dya khekhe na tihlampi. Ma swi twisisanyana ivi na hala ka Bobogana. Ku na ndzhaka hlungwani na yena wa tswariwa namuntlha le ka Bobot. Loko i rhevunuku ya halawani ku na mikhanikhi lowukulukumba wa timovha anova fusha kule mina hi wa bebe ya namuta inwana nwa khungwana veri i wile malunga ni ka mapulu
1: ngimthe
8: ku bo amo fashima nka eh mfana nyana wa xitruvelana na chiscope so yimpunene nwana ha handla kiki
1: le vitile ni kesi risa se ka TikTok ya radio
8: lava kuna shara ti khungwana ka makosho va hlaya mina ni kata mwana ti lwa wa khopi no heta ku sleva ntanda TikTok ya radio manchumela ngomana ko tsontswa ro handle makala na kufa emfana lo ka nga sheri jongolo ina munhu nwa ku randziwa na ku vengiwa ka mhiku nga chumu xa iseka ti lema hi DJ
1: kesa zwone mem
8: ishesh
1: danko ti tabile be
9: la ka makosha ha ko vakaya
1: ai mwe nambara na
9: epukini DJ
1: epukini mjani mwe na
9: epukini
1: eh
9: Hey, that's what we're saying. We're gonna come across it.
1: It is similar.
9: We need my wife. We're
1: not jealous. We're not
9: jealous. So serious.
1: Hey, come here,
10: Lord.
1: Come on, come. Come here,
10: come
1: here, come here. I'm so sorry. I can't deny
10: it.
1: Thank you. Hey, come here, me.
11: My plane.
1: Yebo.
11: Nisuwile na.
1: Rizule lika ina.
11: Ay, tukhoza maitleni.
1: Linikumana lika ina nasi.
11: Linikumana gelo wana mwasi anda.
1: Aw, manli diya masawule kina. Awe. Kea libula mama.
11: Ulebo kanna papa.
1: Ay, thank you mama. Si.
11: Alright.
1: No tabares.
11: Hilaria!
1: Hilaria!
11: DJ, ma, DJ!
1: DJ Larissa, small one day, small one day.
11: Bala!
1: Yabu!
11: Fulani bala! Wala, gana tintintava nunga fuleli waga, wewe. No, wewe, gana leveri yindo kuma subulaka.
1: Ayo, verika, sora, nunga tamila. Oi.
11: Nego e gusara kwa sen. Sen ba su yare ti kra ba ten sene.
1: Mm.
11: Ta karo sa si no. Ba jar ba.
1: Kata.
11: Mo te nego e gusara pa tu wa pa pa sile. De ter sa ki mo ta pa pa sile la di ke jara e si mo ko de teke. Hey. Ta le le su sa ka sa koma le su sa ti ka sa pe ka ngezi.
1: Eh. Se ve que la que contar de merece mi sobre venga se fue a realidad y amo lo que ahora merece eso también de que gira magia mena no no llega su merga llega la zara como se llega llega su su cristiano no el agua que no zero como que llega mi sobre gram chao dasbung sono na urku itane la utiba kale so niña le show buta que si dasbung sono na ti tabele me
12: le bona ba
1: e ngora mkaradzo
12: ah o men mke gona wala jilonga so ngena mfana wa gosha ngona ba
1: la kama pubela
12: men to kuna ndela no tan le ngona ba mfana wa gosha mena yene
1: yeso na jara ke fa
12: akutale ngona ba
1: thank you baba
13: Rishile mavulavala le just bungu lesinoneke ni rixifundze ja Gauteng atendisa kai le ka xihoko a Robin mina ni ntukulo ka xithoyimi mavulavala ni ri Solimongwe tangu
14: Kemi wale dej Rishile na wona mitlanga na filijusi majani tsamela dzinge 11 ndane ningiserile GCRFM idank
15: Jesu bungu sono na ri kwala ka gongo ka le xaka mina o sia mina a yeni xaka ra mina
16: Rishile ti setlo kambela ku tsana register na ta sungu sono na na tsana ku register ra ta sungu sono na mama xi tluke ti mi komunika na kongo ve a tsana na tsungu komu
17: Rishile makhavani ja sungsona na hirla gana abshakini iko tshingwane entirile abshakini tata
18: ai
16: njani njani just wangu sana na irikuwa la pina ila istarate shaka geeks Agnes ndo kwa mama na mama rato na mponsi imena mkumi
18: basho me DJ Tlemi ena edesu wangu sana eka rei kandia teki sereta etlokara bandani ya shashwa kujagia ni man mago da driver tere tere kwa la kama po danku
1: tsi tabirila kuna mula ukona mula aye
19: yi ano ko tindeveni mwananga mara ne acha mjego ndri kwala kankuzana
1: kesa zvinana
19: rozo zvandanga ano kuti next
1: au shem sorry ndari komera ne au so swenge abane to vel and kesa zvinana man rozo zvana ani karane mutoka hlela amolweni lako longe tsi tavirime kuna munda ako
20: Rishiri DJ Tlemi ni dasho mungu sona ona neri lama wa block 9 man flora ma kubele mina
21: ai DJ Tlemi hawa dasho mungu sona ona ndukwa la vete DJ Tlemi hawa amrana mawana ya diso DJ Tlemi oza Friday DJ Tlemi hawa ai tira tira na tin 6 o'clock DJ Tlemi
1: si tabiri la kuna mula aye au shem asitiko mga kula kungwe nana hatuwa lika kase mwunza mkoma kuma nyana wana kungaba ngabe na kuchicha kube kwa ntwa nyana si tabiri la
22: je mkesiri mashwa mina ni msala ku antwana ku defunsono na rila ska ntwala ka mbota ka mkejwana mboni amose mina ayeni mashwa mina tshiwe tshiwe tlo
1: kesa sa lamboko ta ka mkejwana
22: danke mashwa mina
1: danko je sarfa mthabela
23: avantava
1: mthabe ku thaba sweswi
23: Apo
1: Kamamaka
23: Apa poko
1: Akamamu
23: Wala apo ni
1: La mtonge nlanya menlia inga negi wa mfuka kandlofu
23: Baba hiko nubunguri
1: Ai mati wa marana
23: Nipu malabadi
1: Hile ntele ni ta hiko mba kunya maidu wanja ni kensa shuna nilaisa kani
23: Antua
1: Dago Kaske am sure tarmixer makora makora tersa xa xa burisha Facebook na wanga skota kwenta tarmixer xa xa ndiku tersa Facebook fika sinja tarmixer xa ru space uka fam e ko kwana nga tabaka rifa basunga kona je tsi tabelela
24: le mina DJ
1: yebo suru sangala
24: e mpukeni na
1: e mpukeni minjani wona mkhalazo
24: ai mkhongeri mwana hi na bana
1: mmm
24: a United States of Ngolo xa ku xa mavenda na machangani kuna swilo
1: leswi swo
24: chava mati lava va sata
1: e suru sangala leswi
24: E but.
1: E baba.
24: Inkomo.
1: Ke so zwine hlaisa ka?
24: Thank you.
1: Ti, tabelela.
23: Oh, za Friday, oh za mali. Ita dla shiram. Ni vuyela ku dend. Ayi bola bola bola ko ay kata yo le
1: ah
23: ge isa
1: sikomo jimiele mbinyina switwala eje sarva mthabelela
25: awu makata joni ningena
1: inkambe mkata manwe
25: Nkata Viki.
1: Kahle nje Viki mashe.
25: So come on.
1: Eish.
25: Ndiko vingi sele shimshela hela ngopfu. Mara ku tama tama kwa mugangi wa nkani. Na maku akuna ndhawa ni ndhawa.
1: Eh eh kona khelekele dibanana ni kwala miyo tikiti.
25: Ah ah. Ta suka nta u mbokisi.
1: Aw she.
25: Ai eh. Ndiko u ndhawa na.
1: Ndivi ri kokona ntsumi.
25: Manana ka nyini.
1: Kesa zwine hlaisa kani.
25: Eso.
1: Danko. Tsi, tabele me.
26: Masafe.
1: E tjara.
26: Injalo.
1: E vukile mjane masafe.
26: Fuki.
1: Mm.
0: I das mungu sana na rukwa kama tawala machele masema zaimi.
1: Thank you masema. Itera.
2: DJ Tlemi, eskumba zaimbangwa forza. Best day ashona muntu wa for.
1: Amzerdar bakor bakor bakor kuna bakor siya tlemi ro DJ das mungu sana na rukwa kama pube manar simar basi le na chula anda kama pube lan kesa sana esai sekanda kama pube bakor bakor ne botri kungo bende buksu kara bayi bakor fa mano ne tlemi ro DJ kesa le kama kuna manu kuna kasa kuna kuna kabe bakor si thaba ni thaba en thaba ni mama vula vula ni sputza ne rukwa kama kengi ro drive frame kama na kungo bende it's a Friday boss who's the ati entela grand form on and he hot ilo basa kuna manu posa buksu kara kungo bende kesa sana kaske manu kuna kasa kuna bakor ahi mu ashine mingi rukwa anzo ne rukwa kungo bende manu mabunda I mean, see, Tabila.
3: Come on, Bosch, have all my Katavika and Gena Katam do a wang.
1: Eh,
3: wula kula skandela nifinge langi ni gine la wana makatlini kambi lato suudulus
23: ukeze snetla isa kani
3: ah, iya na wena man
1: ya, tsi, tabili mi
25: ay, mwani shaka nguwe ndi alilizela ndati viva blinda
1: yebo baba
25: unjani mtagama
1: hai nga pila unjani lapo
25: I'm not over tuta
1: 100% powerful
25: I'm going to go to the house.
4: Entatewe.
1: Hey baba.
4: Sawe tswana.
1: Ke zole le biyang na mgodwa chopa.
4: Ke tswile mantatewe.
1: A ke utwa botse.
4: Wa u dzibe uri wa ba le mafilona.
1: Abe madzelo ke amudziba ka madama ba uri a u chusa.
4: Mudziba ka mu bona ka to wa uri ka ing.
1: Gamga.
4: Para wa tswana le wa.
1: Ai ke mina atwe le biyamo.
4: A ke a tswana le na le wa wena jwang.
1: I'm going to go to the house.
2: Dawini.
1: Ahi general.
2: Ina ikola kan sushi la uka ishi pshanla sela shabulish. Ah ina wini. Munga tsimivele elan.
1: In kese sunene matana shiranzai.
2: Kese mina chavala la ishi wongo la kan sushi la.
1: Kese sunene general.
2: Danki.
1: Danko.

0: DJ Sarva Mthabelela.
1: DJ.
0: Aye.
1: Me pfuke.
0: Hi pfukile minjani ngwena?
1: Ah, ekhayisekile. Jesu ungu sonona heri kwala ka thomo.
0: La ka thomo la.
1: Ekhaya gena na keke ra ntukulu wa mina inyani simatimbi la.
0: Ni mitwa kahle kona dalwa ngana bala ka thomo la.
1: Ayen mahlweni DJ wa mina.
0: Thank you papa.
1: Thank you.
0: Tabelela.
2: Aye nyane.
0: He bugile benjani la ngomo?
2: He khala zo zena mango mekwani.
0: Le mitho kahle la zo zweni la.
2: Enda ka kuno zipo aye.
0: Aye ni. Ti tabele me.
3: Kurula.
0: Aku tari kwani gobesa la ka xikundu ka xifashana la.
3: Ah wena u xitivako.
0: Kahle nje.
3: Ah, uri rivala.
0: Hayi ko, anu weli kona kona ka kurivala.
3: You good.
0: Kenza zwine ku kana ngobeza.
3: Yes, good. Ka xifashana.
0: Thank you.
3: Ika hogo yo yimi ala ka hela mo.
0: Enta vaka ta moni imela.
3: U dile busa.
0: Kale maleme dzako.
3: Hayi la ngeli kwala famba siyoni.
0: Ee tava tlhoko mhaka ya siku ri kwanyana tsi tlhaveri me
4: maxa wa mina
0: ringisi ra mele u rhandzeke
4: ni pfukile
0: i hlayiseke swinene n'wina ke
4: a hi pfukile
0: na mitwa kahlela ka gongongola
4: hi ta suku swona na hi ri kwala ka gongongola baganiwa swinazimayimele ni vabyeri mele
0: i xivundla byeri vumoni swi sweswo
4: thank you
0: tsi tlhaveri lo
5: DJ Tlhezi.
0: Hi mina loyi.
5: Ni pfukile leswi.
0: Hi hlayisekile n'wina minjhani?
5: Hayi, swi tano. Mona kusuka ka gongongo se ku nghena tiko ra Kakhala Gravel.
0: Ni fika ni kuma Gian Thomas Hlongwana ka Kakhala Gravel enda.
5: Mina loyi mi n'wi tiva ku antswa Gian Thomas Hlongwana no dyonga swin'we swin'wana ri kwala tiko ra Kakhala ni hambiloko swi ri tano DJ hava swin'wana phili kayi ku 6 o'clock nkoko.
0: Kheza swinene swi rhandzisa sweswo mi ngingiseriwa ma ku rhandzeka.
5: Thank you.
0: Thank you. Tabiri me.
6: My Temi.
0: Yebo my Tabi.
6: Inai da solo sona na irka ma papila.
0: La ka ma papila da.
6: Yebo yebo.
0: Kesa sna tlai seka.
6: Dako.
0: Dako. Kesa tabiri ya kumbe kusaka la ka ma papila da. Kesa rone ba mandar biya la kaske. Ebe kwa mbanga na ba terse WhatsApp ay chukwari na.
7: Aye ma bula bal. Dako ngo sona na irka la ka ma papila. Tabiri ya kumbe.
0: Oh wati bara.
8: Zimi yingisela ku answer muhashi wa mina DJ Clemmy ni ri kwala totoko block 24 kuswa na ntshava n'wina until 6 o'clock i Richard Matt inkomu
0: eka skeba ka van'wana lava ku minjhani muhaxi ni yingisele nongonoko ni ri kwala eka ndhambi mana makhuvele nkata botirixi danke
7: le ka mapapila leyi ku na mhansi
0: hey Tabelela.
9: Ntlawampukelana.
0: Empukele minjani wena na mkhona tavern.
9: Eh bona wala.
0: Le mitho kahle ha na mitiva phe.
9: Hayi ta bona mpiri futhi lo.
0: And is Berman ta sayo.
9: Thank
0: you. Ekome mina tingwe maboko mingi sorwa ichi chama gia mina na wana nje. Teka ma jam jondolo.
10: Ya DJ Tlhelo sai tho jele sa vrongo.
0: Simenza yini kasi na?
10: Ha swa ito jela swa vrongo hambi swi ri tani dyambu na n'weti na nyeleti swipa swi hlaya mapapa matilweni misava hi ta kandziyela mati hi ta nwa danke DJ Tlhezi hi vanhu va joni
0: i majajo na vhete ni crossa bridge mi pfuxa vanharhu
10: hayi ku pfuxa ni ta va ni pfuxa hosi tihosi hinkwato tikweni ni ta ni ta pfuxa timinister hinkwato tikweni ni ta ni ta hetelela hi vafundhisi atikweni Danko ava khome kahle swiwana hi vanhu va joni.
0: Ngeze sinene jarab jendolo.
10: Danki.
0: Danko abye tala jarab jendolo abye tala yakala ka warle ya mona hlaka hloka i vhele ku ngo. leswi endlaka mina na wena mingiselo swa swikuva cinca magiyanje hi tsutsumela ka xiyenge xa vambirhi xa nongonoko live ka hizuza vana rutsela leswi xi endlaka mingiselo mani bere nqingoka nambar 0600875942 kumbe u nandzela ka WhatsApp ra eka nambar leyi fanaka 0600875942 kumbe u ni kuma ku antswanyana laha ka Facebook la of course xi tana ku gcr ku space kufambe ta vona post leyi fambanaka na nongonoko wa mixo wa siku ra namutlhela sweswi hi nghenile hi nhloko hi full force ni tlhaveni mingiselo maya hi le ka tlhava tsi tlhaveni mi
11: tlhava
0: ku tlhava sweswi
11: amoni va dzudza vana
0: nkarhi wa ko
11: wo sungula ni ta ku bot four stars tole ka ntindani a va pfuki kokwani gweveza ka xikundzu ka xifaxani a va pfuki ni tsela Queen Alipopo Ndlovu Gas la ka huma 14b laha va pfuxa makota ka mkhomisi my number one
0: kesa swinene baba
11: oza Friday oza malamulele
0: it's a Friday baba
11: wa minyo wa ereka
0: wa minyo wa ereka a ku na manga mangi business
11: no more business.
0: Hey, what's up, God? That was the man of my mother. Hey, Tana. See, Tabir me.
12: Man, Rosso, Zala Kongo, Zana, Pukwa, and Tela Magno Mission. I could put on the Queen of Limpopo, Papa, Zuzana, Mango, my crawl. Yam Tanaka, Tela, Lake Macosala, Kona, Mansalat, our Puk, Mansalat Nabo. Our number one Amos, Swala Kampotam, Gajan, Incoma, the Gentile.
0: Kisses, I said.
12: Thank you.
0: Si, mkata mudiwa wawe.
13: Ni sungula ye mudiwa wangu. Ni landa elu wan gracious li. Ni landa Brenda Mremi. Sala ni kase se ni yaka o gomsa mkondela a yeti tingwe totala awe andaka viki li taku. Munu kundui.
0: Ndui. Je sais pas comment je
14: vais me faire. Je vais me faire un petit peu de la vie. Je vais block 23. Je vais me faire un peu de la vie. Je vais me faire un peu de la vie.
0: Je vais me faire
14: un peu
0: de la vie. Je
15: vais me faire un peu de la vie. But Masanyan Agunzera after 78 Avapuk. I tell Eshkumba's Zion Bank, Avapuk of Avalung, Sever, Osha Oshetishan. I'll push a ill similar living room like joining. Thank you.
0: Why am I going to Mukaku and Mudwanga, but Masanyan Mara?
15: And it's still a sublime.
0: Mudwanga Katanga. Hey, whatever. Hey, so say as a pair. I was one. See, Tavirida.
14: I'm going to go to the house. Like a woman footing a Punamana and a sign, Pokona and Tun, ever pretty shield. Of course, I saw about two of them at the left to the coming.
0: Cassus and the coming in Isla.
14: Yeah, Uncle Mo, thank you.
0: Thank you. Just have a tabby.
16: Nicholas and my son is a salaman. Cocon goes a cash con the cash fashion. Ne atala la him diwa but message.
0: Hey friend bana. Askohle chef. Ti tabilela.
17: Hileria.
0: Hileria.
17: Mani ale kandindani le ni tsaka ngolo kuni tsama zwe wa mina vonja. Ala yi mkhuso babu yindi. Eri vuyani vele mkhuso. Nita yini ya le thothogwe le. Loso va ku sale hasi ka thava va Richard Matheka jen haya sinaveki. Samani miri lambo yeni la. Nita hetelela hi le xintoma nini. Hambi u ta endla rini ntoma. Manese. Hi sweswo na sweswo. Hey yo.
0: E wena. Tano to tumela tsi bile ngzile a worele ya mone tse thaveri me.
18: Ndawu.
0: Hey general.
18: Moi bateke.
0: Hai bateke.
18: Kuna xinjina ni xa mina la ni nga tlela na xona kwala ni mutini.
0: Eh.
18: Ni swungile mahundla lweni.
0: Mm.
18: Ah le ri vale ri le ndanya na ra mina.
0: Eh eh. Hey wena mara.
18: Mwini ya leka mbogo, leka la haba bango la haba kona harare maluleke nire haba puke e harare hivyo nisuka ni hiti sela laka R578 nire wako na masenyani haba yikuwa leka huku ya wona kwa le wako huku minani generali nisama kwa laka nchushi shubungwa ichavala hala
0: kasa suna generali laka nchushi la?
18: Dangi
0: Danko kaske ya mse tarbe xerra wero kam keri lampu ak flesh ya demo eh english nga ka shona ba yuzu zaba na tsana tabiri mi xerra men kana bar 060875952 chuk fana laba tsi tabiri mi
19: ya mol ba pusha nda pusha ba yi de malume ba fosi skomba isa imba
0: ya
19: abuza era kwala shinga kona shinga kombi ni etele entleni ya pusha na poderik mule hanu ere ke shibamba kwa nona nga bi bi ya xikwa so te bi xikwembu sesa nda etelela e mana i plebe ka mwa sesa o indlovu ka lezo zwini le ai Friday tela na muhle buti
0: e ba ti tabelela
19: mpusha masuto precious ke fa river plus mpusha sangala le ka ngove le ni etela ku vahlongwani ka mhembelani va tshamise ka mindhawini va chele pepmetini khatsa muhaxi wa mina
0: khatsa ti tlhavelela
20: vandel makhevuya ka masangani a va pfuki
0: e
20: kokwani maria masangani kwale ka masangani a va pfuki
0: e
20: kokwani wa rifima ka bode a va pfuki a pfuki mhanan'wankulu akwala ka ntlhanu ke mugangi wa kampeni swaseka laha vurongo bya sweka he
0: awu xem ku ta lunga mativa byi nga mugangi byi mi khoma byi ta mi holovisa na vanhu
20: byanibyanibyangi swa byi ni thaki swa byi ni yisa kwane
0: jesar five ni vamukerile
21: tlhave
0: ku tlhava sweswi mina la
21: le ka majosi le ku na boti masenyane a va pfuki rixini ni ri na va hlometela hi wambirhi ni khe ni vuya Valdez ya ku va tirhela hikwini hambileswi yi nga twaniku a ni hete ni ka ku kuma mara swi na mhaka ni ta ya le a 14 ku na mandledisi maxele a va pfuki na vona rixile le ka makoxa ku na mhani xela tihlongwani na vona va pfuki rixile vanhu lava pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mpindlani a hi tirheni
0: khesa swinene xava rito
21: tango
0: tanki xava rex ti tlhaveri mi
22: ya ni kombela ku pfuxa xikwembu a xi dzaha hi mbangi namuntlha ni lava ti-fish leto basa a yi tibawu rin'wana bangu i dya khekhe kahle kwalano ivi ni tala ka mapovelaniwani makhaniki lonkulu wini malungane bot a namuntlha wa khanika movha wa mina hi nkanu namuntlha laniwani hi dya khekhe kwalano namuntlha bot ni hetelela hi nkata mina hi mhani a hi fambile ka malungani leyi ya dya khekhe i mfane wa goxa ka mapovu mfane wa khefa danga n'wana bava
0: kese swi na njara mukhalabya
22: a ku tali
0: thank you baba ti tlhaveri mi
23: le mina na DJ
0: yebo ma'am
23: mina ni fambela ka maluleke wa swi twa muti
0: kahle nje
23: a yimanyana mana munhu ni ta n'wi siya tlele ha wa swi twisisa mara ku mina na maluleke swi le ka thaxi na
0: so
23: hambi swiritano ho ni va hungusa ke ho ni yaleyi a xi vula na gwangwandla ku nga na gungu ra mali ni ya kuma malume ri kaka ro bava na marhanga ni ku malume twakalani ka grand form ivi ni vuyisa sweswi ni nghena la ka bon'wani ku na n'wanuna wa vitswaka ve ri i xibudungwa xa party time tiyomo i mun'wana a timaluleke mutukulu wa ka maswanganyi hi xera swin'we vakokwani a yi nga ringesa ku pfuka budungwa i nghena ka xiyanamoya i yo chakwa na se ivi ni hetelela hi leyi dra ya mina ya ti-greenwood hi riya na xipoti vakiti va ri i gift jo wa ka cubas leyi aka mswana hi le tikweni loko va nghena va ku ish a ni swi tiki hi loko va tlhavise kwihi va ku a va haki matorokisi va ku wena ivi i ku hi va lava kwana a va ti va ta twakana va pfuxiwa hi swala tinhlungwaniri la ka makoxo a tikweni ni nkata mun'wana a ti lwa wa ntlhowu wo pima va heta va ku swi leva ntlhandla TikTok ya radio va hlaya mina va nchumela n'wama loko tsontswari handle makala na ku fa i mfanelo wa ka nga xeri byongo loyi na munhu un'wanyana a va ti hi famba wa yi twaka le a Roma hlayiseka tlei my DJ
0: tese swinene mem
23: hi sweswo
0: danko ti tlhaverila
1: Alamcha.
0: Kama maka.
1: Hapa bo. Ndiana kwa za moyeni kwa za kama kosha. Nani kumansha rati mangari nge sana kutapa mene ni tuinze. Nitu tuma nia za kwa mapuwe la. Kuna bote mfana wa goshe. Ewa ka hena za na mene mamu wa natu kwe.
0: Eya.
1: Apo kusi temendela, kusi temendela manja la tifungu. Ibo sa kwa kamole kubo sa seka maru wa nanti imanya. Ibo antu tuma ya katikonya, nino kumanda, nisukuru wa osu. Ani meri balanka manamini. Kwa na mwena kwa la katikonya, nika wa SW makuwe. Ai, bakuzi wa manda enda, kwenye la, nyame la, mitonge ni la ya.
0: Naka zingi skwela ya.
1: Wee, babo.
0: Kamamu.
1: Ababaka.
0: Kensa jnere kamamaka.
1: Ako tazi.
0: Danko. Si, taberebe.
2: Ish. Kuna baise kani wama nyonyo kusuka na zonfo aga papa zhe. Apa ini malam kata itu kusuka raka ikhenani ahansi ka ikhawa na maja jani kusuka raka mchipi kena kewan wamain wala. Apa na apu omongo. Kikiri kujo kuba kusuka raka tigweri raka mswani. Tuta buo waka masya gomini gomina mrena kawan kawan wala bawa efamba nungu hite. Ito wala ba.
0: Hite. To.
2: Maswan.
0: Thank you baba.
2: Ava
0: kufama. Hivala bakwana.
2: Shabshab.
0: Itera. Si, tabirimi.
2: Ah, leza, wanda makeke rago. Si, zindyo wali kano, ava pukeri shini. Nandumuli beli kuniga laga mnumuli sablo kuri la manaru ava pukeri shini. Ina mkachalu uliri gidi, wala wala laga mnumuli sila manaru ava pukeri shini.
0: Muchinu bomba mezi.
2: Nura wala saka soko mugaba uswami.
0: Ni gudungo pi gaba nkumba. Bomba mezi.
2: Nura wala saka soko mugaba uswami.
0: Ni gudungo pi gaba nkumba pe.
2: Tumela kuno chati kuhu.
0: Atiko.

0: ka ku ene vhele swi fambelana na vito ra kona hi ku a na muti hi le ka mbangeni
1: exi a ma swi vona mara
0: wa yi kuma nyana DJ Trip
1: ene gedze swinene hlayisekayo
0: thank you
1: dako hi le ka mbangeni ka va xikomba xi dzaya mbangi ti tlhavele mi
2: hambiloko swi ri tani mhoni ku na leyi ya lesignekara vuxokoxoko information siwa ya vapfuvurixile nsinyi ya swisithole va kumeka ka gongonga vapfuvurixile Queen of Rupompa zozweni ni man'wombe kral pfukani rexile jani toma swingwana ku ri mina ni ri tiko ra khakhala grazile danke danke bizetile mahlambeni
1: khesa swinene hlayisekanabo ti tlhavelela
3: i lukuwa
1: hey baba
3: Pompela ba tsusa ri kwa.
1: Ari ba tsuse.
3: Awuri ke tome. Ka ndi kwa. Ke pula ka muri mani, ke gumba gumba Elias no vela tsuwa ri kwa. Ga da mona, ga ya mola suku makara mona. Kuna le bishoko shoko information. Tsuwa ri kwa. Ga da mona. Kuna le selter wa ga mola 14. Pare ke mana anakanya. Zuwa sesi. Batho ba ka ofela wena le kwa le batsusa ke masilo. Morele wa chopo go wa mabalani. Wa tla nna ke ya tlamba tlamba le kwa.
1: Abele nna ke ya lebowa le kwa.
3: Ke tlamba tlamba a mada le kwa.
1: E danke le kwa le le jele le botse le kwa.
3: Wa ndore ke ya ke ya tlamba tlamba le kwa.
1: Ene ke re tla ka mkhwano.
3: Ke go ba le wena sitso tlogo le kwa.
1: Thank you baba. Ene vana va kumeka ka dorobeni ra gere va hambarisa hi sweswi a va hambarisa hi ku vitana ra valungu mabunu ti tlhavile valungu
4: kurula a ku ve na n'wina
1: a ku tale
4: emirini DJ wa mina
1: i hlayiseke swinene n'wina ke
4: matimba xikwembu
1: amen
4: that's right i ma vula swiku swi endleka DJ Maronzo i jara ka nhlani ka tikweni ra ntsombana vulombe manyanyi matutuvana matavasa Man patrono riandlo fi man orange ntoro mina ngoka the rest of my life.
1: Yeah.
4: Alfred Chris Sungwane makwini wa mina original. My young brothers.
1: Yes.
4: Ni telerin da visita the king of the kings chief hosin hlanik. Na matik ya tshilufu ya bona na tsinduna ta bona. Duna le ikulu SA. Kurula akubina n'wina.
1: Ni kese sine hlayiseka.
4: Sile na wena osemini.
1: Eh thank you. Sile mthethweni sweso.
4: That's right.
1: Itada. Ntaka sine nga ku singula ku vana bona la moyena. Eh tsi ntlavelela.
5: Man Grace Makama ka ngove avapfuki. Amusi mbowena mgejana tani basili ka mboko ta pfuka boti. Tatani bakhani ya maimele va kumeka aka gongongo. Va pfuxa hi man rose hobyani le ka kuzana n'wana nga hlayiseka.
1: Kese swinene le ka nkuzana moleni ku longhe.
5: Ku longhe n'wana wa mina dagi.
1: E dagu. Ti, tavelela.
6: Ah, moni va pfuxa bavo.
1: Eh, va tudzeni gogo.
6: Ni ta sungula le ka makoxo leni. Na masebo wa ntukulu wa mina ene ku xala hati lavo ka va nga xeri byongo ene ku a va pfuki nga ku jeje na ha ri kwalaya a fute kwalaya ka makoxo ku na kokwani gavene hi lava vo rhila basikiri xikanyakanya loko a va pfuki na vona nga ku nyama nga ku jeje Ni tsutsuma ni vuya kwala ka swikhunyani ni ku na ntukulu wa hosi kokwani Dayina. Ni ku na n'wina pfukani ingaku jeje. Vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi kokwa wa xibixi kokwala ka swikhunyani ingaku jeje.
1: Ingaku nyama.
6: Wa xitiwa xithatha lapha ka ntukulu. Na vuya lapha John ka miye mina kiku nawu. Ileso.
1: Ileso. Ei, Jesus vai me trazer ele.
5: Ah, ah, me tirita de baixo, não sou da sua tê. Vai acabar tudo. Vai ficar dinheiro para o rei. Vou cantar em cima de por ele, né? Amiga, é ter mais, vai mandar puxa. Ah, porque mais, já vou lá buscar a

0: that was Bliss Boy risimu ra ku ri twe kahle ni ta vuya swo vula ntsena ku u nga wari dale i nga wari bebe loko nkarhi wa ku end ni mehe ni vuya kwalano ni ta ku vona nkata mina ni telanga ku tshama ra jona ni lo tela mali ni tele ku tirha mina laha hambi swi ri tano mikise tsumbu ra xikan'wana kala va nga ku ri va nga tirhisa xiyenge xa mpulo xa Facebook o kombaku loko fambeni nkongo swi vekela kama kume mune nkombo tumbe ret sabila warara liya ya munhu a hi langutela va nga ku rhanga va tirhisa blotham kumbe care or reaction no wow va kona namuntlhale a hi langutela va nga kona va ejenmachabalala laha risika viola mani makhumela vadoma mp dehlonis nzalis masindi mazibandira richard bc tandibeti maluleke charles lwanga mana bombola switinyiku lava kona hlahla walta maluleke masekani khonani xuma va kona lani khesa swinene eric tarimbeni amukela xinangari va kona va kona rugama chiji sesiwa ntivanyana ni vona kahle masengwani botongwa mthuku va kona tsikani filomo va kona enos paul va kona manongonongo tlhavakana kambela i khalavili makananise parija mastamunyayi va kona na wona swo boha swo boha basangwani mani phosani khesa swinene hi mani loko nga ri i mama khensi laha risinga view laha mana risana rona kona ringana ni vonile bima swanganyela kama swanganyela kwena liya khaxani bamuza xihlamariso xa ka mukoki ni vonile ano tirhisa muchavi ni vona kahle rona va nga nyika bokisi marimari ya rikhoto michael levi i livipi ni vonile na wena khesa swinene solibongwe a ni vona na mani genbalo yi latisela lova marikhoto sizekari chadi rikhoto xitshembiso magoda va nganye laha linda maluleke ya rikhoto la va kona mani la xikaya xa le ndleleni khesa swinene hi liki nkomeni a ni vona na mani un'wana la soli ringani khesa swinene hi n'wamavona la a ni vona na mavona la ni khesa swinene ni vona na mani un'wana nga khona la ilizizita and khesile rhandzeka twa mazimaluleke ni vonile rudzani welcome ni mrodi mpfunzo machece ni vonile na n'wina ni vona na lodik maluleke ni khesa swinene i va lava mingiso ra mayi lava nga fika va tirhisa vulo thamu kuva va komba kuhilo ku fambeni kun'weni khesile ni ba mandlaribela laha hi tsumi laa ku tala va nga kona va nga tsala kunene laha ka Facebook ya mina laha ni khesa swinene le ka n'wini kwini mi nga kota ku va mi karhi mi tsala kunene laha se hi laa ku tala va nga tsala laha i mani lowu sungulasungula namutlela va kona mali richard bc va ku ri xile bra mina tlilembe ra dijan kuva la kuxa mudi wa wangu elsimulana ka makoxa laha sizekari chadi rikhoto la robeni ka xihoko ende hetelela hi richard matela tlotloka block 24 i bra richard bc la lulekani matikoxikani khesile jejimna mamaichavalana va kona rivona va ku ri xile tlilembe ra dijan kuva la kuxa vanhu vanazarakani kuva la kuxa mana nsiku la sithembelela ka maphuvela makungu grizimina maphuphela ka ndhambi la mbrenda marimi ka rivala and kumbe tlilembe ro ka bibedhey kala mana bumba lo switinyiku la 14b na willi malungani la ka maphuvela va pfuxiwa kahle no navelo ra ka jejimina maichavalana la ri singa viewlani khesa swinene jejimina maichavalana la singa view kasike va ku ri mani makhuvela vadumala va ku ri xile hetleme a ku pfuki vana va landzelaka boti mukhachani wele rigidira ka milingenisi block 3 manchakela ka milingenisi lana boti masenyani daniel mashava laha ka xikukwani laha mugangeni wa mindlano kambe kutalva ri ka bibedheka boti wile malungani laka mapfuvela mana bumba lo switinyiko laha ka homu 14b ni le ka xikumba xidzaya mbangi laha ka makoxa laha nyanisi matsimi laha ka thomo laha na mani na ndzhaku hlungwani laha ka makoxa laha ni tshama ku ndzhaka nhlungwani laha ka bobodla va pfuxa kahle no navela ri kahle mani makhuvela vaduma kusuka laha mugangeni wa ri vone ngo hi le giana section f ni khesa swinene sesiwa ntimanya loko ra va ku ri xile mavulavulo and kumbe ku pfuxa smart lexo tonga ra ka sikhunyana xikaya xa rindlele la ka mahlathi la na mani makhuvela la vadumala ka la mugangeni wa ri voningo lava pfuxiwa kahle hi sesiwa ku fanela hi ntima ni khesa swinene kusuka la ka sikhunyana la va kona mani kambela i kwena liya khaxana la va ku ri xile tlembela tijeni kumbe ku pfuxa papa remote ra mawala mani maria la maswanganye laya na flo na mani floro makhuvela va pfuxa kahle doriya khaxana kwala mihlakungu va hetava ku dangi tilemi flo ku ri smart thomas va kona na mani va ku ri xile tlembela tijeni kumbe ku pfuxa mani vanazira ka hamanana kanya ra 14a la smart lexo tonga ri khotsa la ka sikhunyana laya na sesi khesa ndlo ro bilankulu la ka mapa yendla va pfuxa kahle folo kwarisima thomas va kona rurima jos va ku swin'we harambani va kona tichara pona mani ya ri mathebula va ku ni kombe ku xansati khesa lamaramasesi i maluleke lava abasa ri nga hlaniki na advice mathebula la ka dzingidzingi laha na malamerifosi emaluleke la ka dzingidzingi va pfuxa kahle pona mani ya ri mathebula laha ka basa ri nga hlaniki la va kona le zizita va ku tlembela dj kenneth kamani laha ka mbato laha leni kona mani mavasa ra plk la etlhele ni pfuxela na rulani lei na vhukeya ka ngove mugangeni wa ka makama ni kombe ku tlhelelo ro ka bibedze ka boti wili malungani laha ka mapuvela va pfuxa kahle no navela ro kahle mani mihlote le zizita ra ka ngove a jamela one khensile ene ba mandlani vuyelela ka sike va kona mani n'wi tlhavakana kambela i tisela lomo rikhoto va ku vanhu va rhangika ku ri ka tomu fm ya vei hlangeri genbaloyi laha na churena laha na vo patricia mastamunyayi va pfuxa kahle tisela lomo rikhoto kusuka la nyakhelana ka xihoko va kona mala i phatweni mavonela lava ni kombela ni pfuxela lunghile masingi laha ka siyandani laha musa makhuvela la ka xikona eco park na kokwana makapulela ka xikona va heta va ku dan ku ri khensile va kona ma rhandzeka thomas maloyi kusuka la ka mavuzele va ku moning tlemera dijeni pfuxeli phonya ka makhuva laha tikatareni laha khaswel mathevula la ka nhlaniki laha i sesi elisa n'wankuna laha ka nhlaniki la va pfuxa kahle rhandzeka thomas maloyi kusuka la ka mavuzele ku ngoma vona va kona na vona ngoma mavone mavona straight lava a va ku ni kombela ni pfuxela vanhu vanzelaka ni kombela ni pfuxela wa mbele na moya emukateko wa maluleke laha ka muchipisi laha mfana wa mina ri voningo khosa laha ka thomo laha na buti wa mina i hlahla mutama mathambo laha ka thomo laha va pfuxa kahle hi ntiyiso wa mavona laha ka thomo laha ni khesa swinene ntiyiso wa mavona laha ka thomo laha no duki maluleke va kona na vanhu va ku ri xela hitlamela tijeni kombela ni pfuxa mani sofi laha ka mapapila tifrijini laha mana mihlurelini ya ku maluleke laha robeni ka xihoko na buti giyani balo yi laha vuyehle laha a pfuxa kahle hi fm ya ka mphambo no duki maluleke va hetava ku dank bror. vakolo kona na kambela isori mongu ntukuna kushitemba kushina mafuta vano brami na nkombela kupusha mwana mwana zela kefa minyan gela nila kim shangu mwana mwana mwana mwana dumo kusukana kia section F na mkona mwana laga shkua na mwana kathle isori mongu ntukuna kushitwaye mbe mwana kwa lashifunzeni shakha utenka kuru laga shoka robin ukusan jema kamba kona na mwana mwana mwana mwana tlema the general laga ndambela wakona mwana lai mwana maria kotolo mwana kushina mwana mwana kupusha mwana mwana zela kaka friday lane nile nkombela kupusha swami na mwana mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana kata mwana ma percent persiclass persiclass seba kona bagona kombela kupusha Raymond Ngobeni laka gaula la mazungu motive mabunda laka gaula la na John Shiboma laka gaula la pusha kahle PC Hongwane kesi nene PC Hongwane PC media PC Hongwane kesi nene baba eba kona gyan balo eba ku rishela my lovely DJ akufuki and to ku ntukulo it is a love more khotola nya gelana ka shoko la na FM ka shoko papa mhlorisi zaka richard dirkoto and i tell like be John Max eh Maxwell be John Max Shelley exuka la ka mapobela pusha kahle gyan balo exuka la we hlela kesi nene Kenny Betsa wa shuba kona bagona kombela kupusha Musa Makhwele munti ya mona laka shikone kopaka LC Milan elaka makoshe Joani ni Dlori Maluleke laka khakhana la pusha kahle popalo na ene makhashi bongani betsa wa shigubu kusuka laka shikone stadium ha no ndabizita bakona ba bakume khachana wele rigedi laka mhlengene si na papaka la shada ka dablu manganye laka gongongola swara gift joku ba laka mswala a pusha kahle ku ya no ndabizita kusuka laka mswala ni kesa shinani kaske bakona ba ngumu khabaka na kambela i tata wol cha maluleke la bakushimwe ndiri kwa laka bode bin kesa shinani laka bode bila erulani li na bakona bakurishira ba shinu kobera kupusha ba ro zara kobera kupusha basana ngwan man posa laka ngobela anda izoga makeke la kangobela ena mana kabisa la kangobela opusha kahle manli na vuke ya ndir kula kangobe mgangeno kama kama dago aba kona malfora mabodo bakrisi le tembra dje tlhabana tlhaba tsi in kobela kupusha ropa pa makamla makapule la gashku kwana ya ene kupusha ro na manga makobela la gadzana nga khanda na kokwane wa risima la ga bodela opusha kahle mana oscar tinje kwa gashku do ndir kwala eka shku kwana ba ku dango tlhabana tlhaba tsi emanar basile bakona na mabakuru shele temlo di jeno kobela kusha mani mani mana felisha kokona mbali la ka tingi tingi la kokwa papa shilo bara bafana la ka skunyala na mani elisa el similan la ka makosha la han kobela kusha mbali ke bebe de ka skoma jza mbange la ka makosha la na buti wili emalunga la ka mapubela ofu shaka tsena na belo ka emanar basile rsi mara sulan men la ka mapubela ka skiba kona mani kingo ben kombo kolok famir kongwe ba ku isunga ndirla ba yesela kona makapule bakona bakuru skuru la temlo di jeno kobela kusha solimo ngwe shwayimbi la ka shokanya gelane na khachan wili rgi de la ka mani ngisi block 3 na keni betsa ewash go bola ga shkwane stadium fo shakahle kwa maka pleka shkwane sikar fo maka kwa zamar ba kona na ba kursi la tlem ro dije kwa maka pusha phadje ba mastamanya ila ko vika gana ma thomas mdungwa si bambona kam swala na denis tungwane si fasonga fo shakahle sikar fo maka kwa zamar mana bumba ro stinyi ba kona na ba kur en kwa maka pusha sisi re ni malole ga kwa si fasonga ke sisi dlori malole ga ka khalala na han la izoka maka khela ka usungo wa mthano kwa maka tlem ro be de ka mina e mana bumba ro stinyi ko kusuka la af ka homa 14 be ne le ka shkomba jzaim banki la ka makoshala nzaka ehlungwane la ka makoshala ne le ka china appreciate stole la ka homo 14 b abushaka tena no roka kemana bumba lo stinyi ko kusaka ka homo 14 b kesel ite ka hlatso ko bakona no roka rishile tem rod jer ko bela kufusha e bana bana zraka eric tan be na bulwe la folo korsima thomas la kam swanda na man na na man met las gezan ma lega la 14 b ko bela roka bebe de ka se wami na mama na bumba e lo stinyi ko la ka homo 14 b abushaka tse tsakan rose machine ze kusaka la ma paye la bakona man la e mana kenedi la bakrishila a he ba dzodzi ngwana madala ani ko bela kudza mfundisi wa kereke ya fd 62 siandan zatsi epukane ni pusha na peters matonsi elongwana John Matonsi lana kokwane wa mkenso la ka mapubela and kobe khlelwe ka bebe deka mana bumba lestinye ikola 14 b wili malungane la ka mapubela xikoma jaim bangela ka makosha lana nyani sima tsimbela ka thomola afu tshaka hlenona belo ro ka hle hi mani tsongwa ndo na brawen nkata mjodi swa sizika science ekola high school ke swinene la royal time la bakona xitembi so magoda manganyela boko swikwenda ri kola ka gym galalomela ke swinene xitembi so la ka gym galalomela masengwa na bodongo mtuku bagu ndaka tembi saka baba and ke swinene bakona mana ngi tlabaka na kamera fresh timbe bela boko minjari ma hashin kobe ku fusha bana zala ka nwana anga bathari timbeba la ka jimra na nyiko Michael Mashimzi la ka maswanganya la na tsutukana hendri la ka maswanganya a vusha kahle hi fresh timbeba lo famba na France la ka World Cup la nkesuna hi fresh timbeba na bamandar biela la ka skia tlabaka ramana ngona ngihlabaka na kamela e ithandi bethi madola ke la bakun pusha brenda mari mila karbala la sibejwa Max Wall mashala ka mapayina na mana shilombe mabasa la 14C and ka bekhlabula ka bebede ka shikoma jzaim bangi la ka makosha la papa Willy Marunga la ka mapubela na mana bomba lo stinye ko la ka homu abada bela ka ithandi bethi madola ke kusukana ka lamulan cancel walter mkwati wakona bakurishira temra di jer kobela kufusha kasi zakar chadir ko zalo roben ka show ko semendilani na richard machela tlotlokwe la ska tsavana ko ma kapela ka shukwana ba pusha kahle walter mkwati nirla nya gelan ka show virginia ndlova kona kusuka ka mapubela bakurishira temra di jer peters mochos longa na german sapfu kila ya ken dyson betsa la ka shukwana go sapfu ke masebe mo fire la ka mavuza ba pfukira ba rokombe kthelwa ka bibe the aka wili marunga na la ka mapubela shukwe ba jaim bangi nele ka mana bomba lo stinyi ko la 14 aba pusha kahle ya no masilo virginia ndlovu la ka mapubela achamando ba heta ba ku hip phipure ene ba tiba seso vela ba khona ba da khona nshuma laba ba morning bra fana eka ku fukwana ba da tsala ka ka ngono ka 326 ka ku fuke bona nersa ma bondala ka mhla vhile mla lucky chabana la ka nombelane mabilo no no sese la gumba laba botsha ka hle khona nshuma ka mdabula sarana pelengere ke Friday boss le ndengoma le leke rekhotso ba khona ba kurisi le tembra DJ my best DJ ni khona ba kupusha score same e man maria rekhotso la ka magebo location score same manesibongile manesibo manesibongile nka tabo dirichi la ka ndambela na kokwani wa ku hlula mani makusimze la gana section A ya vusha ka themana mhlori linda ngoma lo lekela Ruben ka shoko ni Castle e ba kona e bima swanganye la ba kurisi la themana DJ ni khona ba kupusha mara bara zalaka solanga la ma ba salaka bodela Shifri Jani man matundu ngobeni la ka maswanganye la na Nyiko Michael Mashimze kusukela ka maswanganye la vusha ka hle e bima swanganye kusukela ka maswanganye la e ba kona mama Castle la singa viva kurisi la themana DJ okay bona belela la ni Castle swinene tabiyani ila ngutale e ba kona man lai manaro sana ro kona ri garba kurisi la themana DJ ni khona ba kupusha man Grace mashallah ka ba kona shala pusha judgment man shabala la larsing of you la na mana ana kanya la 14 ah ni kombe club ro kombe beze ka na bumba lo stinyo la 14 b na mboti e wili malungane la ka mapobela o pusha ka tsena na bela ro ka tsema na triple r ni ri la style of ka kuri la ka makosha ah ska ko se bja ka mngoni ni khensile inos paul ba kona e ba ko tlemelo de jeni ko mpu share school boy la ka homela na e pusha na bini ko bini la ka homela and that tsela enzala ma mahlawule le pretoria le o pusha ka hle inos setshole ka tapilo kwa la gear ka home inkomo de jet le me da ko july khul khuru ga ba kona na bona ba kuri share tlemelo de jeni ko bela pusha bana zanga ko bela pusha iman lo iban ba pusha ko kono ka bala ka thomola hle ko mhlongo and ta hetelela hi dzunane mhlongo la ka mahlathi blockchain a pusha ka hle hi iman hi DJ Njoman ku sukala Alexander blockchain okay vele ba huma ka mahlathi blockchain mara swi vele Alexander intiro ni khesile e ba kona mana njele ku ngoma foto la ba kurisela tlemelo de jeni ko bela pusha bana zanga ko bela pusha handa hi zavaka makekela ka ngobela ku pfukana manana nwana malume wa bona Oh, aba pfuku ngwana ngwana mwana mwana wa birthday la ya. Cecily na vukela ka ngobela ngwe pfukana Cecily dzizi tshala ka ngobe pfukane ni kohleri kwe birthday eka mana bumba lo stinyeko la ka home a 14 he birthday ne le ka Willie Malungani aba ri nangwa ma photo kwa la ka home 14 B danko e ba kona mana e hlori sinzalise ba kuri shela tembro di jeri ka mana ku tshero makhala kwa la ka home 14 A ino skara pila e kwa la ka home 14 B min mama mina Eunice kwa la ka home 14 A ya vusha kahle hendzala ma respect ka la Gauteng danko man tabela ba kona ba kuri shela mro DJ na wena le rla dunu ngira rudzano ri khamne mro dia poke masabala green farm apoke khuda jone mesetsoni na yena apoke ni kensa swinene e brenda mere mere karbala ba korara ba kurisi le mro DJ apoke kona dia khashana mhla ko ngula thabela kumeka mapapila ri lunch bala la ka mapayela ri kombe khlono ke bebe ka mana bomba lo stinyi kola ka homo 14 b na mboti wili malungane la ka mapobela ba pusha ka thewe ino na bele ro ka hle brenda mle mene ri la karbala la kaske e ba kona mala e so le ringa ba kurisi le nkobela ku pusha e bana brenda la ka amkelana maswanganye la ka mapobela ni pusha na susman ma hashala 14 b bangeni ta hetelela hi Omtisi Ndlovu la 14A lava pfuxa kahle soli va heta ku danki mahaxi Calvin Makananise va kona va kurisa tlemero dijeni kombela ku pfuxa mana Kennedy Colin Shuma va ri va rihanyo ni Kansas swinene and va mandlani vuyelela swikombiso swinene ne Kenneth Kambani va kona na vona va kurisile mahaxini kombela ku pfuxa pesi novela la kambato la lizitela ka ngovela tshikani fromana ka nkora zamana va pfuxa kahle Kenneth Kambani ni ri suka la kambato la va kona vamfundhisi sidiweni va vana masuluke vo wetsela no va tsatselela na vo va kurula my best DJ ni kombela ku pfuxa vana va ndzelaka ni kombela ku pfuxa D Damaronza Madzenga entsenyala ka ximawusalani kombela ku pfuxa na sisi wethu ntswalo balo ile ka ximawusala enta hetelela hi mpimo ngoveni la ka ximawusala va pfuxa kahle hi mfundhisi dwell mbavala masuluke la ka ximawusala namhlanje ku siya hi petro hi petro 5 verse 1 2 3 ku rula ni khesa swinene and ba mandlari biya leka skenka ro mina onbeka la ka hora ntana nhleka nhloko nkarho kahle va ku mina na wona mixer tsumela leka la vanga kona vanga tirhisa xiyenge xa mborisha whatsapp ku ba va shasha nhleka ngoro kona leka mixer no nga skota ku ba va dzudza banaro hi ku tirhisa xiyenge xa mborisha whatsapp eka nambara 0608875922 vo sungula na mutlhela
1: ze kombela ku pusha vanhu lava landzelaka manese a xintomanini ka zingizingi pfukani mfundhisi velevele na n'wini ri pfukani woltamukati enjakalani ka xihoko na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa ri xa timati kusuka titokobeluteni fo kusuka landzisa van'wina inkomu
2: ri sile DJ ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa manjo elayitini ka nkorha ni pfuxa sesi ndlovu kasi a 14 b ni pfuxa sesi dlori maluleke ka kakhala lava pfuxaka rini maluleke ka nkorha hlayisekani DJ
3: o rixile khazi twana we mana mina mani mani ke yila ka mapayini pfukani hey kalaxaka kalaxaka dawulu manganyi la ka gongongo pfukani magodana hey tatana jo gift kubayi la ka mswana ka wafuluki wa risimati pfukani lava hinkwavo a va ri na papa muhluri mina ni sizeka Richard Rekhotso ni kwala Robin ka xoko 7 dilani komu khazi
4: Ni kombela ku pfuxa vatinki ngoveni America na pfuxa Malmo Choice Smotswana le xavela block 23 ni tisela kokwana wa kula section A a va pfuxa hi mama Xihluke ni kombela ka la kongove a jamela tshu kumu.
5: Absent, Clema DJ, Mr. Pat, Mavravel, I'm feeling a mobile push up for Kurko Tagavana. And Tapusha, Vinua Moya, Emansong, Els Milang, Skakamakosh, Abapuki, Kasekuna, one of the junior scotch, Longo, Leria, Abapuki, Ntato Pusha, Sasa, one of Man Posa, Skakango, Abapuki, Malabanqua, Pusha, Tatam Samavoko, Yuko, one of Box, Sakamakosh, and Kando Papa, Tama Dablum Boy, I mean, a very na Katsa.
6: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi, ni pfuxa kokwana Mangi ka Mukhomi, mhani Maria va ka hayi sweswo ka Nhlaniki, mhani Rose Wobyani Masewa wa mina ka Nkwidzana ya vapfuki, a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela Mawa block 9.
7: Rixile Tlemo DJ, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Papa Joe Gift Kubani le aka Mswani le. Skim sister Nico Maleke Akangobe Ajamela Tun Man Gail Matibula Le Akamasanga Nile Malavum Kwaba Pushilik Ngobe Nabe
8: Vashum Vashume Digit Lemi Kombelakuba Pusha Ne Pusha Richard Maboko Kuala Gama Povi Ntelani Pusha when you wash it Kuala Gama Povi Yongwani Aloy Ni etelela hi manina ni etelela hi kokwana Dala wanga lava aka domo loko pfukani xini bavu vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritiri e driver a tiritiri yaleyo danku
4: botlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mani Flora Makhuvele Emawa block 9 fukane mamani lepfusha hanu wa vana mama Kensi Risinga View fukane Antani letsela hi kala shaka W vaka manganyi le ka gongongo vana va vapfusha hi mani Makhuvele kata boti Richi ka Ndambi ni Kensi le Mohashi ani.
9: What's a Friday? What's a malamulele? No manga manga. Why minya wa irega? Kupfuka goto sha mondo. Mwila. Laka nsani klanwa. No kupfuka nerishini. Kwa kwa fuka wisan jima kam. Leka ndambe. Am ganginu wa boromane. No kupfuka nerishini bahu. Kwa kwa fuka slavu wena. Slavu wenye wa shibongo. Bila kaunda mshongo. Nana kwa nana kwa apa fuka rishini. Risha kai one and never kai two. Me pushwa iponyo kwa makuwa. Aka ya shawla block 7 at Katarina. Mwana mwza na vula vula. Mwana kese guru guru magari ya.
10: Mzara mzara wa shumi DJ Tlemi. Kumbela kwa pusha. Mta pusha DJ Lerisa. Eshi mamondi ya ekata jigjela. Na kukwa na mtileni. Aba po kwa kuhiliria. Nipusha na Richard Martini na Lata Talk. Na wana aba po ki. Nipusha na Shivichko. Intu kulo wangwa pene. Ima kuwe ni lafi. Ulele kusuka laka sikunyani. La lava pambula na kuvapusha hi usani jema ka msukala ka Boromani mugangeni wa ka Boromani FC tlava ntlava
11: ai Mr. Tlemi da wa kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka Dala 14B ku na tatana Gezan Class Maluleka a va pfuki ni heta ni ya le ka Sikhunyani ni Mudu Mariyexe ku na papa Xiluva na vafana a va pfuki vula ka mugangeni wa ka Sikhunyani ni heta ni yale ka Makoxa ku na se Xalati Hlongwani ka ta Mun'wanati ku rhandziwa na ku zondhiwa hawa a ta vona exilo xin'we TikTok ya radio kuma loko tswala ku tswariwa handle a va pfuki se Xalati la ka Makoxa vanhu lava a va pfuxa hi mavona Edison a Rivehle inkomu Tlemi until 6 o'clock.
12: Ku rhula Master Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka yosungulo ni ta ku ni pfuxa Papa Phineas is tole mara aka gongo loko pfukani papa evi loko papa Mhluri Sizeka Richard Rikhotso vari a robeni aka xoko loko pfukani papa Hluri ne telela no no mena mo rzu go bar ko kwala ka ka mapove no go pfokan ba nko re ka mo na mpfoshi wa rula ntsha bala la nna ka ka mapove dang
13: a emestan kombela ku pfusha vanhu lava landzelaka ne pfusha xivishko makhuvele la ka tsikhonyana e munti ya mona intori ya magoja manta mtsindzitsi wa tjaka ne pfusha smart le xotonga xitongela nono wa xona inkata xivishko pfukani me ya rivo wa mina ne pfusha botmusa makhuvele la ka xikukwana e khopaka pfukani boti vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa xingwavila i n'wamugwene la ka xihosani nkomu
14: ahi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku ni pfuxa ses julia chavala la mafumani kwala ka makwaxani ripfukani ni pfuxa mhana mavelasi kwala b9 ripfukani ni hetisela hi lava landzelaka i malume xipudunga xa party time ka bong city ripfukani a va pfuxiwa agnes dukwama maritono mponzi kwala b9 nkomu
15: eka mapapila leyi ku na mhansofi leti frijini a va pfuki le ka phapazela ku na mhanhlekani va manyunyu na vona a va pfuki le ka manghena le ku na mhana neo ni vula nkata joni a va pfuki va gingirikela joni kwala muteni walowo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala manjhanjhani lava hlayisekani DJ nkomu
16: hawu n'wana ka mapfupfu kani ya xititi va ku zani ka siyandhani pfukani tekiseli ka xaka dhawu leyi ma nga nyika gongongo vana kona mhani mera ka bulakulo ka nsibuk 2 danke
17: tlemi ni kombela ku pfuxa vanharhu boti wisa njhe makambu le ka ndhambu wa dzumeri pfukani boti wa mina ni ya le ka mlamula ni ku khalanga given xitlhangoma pfukani na n'wina kwala ka mlamula ni ya ka mukhomi ni ku kokwani mahangi pfukani na n'wina a hi khomaneni mi pfuxiwa hi mahlekani wa manyuni ri kwala zone 4 ka papazela hlayisekani tlemi
18: ahe DJ tlemi ni pfuxa mhana pride ka ngove mhani mahori ka mapuve mama kensi a ri singa view va pfuxa hi mhana khavisa ka ngove inkomu
19: tlemi lowa DJ ku na mhani magoda driver ya teretere laha ka mapuve laha ka ti va kona masenyani Ronald Maleke laha mawa block 9 ku na swivara i papa remote Richard Maleke laha mawa block 9 hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi mentsa makaya tikwerileka ku ni kensile tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy
20: ahe Mr. T ta pfuxa kokwa mbali ka dzingidzingi ivi ni pfuxa botlink ngoveni a vihehli ta hetelela hi botiwisa njhe makamu ka ndhambi a va pfuxa mhanigeni matevula ka maxangani ni khensini n'wana sesi a hineni
21: the big same big five matevula kusuka la ka bodo hi mina ni pfuxa mofaya mathonsi laha ka mavhusa kala xaka W Manganyi ka gongongo ni hetelela hi masenyani Ronald Maluleke lamawa va pfuxa hi the big same big five matevula kusuka la ka bodo ni khensile xaka ra mina inkomu
22: DJ Tlemi a ku pfuke tibudongwa tiyomo ku ya pfuka mana anakanya ku ya pfuxa pfuka mukhacani rigidi pfukani na n'wina ku le ka miningenisi hinkwavo lava pfuxiwa hi ri kaka ribava ribava na marhanga ni mt ndhambi ni la gongwangwa ra xivulani ku na gungula mali danko
23: mese pati ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na sesi jaja eka nyandza ya tihunyu phunyuka wa mphethe zandleni i munhu wa le jele lava kwale small chicken pfukani ka sesi ku na tatana sam big five mathevula ka bode na n'wina pfukani ni ta hetelela hi mama albi ka xikukwani na n'wina pfukani ka mhani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuvabya ka holeni wa maxangu wa mpatso laha ni nga tekiwa kona mbuya danko
24: ri xile DJ Tlemi ri xile a ku pfuki Judas man la gang section F 182 pfuka mujudas rhandzeka Thomas Maluleke le aka mavhusa pfuka mfowethu tsela imburi ya ntshava imhani Maria wa James kwale a hlangana na RDP lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one la mugangeni wa ndhuna elka na muxava la block 20 ka skinani ku na papa xilungu vafana hlayiseka DJ Tlemi tanko xilungu
0: ahe DJ Tlemi ni kombe ku va pfuxa ni pfuxa makwenu wa mina ni vulavule se i mana BBZ 16 kumaleko la jamela 2 pfuka n'wana mani ni landza mani Grace ni vulavule nkata ya ndhuna Ephraim aka kwala ka ngove pfukani ni tsela mhana khavisa kwala ka ngove pfuka makwavo vanhu lava kwaka va pfuxa mani mapundi mina loko ka ngodanga
1: kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhana xihlovo lavo ta hi le tikweni ra le kule Afras hi ri pfukani ivi ni ta ni ku mhani makuvele lavo duma ni ri na mhani makuvele pfukani kule TF ivi ni hetelela hi mhani na ni hetelela hi mhani Bangoveni a ri singa hi ri pfukani Human fish a groundini danku.
22: Lexi lexi lexi DJ ni kombela ku va teka va zuza ni sesixelati hlungwani la ka makoxa pfukanipfukanipfuka na makwerhu ni ta ni ku tsaka hlungwani la ka khe pfukapfukapfukapfukapfuka makwavo ni ta ni ku botiwisa njhe makamu na ka ndhambu azimela pfukapfukapfuka mbrr hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwani i mitirho leyi vuxakeni jeje
2: hello moyi va pfuxa a ku pfuki va masesofi vuxaka bya ndzindlandzindla vuxaka bya gobo kwala ka homa 14 a pfukani hi ya le ka buti wa mina xikwembu a yiza hi mbangi xa birthday ya namuntlho tanani masesofe mi ta tsaka na mino xikwembu a yiza hi mbangi xa birthday ya namuntlho tanani masesofe mi ta tsaka na mino ku pfuka mase wa mina

0: ekotarate mena tering sara me bila ora le ayan tanun kasos na nga ngwe ngwe ngwe ngwe shashal le kutirsa se kisema burisha WhatsApp na ngwe ngwe kutirsa Facebook ri kesela ne nemranza shina ne nemranza ran zara love nemranza ran zara mena na ba shin kwa ba jisara fam kaskam shirtara swibega ka kotarate mena tai bila ora le ayan tan shi chanta ka mena na so shi tutu mena akampanga nyi solan ko kutaku kuteka kati kati tele en kwadro tu kota ko shashal tai tonomik sara me nga ba kuri SMS nga ba kuri WhatsApp nga ba kuri Facebook ri kota ku kuteka ne le ngwe na ndri bana nga mik sara me en ben tonga number 0608 7594 say telele ka ku tabani tab ni me kuluka mingi sorwa ku tabela lan tabela kana bar 0608 7594 mo sungula kampanga ni sor
1: mo ni ku la ri senga la ya ni ku va kona mo makhisi ku va ka ri senga view ni ka va puka ni
0: yeah
1: even kwa xi ku me kara ni ku va kona maselo xeko xeko tsuwe ya ni ku na vona va puka
0: yeah
1: even a ka ngo ni ku va kona swi ni ku maleka ku tsana ta ku ni ku na vona va puka jamela tu Nkwana wa kusha jara mshe kuti masiva kula ka xikumba kuna nwana. Thank you.
0: Kaso nela xikumba cha dzobala.
1: Thank you.
0: Thank you baba. Ti tabelela.
2: Khawa.
0: Tabe ku tabala.
2: Ndipele emasofa.
0: Nemtoka tsama tsutwana.
2: Kuno mana mina ku ngwa ta kuti masofa. Se kwala ka masofa ni kwala. Niko jikani ale kakato si ambe mafura yo tole ya gopa kweli ni ya niko beko etsela hi mana ne ori tsaka mina kwala ka mangene ema tsaka lo ku bona ka kwa ola sibe mo tsiba ka ni ke tsiba pusha ba mtire ne bona ba pana pana ka bona ema tsaka
0: ka sina ne mahlo tsa isaka
2: ka sa besa ka rami
0: danki sa ka rami
2: bro
0: tango tabirida
3: ya kuna information so le asukume kar kuna ndovu kasla a 14a to tala la jota fergit la kamba tawarna mono dumayo ma wa dumo afika kwala ndo fi kitabo samba ku ibe general vaccine course ke tes kamba so smen to agende kamba ke bon fla fla seren bona le kamba jojo kamba si hashtag ni dumayo mo chope
0: Tabelela.
4: Talantaba.
0: Tabeku tabala.
4: Ni pusha mancha ka minisi, pusha mancha leni wa kwenika, ni pusha kokwa ndala vanga lava ka thomo. Va pusha hi malizi ma joka minisi blue drink o.
0: Malizi ni kenzela ni.
4: Ku kenzela ni.
0: Thank you. Eka skema ko mongana vetsa rona la ka Facebook bina rapa ku imana internet khamba na vatshwa ku sweswa ku rishela tilba zwe jenka bina ri pushela e phe zwino bela la khamba tlala le zithela ka ngomera tsikana fola mona ka ngora zamana va pusha ka tlhekana khamba ri kusukela khamba tlala vakona mona ena mona mahlangana ku hleka ku rishela tilba zwe jenka bina ri pusha ntombi ya mina ngoma vona ra ka sianda na ntombi ya mina ngoma vona la ka gym ngana lomela na ntombi ya mina inwa KS la ka thomola va pusha ka

0: Hi mwazita man mwazita mahlangana hlekhe starta emarula drive back thank you Mr DJ ekaske kha isa sekana bo bokona la ka Facebook la bo berenda mane mela ka bana ba fuke fuka tsa lebedi malole ke la ka mona la na mane stoke la ka mona mona la ka be tlhalo ke be ka bana ba ntsala ka ka mana bumbolo stinyo la 14B na mkhaya na Mr Willie malungane kusuka la ka mapobela na shikoma tsa mbangela ka makosha rabo fuka tsheno na ba ka tlhana tsa iseke kusuka le ka thomole ke swine ne kha isa sekela ka thomola kula iron stone ba ka mona bumbolo stinyo la ka 14B mama cancelar singa view la na man na ebuka ba pushaka hlengwa sem sithole e imanhlungwana ka ngobela ni kheswa ni manhlungwana ka ngobela ka skia mishrutan ebuka da tsingwela tsi thabelela
1: mazi bena
0: mingi sero melo ranzek
1: mgazini la mani mohangana na mzamba isimo ntokana ka maqhawa ka mashabele
0: ni mtoka hlela ka mashabele la
1: aka mashabele ntashuka kona ni jana babangu ni ngo la bukela le tsarara na le leke ukona yiza ni sem malete yeah, the like manarisi shiluva na sana la yani or singa view. Our name is the first element to come. Mwazi bene ne sikuli rine.
0: Because na ngwa sikora mkhomo kusasa kani.
1: Thank you shiluva.
0: Thank you shingezi. It's exactly 20 minutes past the hour. 4 o'clock at the dot.
2: Ni pusha man Maria ngwa James a hlangana na RDP. Ni pusha man ndawo pale a hlangana na RDP a xitaratani xa hanye ka zala. Ni hetelela hi sesirulani chavalala kwale ka mapube emankhela kwala ka mafayeni danko
0: evakora bana xika xa ndlela yo tirhisa Facebook vura va ku xire tlamela ti jeni kumbelani pfuxeriwa vana vana ndzira ka basan'wana mphosela ka ngobela mani mariya mabunda la ka ngobela na sisi wa ntimanyana la ka sikhunyana ri kombe ku tlamela ri kombe bedleka vana vana ndzira ka mana bumba la switinyiko lava ka homo 14 na boti wili malungane la ka mapuvela vana pfuxa kahle nonoro kahle xika xa ndlela kusuka la ka mahlati lava hi tiva ku letsiko tsi thavelela
3: king of manjari gyan derik swambu ye me yevuxa mani a ni ke mhlanga vapfuke yevuxa masilondlovo a pfuke ni hetelela mana khavisa ni kesi ri boti dange
0: khesa swina hlayisa ka ri boti
3: dange dange
0: danku si thavelela
4: ntleni wa DJ a ni pfuki kokwani wa gwevani nge ka thomo ku pfuka boti wo nga ni mbetsa ni ka swikokwana stadium a kaya ku ri laha ka nkomo ni hetelela hi ku pfuxa mama BBZ 16 yi kumaleka ha ka ngove a tsamela two vana hinkwavo pfuxa i mani machinci kokwana wa ku hlula skalandan section inkwamu the DJ eye
0: kesa swina hlayisaka Thank you. Matsindo bats bandi ra ka Facebook ba komela ba ku famela kungwe ba ra cha khumela. Ri dzana welcome na mirodi ba ku komela ni fushara bo rasta. Ema kumela no man kid no mirodi na no man mbangiseni mura u dzin. Kesa swina ne ri dzana welcome na mirodi. Tsi thabirida.
1: Mashibene.
0: Mingi zora melora nzeka.
1: Ni komela ku push.
0: Ai ba pushe.
1: Ni push mama Jesse RC ka village. Ni push mama makhulela ko duma. Again at F. Which I give to Joe by Adam Swan. It was our push MT Makubele.
0: Kesson and MT Makubele.
1: It was August Gama.
0: Kesson and August Gamana.
1: So,
0: thank you. Ebukona mana Eric Tarambeni kusukela bhulweni laba ku akufukitsa ka Rose Machine dzira ka mapayini la thandi bidi madule ka kamna bona la Thomas Mdungwa tshipambula ka Mswane la tsi khabiri me
5: Manja gyan ka mchipi sini mtsini mali dia mawulo ni mtsini ka siyandana SM ya ka mphambo na ngoni mtsini man so phila ka mapapi ya ti fridge ti oge kwa gedeni
0: Kesa zwina na ti fridge nda
5: Thank you
0: Xibomi xa Maria Kulubayi va ku ri xile ni kombela ku pfuxa vana mina Maria Kulubayi laha ka ngove laha ka tliniki hala tliniki hala na n'wana wa mina i nhlayiseko ngove laha ka ngove laya na nhlahla mabunda laha ka ngove laha ka makasela a pfuxa kahle xibomi xa Maria Kulubayi kaya laha ka ngove laha muhaxi ni khesa swina ni siku ri ve kahle tsi tlhavile mi
6: tatani xino ta ni chisa maxali lo a tshama pfukani ni choko choko ni chini chini ya lasi ni masara hawa puki na wona ni to etelela hi tiva ta wena wa dzandzanana aka khani ni to avo vanga va pfuxa hi alexara ra maluleke ni tshama kwala babangu
0: kesa swinene na babangu va kon'wana
6: tangu mahtoni
0: tangu
7: ahe ni ta pfuxa maseve khosa lega hlani ke mugangeni wa kampenyisi avapfuki kuna maseve general la ka mbatlo la loko va langutisa festere va bona ka nwadzi kudziku avapfuki maseve nwa mavona ka siyandani pfukani lava hi lava ni nga dya xuma xa vona lava va pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka Thomo Bayi.
8: Ah, DJ kombela ku pfuxa kokwana swa boha laha ka Makoxa na va pfuxa laya na va pfuxa Lizi Mhleti Zita na va pfuxa Mona Khavisa na va pfuxa na vona kwalaho va pfuxiwa hi manina loko ni nga ri yena velevele ni ri la ka ngovela
0: tlhavelela
9: tata xiluwena vafana pfuka n'wana boti ri xini sukulu wa hohli kwalaha ka swikhwinyani pfuka vakon'wani lava i vakon'wani pfukani vakon'wani ri xini dlawela ku tsaka i matuvulo ya mina xanga ya mina leyi pfuka n'wananga gingirika ni ku twi pfuka a mi ri na hani laha hi dzava ka makhekhe a ka hosi ngove wa rintlhanu tlhaveteli fika makumu wana boti wa karhi wa heta
0: khensa swinene hani
9: yeso
0: danku eba tsarile la ka WhatsApp ya mina ka nambara 0608875942 va kurishile ba vula vula ene kombela ku pisha smart lesho tonga ka skhunyana xika xhele ndlela ka masatira na mani makubele la boduma la section FM gengona ri bone ngo ba pfusha kahle hi sisilo wa ku fanela intima danko e mani ngona nga tsala kunela ka WhatsApp ena la ba ku tsi tlhavani tlhavani tlhavile mina ene kombela ku pisha la ku kwana mfundisi vele vele la ka ngobela holeni xika na holeni xika xhele ndlela la ka masatira ena mani advice Julia Mukhari la ka ngwa kwala i basar ngona mani phosa la ba pfusha ko la mgangeno driver ya makam etsa Friday boy my best I my favorite presenter and kesa swinene ba madlalo ya le ba ta gracious so so let's go thank you gaske ko rmana e ba tsagune na bona ka WhatsApp la pagu yey erkombela arushila mashin kombela kusha bana bana zaka kombela kusha fresh team baby ro fama na France e bima swanganya ka swanganya na ilsimela na kombela kusha vusha ka hle mashi nyiko mashimze e la ka swanganya ka gonzara R578 and kesa jnal e bolo highlight ala and kesa na nyiko mashimze ne buri ndo buri lungura na ngwe dane e bokodala batsari ba kuti jetle men kombela kusha e ku sandra chadala 14 si mama kesa la singa view 1k s tungwana ka thobala vusha ka hle mana zwabu dinner kwa ka ndangeza kesa jnal mana zwabu dhela ka ndangeza la dimelete tamune serming serving ase ba magumena ri bela orle internet tsi tlavile me
10: hello
0: aye
10: ngombe go ba push
0: ikaro go
10: ni pusha cc ho jale aka papazela ni pusha grace ho jale aka papazela ni pusha nhlahla ho jale aka papazela va pusha MC ngwa jujuka kwala ka xikwavava thank you
0: kesa swina hlaiseka
10: thank you
0: tabelela
11: ahe mpusha mana anakanya 14 mpusha ndovukazi mpusha na mana capital la kangobe mana pride la kangobe
0: kasi na mana pride la kangobe la
11: thank you
0: ajisara family mamkerile
12: ahe kuna mana magoda driver atereter la kamapuwe pukani mani ni mtweni evena na pusha TikTok redo le kamakosha manchala pukani danta etelela emana emalo murisi mfana wa gochela ka mapulo malumo mina wa rhandu pukani na atlami ya kerekeni ka harina nkarhi mi ya pfuna vafundhisi a wu pfukiwa n'winyi wa xitichi ka mapulo
0: kesa na n'winyi wa xitichi la ka mapulela
12: danku
0: e va tsarile mani i mani ya sikuna la ka dzingedzenge lavo ka vaxumi tlembe ra DJ it's a Friday boss a ku pfuki tsi a ku pfuki ku gloria ku endlela ka xana namuhla ku ngela mani ntivo la ka thobala na kokwani wa the junior la jilongo la va ku ya wena va pfuxa kahle mani ya sikuna la ka dzingedzenge mavulavalo tsi
13: rixile DJ tlhava mo hi va pfuxa vanharhu mo ni pfuxa majajani va kumeka le ka chipisa va pfuki ne pfusha mani elisa makamo va kumeka le basani ka mtetini ne tisela hi masewa mina mani borisa va kumeka ka mapayeni va pfuxa hi kokwani mara magaganga sikala kumba DJ tlhava danku
14: ni kombela ku va pfuxa vanharhu muhaxi wa mina ku na sivaraka la xaka le kaya ka gongongo le pfukani kuna mani Elisa Nwankuna la ka nhlaniki amugangeni wa ka mpenyisi pfukani kuna Brenda Mremi ni mitwini na n'wina loko mi ni pfuxa a ni swi twa nku mi le kwini mi tlhe mi ni hlayela kahle ni ta tiva tiko ra n'wina mi pfuxiwa hi mani mari va ku madekeni va ri kwala ka nhlaniki mani na mudyona la vinkomu
13: munghaxi
15: ni kombela ku pfusha kokwana wa nga laha vakona ka Thomo, kokwana wa Tshembo a TE, ni hetelela hi kokwana wa The Junior a Jilong.
16: Felicia Mbesari oka vanhu lava landzelaka. Felicia Stupenio. Felicia.
17: Ni kopiani Shariza aka vanhu lava

0: Ya kuswa kahle ka lebambile ka thwa kahle Mr. Romantic Mr. Bau vata kahle ka mina abaku ntafana wena ningeni kahle xisuti mina la tikweni akelana Mozambique ndlela leyo ka karwa kona vele 0644 so vhala tsena leswa 14 minutes before 7 o'clock la ka GSRFM loko kurwa ku joina ka le hour vele be kare iku amkela kahle
1: loko vulavula hi tikwa akelana Mozambique ha ta vhaka hina
0: ah obviously nge vhaka ane hi vahlongole ndlela ka ingari kahle la tikweni.
1: So hiyo swivula ta ku nge hi na vudyelana bya kahle
0: ku faka bya tivi ku hala a swazini leswi vanga hi pfulela na boda ku se hi nghena hi pasi tsena
1: ana you know a Mozambique ku na masala mo tala ma vakokwani wa hina Mr.
0: Hiso hi pfa kona hi suka kona
1: so a ni tivi ku se hi fanele hi swi endlisa ku yini loko hi fanele hi ha pfuxela vakokwana wa hina hala vo nyimbani a bileni vo magudu nkanyini ka xokwe Mr. X
0: ka magudu ku
1: a nkanyini kula nkanyi ukulukumba ngole ka magudu le
0: se swona whoever ku hile kanyini ka
1: kula nkanyi
0: ungwana akanyini ka magudu.
1: Exactly 45 minutes after the hour 6 o'clock of first hour the big breakfast on I can't see Slenem 3 Glow Lungulo kabale pana kuba indike kahle ti hloko makanta mahongo kambe ke swivula ntsena leswaku mangu xi taleta va ri kole ka wa Ryan Kombo ka wa Rambiri ya nokonoko the big breakfast on can't see Slenem go for Mr. X ka ngwe mangu join ka vele ari ka first hour am sela hleka ngopfu he wa ku join u sela hleka ti byele leswaku hayi khona so u kume kahle khande kahle xibazani xa rampondzo kambe ke xi ku cukumeta kahle le ka wa Ryan Kaya le ka nokonoko wa Mid Morning Life kambe sweswi Mr. X ku nyika kahle updates if unzeni kolo xa Limpopo mongotwini loko ha ngena ri la hi xirami kambe ka ena ta byela ku no swi tava swikha swi fambisa ku yini ku fambeni ka siku ni xilo Mr. X good morning ri xenjhani Limpopo namuntlha
0: ya ka se loko veka langusa kahle la dorobeni ra Giyani la swi vula tseni leswaku ri 0924 kambe lamulele nakona 0923 maxelo me le hansi na maxelo me le henhla ka tsutsuma kahle ni ya leyi a old days le 11 to 24 bilabila 4 to 19 and then liphala le 06 to 22 tsutsuma kahle ni ya leyi a livubu 10 to 22 tsutsuma leke Lost Richard Makado 08 to 22 ilango ta swivona kahle ku ri maxelo lamele hasi swinene ka titimele ka mixo siku ra namuntlha then nghena kahle laha mokopani laha 05 to 20 nghena le musina ni vuya kahle 14 to 24 tsutsumani ya le phalaburwa 12 to 24 tsutsuma kahle ni vuya kahle la apulukwani la 05 to 20 Thabazimbi 05 to 20 and then vuya kahle la Thohoyandou 12 to 23 tsutsuma kahle ni ya le atsanini le 08 to 20 le ra ku ri doroba ra mina ka ra ku hetelela ku ri maxelo ya ku tisela wona kusuka ka va ka byiro ya ta maxelo
1: rixisa sweswo ifundzeni khulu xa Limpopo ke bahubi ya vumba vukorokeri bya ta maxelo kumbexana va South African Weather Service exactly 46 after the hour 6 o'clock swo vulandzela leswaku 10 minutes ku tshemba kahle awara ya nkombo hi va hi kha hi ku nyika kahle the top stories making headlines kumbe xana mahungu lama vekiwaka ku va marhanga emahlweni it's either ka dambu ra siku ra tolo kumbe xana ka vusiku kumbe xana hi kambiswa siku ra namuntlha hi leswi va ka hi khomile swona swilo leswi hahisaka that's why ku ti-top stories making headlines kambiswa wa siku ra namuntlha kasi swiviko swi kombisa timhana ta ku swilo leswi le ku fambeni kahle Mr. X hi ntolovelo endzelekanini wa Libombo wa xikarhi ka Afrika-Dzonga na Mozambique ekomatiport leti ndhawini letiya tele Mpumalanga vula timhaka ta ku va vanhu va kha va tsemakanya ka botralia inga khole tindawu leta tele bombo exikarhi ka Afrika-Dzonga na Mozambique exifundzeni ku lexiya xa le Mpumalanga so hi khona but swilo swi ku fambeni kahle swilo ngopfu vanhu va le ku fambeni kahle ya ku dama dzolonga la mangabiki wa ku ta fika sweswi kasi thanda kambere vari mutshamo wa xitulu wa committee yo languta eka migingiriko yo tlheriseriwa ka vaaki va matiko mambe ematikweni ya rikwavo tlhelo holobye wa vululami mamaloko kubayi u vula leswaku va le ku burisaneni na tintanga ta vona hi ntirho ta tiko ra Malawi ku hatlisisa ntirho wo vuyiseriwa ka vaaki va vona vo pfumala maphepha ya mpfumelelo wo va laha tikweni ra Afrika-Dzonga ta tsundzuka ku ri no ku na hlayela henhla swinene ngopfu Mr. X ya vanhu lava humaka tikweni kelana Malawi lava nga ku tlhelela loko hi langusaka vanhu lava nga kokwala tikweni ra Afrika-Dzonga lava humaka matikelani vanhu va le Malawi hi vona va nga ku khitikela
0: va khoma nambara ni
1: ya hikuva va kha va tleketliwa hi mabazi va kha va tlhelela ka rikwavo ta tsutsuka ku ri na n'wamabindzu tlhelo mfundhisi kusuka le ndhawu leti tale Malawi Bushiri hi wun'wani wa vanhu lava a nga pfuneta hikuva a kha a humesa mabazi ya ku hlaya swinene ngopfu ku va ya pfuna ku tleketla vaaki va Malawi kusuka tikweni ra ra Afrika-Dzonga hi vulavula hi vaaki lava pfumelaka maphepha ya mpfumelelo ku va va la tikweni ra Afrika-Dzonga
0: ya ene vo tala va vona vele van'wani va hlamusela timhaka ta leswaku ri va lahlekeliwini hi swi swa vona leswi va swi tirhini and then va famba va nga ha khomangi nchumu mina no ti byela ku ri xikulukumba i vutomi mani ntsena vutomi byi va bya ha ri kona swo tala swo tirha na yini yini ta swi vona mahlweni kasi khoto ya US yi humese kahle xiboho xa leswaku Chris Brown a tsakela kahle mali yo ringana kahle 212 million eka mutirhi wa yena edzakela ka lomu kahle hi mbyana exikandzeni hi lembe leriya ra 2020 ku vuriwa leswaku loko n'wasati a lomiwa Chris Brown u tsandze kahle na ku n'wi fonela kumbexani va karhi va fonela kahle va rihanyo va 911 leswaku va ta n'wi cheka ka ku va ku ri karhi ku endleka yini u hetelela suka va karhi a ti fambela kambe sweswiwani se ndhandulu wa vukarhi wu pfuka la vulaka leswaku ri u fanele hakela mali yo ringana kwahala ka va 212 wa mamiliyoni
1: kahlekahle nandza wu buli
0: a wu buli nando
1: swa 2020 leswi
0: se namuntlha se swa pfuka manje a ni u lumiwe xikandza hi mbyana ivi muthori wa yena a nga vi na mhaka na swona
1: a tsandzeka na ya n'wi pfuxela ku la ta twa ku swifamba ku yini
0: eyi vanhu vakani va bete
1: ya u le ku tirheni kahle swinene ni tinga ku xiboho xa kahle lexi xi vaka xi kha xi teka hi nawu kasi
0: dyondzo na le ka van'wana
1: ya khomixini yo fambisa nhlawulo ya IEC yi kombele vaaki hinkwavo va Afrika-Dzonga ku andlala mavonelo ya vona ehenhla ka mpapfarhuto wa xinawana xa matikhomelo eka nhlawulo yo xo lwisana na vuxokoxoko bya mavunwa electoral leswi tivaka swinene ngopfu tanihi electoral code of conduct on countering disinformation kasi vaaki va fanele ku va va andlale mavonelo ya vona ku nga se hundza siku ra ti 21 Mawuwani kasi vaaki vo hlaya va tiko ra Zimbabwe lava nga va nga hava maphepha ya mpfumelelo yo va laha tikweni lava nga lava vutumbelo exitichini xa maphorisa xa Mankweni kusuhi na le dorobeni ra le Pulukwani kokwala xifundzenikulu xa Limpopo va hetelele va tleketliwile hi ku pfunetiwa hi tiofisi ya vuyimeri bya tiko ra vona ku yisiwa endzilikanini wa Bed Bridge Musina ku ya tlherisiwa etikweni ra vona eka rikwavo
0: ya
1: va tsundzuka hi vulavula hi vo vaaki lava va nge te no va tumbelini ka ndhawu letiya le ndhawu letiya ta le Mankweni edorobeni ra le Pulukwani kambe ka sweswi va kota ku va vhele va kuma xo famba lexi nga va tleketle ku va yisa Bed Bridge ku ri va kota ku kuma swo famba va kha va tlhelela ka rikwavo
0: ya kasi loko beka ri hi langutisa kahle ku ya emahlweni kahle ka phakela umthakathi loyi a nga van'wani va varhangeli va ti-march and march u tivise leswaku sweswi i nkarhi wa ku Afrika-Dzonga yi cinca vumbiwa leswaku South Africa belong to those who live in it phakela u vula leswaku Afrika-Dzonga i ya maAfrika-Dzonga a yi fanelanga ku va ya wun'wana na wun'wana laha tshamaka kona ni va ri va ta famba tiko hinkwaro va endla kahle public consultation laha va nga ta kota ku va va vulavula kahle hi vumundzuku bya Afrika-Dzonga lava vulaka leswaku loko ku ri constitution kumbexana vumbiwa bya tiko ra Afrika-Dzonga hayi a byi tiyanga u fanele se byi cinciwa swi tikisiwanyana swin'wanyana mani ku swi tikomba hi nga ku la Afrika-Dzonga i free role vanhu vo nghena hi ku rhandza va endla leswi va lavaka swona
1: swi vika swikombisa timhaka ta ku vandla ro kaneta ra ximfumo kokwala xifundzenikulu xa Limpopo EFF kumbexana Economic Freedom Fighter ri vula leswaku ri ta tsalela hofisi ya musirhelelo wa vaaki kumbexana National Prosecutor na swiyenge swa nawu ku mangala swihehlo swa vukungundzwana ehenhla ka tindzawulo ta mfumo na huvo yo endla milawu exifundzenikulu kasi mutshamaxitulu wa komiti yo languta ka migingiriko yo tlheriseriwa ka vaaki va matiko mambe ematikweni ya rikwavo tlhelo holobye wa vululami mamaloko kubayi hi leswi na yena a va vaka kha swi tiyisisa timhaka ta peace kumbexana ntshamiseko lowu vaka wu ri kona Mr X loko swi ta eka timhaka ta ku tlheriseriwa eka vanhu lava va pfumalaka maphepho laha tikweni ra hina Afrika-Dzonga ku ri vanhu lava humaka tindhawini letiya ta le handle
0: ya loko hi langusa kahle ku ya mahlweni kahle ka ximurhangeri wa pfhumba ra kombisa kahle ku vilela march and march vula leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga a wu yi emahlweni kahle ka vululamisa kahle timali tin'wani ta ku phakela kahle vaaki tiko ku va va lwela kahle tiko ra vona tanihileswi va nga emahlweni va kombisa kahle ku vilela ku fikelela loko swirilo swa vona swikumbexana swa vaaki swi ta va swi tekeriwa kahle enhlokweni n'wasati loyi a nga rhangelaka pfhumba leri ri lalwisana kahle na vahlampfa laha va nga nghena kahle laha tikweni va ri hava maphepha vula leswaku ntlawa wa yena wu ta va kha wu ya kahle emahlweni ku kombisa kahle ku vilela hi ravumune wun'wana na wun'wana ku fikelela loko mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu ta va kha wu tekela swirilo swa vaaki enhlokweni Janita Ngobeze Zuma u vula leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wa ha ta landzeleriwa wa ha ta landzela hi timali tin'wana endzhaku ka loko wu tirhisile mali yo ringana 600 million hi siku leriya ra vumune laha ku kombisiwa kahle siku leriya ra march and march laha ku ya mahlweni kahle ka vulaka leswaku ri va ta va karhi va langutisisa kahle ku ya mahlweni ku ri tiko ra Afrika-Dzonga xanake ri va ri yimise ku yini ke
1: mihlaselo kumbe xa Mr. X ka mixo sokona na mutla mihlaselo ya matimba ya tikwa ra Russia yidlaye 18 kumbe xa 18 wa vanhu entsindza wa tikwa ra Ukraine kasi unwana wa vakhandzi lava vanga pona eka ngozi ya bus epatona N1X na le Toast River Western Cape u bula leswaku bus leri ari kongome Eastern Cape kusuka e Cape Town ri hlwele kusuka eka siku leri ya ra wa vumbiri kasi swo swinwana vele Mr. X shibaka swikha swi humelela eka nkarhi swi kuna nhlayo le henhla swinene ngopfu kumbe xa lo kare na ngisa yifundza nkulu xa Eastern Cape
0: hi xin'wana
1: xa swifundza lexi nga na nhlayo le henhla swinene ngopfu ka vanhu lava va ka va lahlekeriwa hi vutomi loko kare langutisa swinene ngopfu eka tinghozi ta le magondzweni kumbe xana hi nga katsa na nhlayo ya vanhu lava va ka va kha va baleseriwa siku na siku
0: ene eka timhaka ta tinghozi ta le magondzweni loko se ku ri xika xitetani loko hi langutisa ka titimela vhele a ni nga langutiselanga ku ri emagondzweni ku hetelela ku va na vanhu lava hetelelaka va lahlekeriwa hi vutomi hi nkarhi wa so ku a ku na pressure ya nchumu loko ku fambiwa ku tifamberiwa se kambe vhele swin'wana na swin'wana swa ti-mistake swo va kha swi humelela vhele kasi loko veka langusa kahle xipano lexi xa tiko ra Spain xi vi xi karhi xi hundzela kahle emahlweni ka mitlangu ya FIFA World Cup 2026 endzhaka loko xi hlule kahle xipano lexi xa tiko ra Australia tibolo tinharhu eka tandza eka madyamba siku ra tolo loko va karhi langusa kahle ku emahlweni kahle kana xipano lexi xa tiko ra Senegal xi vi xi karhi xi huma kahle eka mphikizano wa ntlangu xana ya mitlangu ya FIFA World Cup 2026 endzhaka loko xi hlurile kahle hi tibolo tinharhu eka timbirhi xipano lexi xa Belgium eka ravunharhu loko veka ri hi langutisa kwala vhikini vhele swi hlamarisa vo tala vhele ku Senegal yi ngetele va kha yi teka kahle Cup of Nation kusuka letikweni leriya ra Morocco se yi vi kha yi humesiwa kahle laha ka World Cup leyi nga ta veka ri vona ku ri xana ka matiko ya Afrika kumbexana swipano swa Afrika leswi nga sala ka World Cup ku nga va ku ri va manike
1: hi vulavula kahle leswi nga ka World Cup ka top
0: 16 sweswiwani se ta nokana sweswiwani se ku famba na leswi a swikulu ku humba hisa ehleketa kumbexana leswi swi nga ta fikelela ka tikota final team final mara hi se va kha va
1: mina na ha ri ni tsakisiwe swinene ngopfu hikuva hi ve kona ka top 32
0: tanihi
1: maAfrika-Dzonga so nto ingaku tirhe kahle swinene at least we have something to say
0: serious because minkarhi yo tala a hi vuyi na nchumu se sweswiwani swa loko hi vuyi na 222 million a swi fani man
1: ya swi fani ji a yi fani na miroho right hi swona leswi a hi khomele swona ka first hour a hi khomele kahle the weather updates a yi fundzeni ku lexa limpopo top stars making headlines kambe is exactly 5 minutes before the hour 6-7 o'clock lungulo kamele fane yime ku lunga na mahungu ya awara nkombo loko hi vuya kahle ka second hour na xipano xa bibi na shkedze kedze sa awara ombe sports age a tequeen I found but shit good morning.

0: might not come next year. Who knows? But whatever is a dream, it was dreaming today.
1: Alright, guys, wa kahle ka Miss Hilary a fambisana kahle na u na ri ne twantse leswaku xihukwana ra ku huma na rona eka emixo wa siku ra namuhla risombulo ri twala kahle switene ngo mixer kambe ke ri hi xikumete kahle laha ka nkarhi lowu fitaka laha ka 44 after the hour 7 o'clock mixer cancer switene ngo tlhokomaka kusuka kahle ka mutirikuloni elunguleyo kava le fari mixer eka mixo wa siku ra namuhla va ngo xitalo ya kona eka vana nhungu ka vana ku hetelela na xipani xa BBZ eka mixo wa siku ra namuhla majama mbirhi njhe kona Mr. X Jara Balandla ku seva kahle e breakfast ya ku tsokombela on the news desk fambisana kahle na lungulo ka malefane ka mixo wa siku ra namuhla kambe ke hi nga saya kahle le ka hi mina mani life read Mr. X u khomele swin'wana lava ku ta ku nyika swona mingisiri a yi fambi
2: ya hi FNB Gold Business Card u kota kahle ku tirhisa mali leyi fikelelaka leyi nga eka akhawunti ya wena credit card na ku lomba mali ya bindzu hi ku endla xikombelo xin'we ntsena eka subject to credit assessment hlayisa nkarhi wa wena u pfumelela leswaku xiyimo xa wena xa timali xi kota ku kula lexi tsakisaka hi FNB Gold Card business account hileswaku u sungula ku hakela leyi a nga hasi ka 49 hi n'hweti famba na mikarhi hi ku tirhisa bangi ya FNB hi ku pfunana na ku humelerisa bindzu ra wena.
1: Alright, ke Afrika-Dzonga yi fambisa sweswo vhele ka mixo wa siku ra namuhla ka nokonoko wa The Big Breakfast on Show 106.0 ya ka hi mina mani
2: ya hi nghena kahle ka xiyenge lexiya
1: mixaa
2: swinene nkarhi wa swivulavula ne
1: kambe tolo hi tlangele marisimu
2: hi tlangele kambe hi tlangele sesi a na ha swi tivi
1: tlanga xibelani James Mfutelini.
2: Yes, ya u nga ku hi swona mani makhuvela va tlangele last. Yes, ya na tsundzuka
1: leswo mani makhuvela na xibelani va ha rikhoda sweswi va ha boyiwini
2: va ha wisa
1: va khotsiwa ne
2: ya
1: 46 after the hour 7 o'clock xiyimbeleri eka siku ra tolo a hi ri na mu-act wa switori ne
2: ya
1: namuhla hi vuya kahle ka xiyimbeleri ya xiyimbeleri xa vunanga bya Kwaito ne
2: ya
1: leka xiyimbeleri xa vunanga bya Kwaito lowu u velekiwe hi ti 10 ta July lembe ra 1969 a tindhawini leti ta le Soweto etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga exifundzeni ku lexiya xa Gauteng le ka vunanga bya Kwaito xiyimbeleri emutsari emuhumelerisi sungule kahle gondzo ra kona music lembe ra 1994 kambe ke u le ka record label leyi tivaka swinene tanihi 999 music label so loko hi yala ku ya mahlweni mixa swa fam i munhu un'wana a nga na ti-award ta ku tala swinene ngopfu i munhu laha a nga tirha na vanhu va ku tala swinene ngopfu na mitlawa ya ku tala swinene ngopfu loko kha ri langutisa eka khari ya yena loko swi ta ka timhaka ta vunanga bya Kwaito.
2: Yes, tisama u vi kona na ti ya swin'wana loko swi hlaya sibidetele hi kha hi minika va fambani mi ya hleketa fambani mi ya hleketa ka
1: ana va to dial
2: xana hi mina mani
1: 060 8 7 5 9 4 2 hi la ku va feshe swi ni ya teka riqingho a ni voni kandziyiso la
2: ya hi sungula hi kholo
1: ya 060 8 7 5 9 4 2 swa nghala wa ha biniwini kumbe i kona
2: hayi swa nghala wa vuya
1: swa nghala
2: se hi karhi a nga ri kona.
1: Okay,
2: ahe
3: Friday maxaka.
2: Ahe
3: maxaka
1: kile minjhani
3: hi pfukile minjhani ni kombela ku langa ku ata mafukati ni kombela ku langa so
2: enkosi swinene
3: Mvana Friday ya kahle loko no ni nga winana.
1: Thank you.
2: Same to you. Yeah.
1: Yeah, 060 8 7 5 9 4 2 famba na vanhu wena mingisele ka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone.
2: Ahe.
3: Ahe, njhani va?
2: I fika swinene ku vona.
3: Hi tibile.
1: Wena mfamba na mani?
3: Mandu.
1: Mandoza. Those man.
3: Mandu. Mdu.
1: Omdu.
2: Omdu.
3: Yeah.
1: Du Maslel.
3: Ya injani ya.
2: Oh, tumi ya bana.
3: Sho.
1: Thanko mo.
2: Ya, ke mtikisa swine sweso. Na the voice note ka mabam ka premi rumela 060 8 7 5 9 4 2 karwa kona vera 0748 12 minutes before 8 o'clock. Ya kwa la ku chaise in phela hina.
1: 060 8 7 5 9 4 2 and I chaise kahle. And ala tsela wa vunthano.
2: Ya. Good morning, Rishi.
1: Aye.
4: Ahe
2: njhani? Ikona
1: njhani?
4: Mri good morning loko ni mutamula hi xilungu se mi ri ahe.
2: Hayi ri yi tsema hi nga ha mitwi.
4: Ndzi good morning na loko famba hi nga va
1: pfukeli. Oh kumbexani vhe hi sungula hi vhe hi vulavula xilungu. Good morning, how are you? Audio streaming.
2: Avele
1: indlela le ka bisho asukura namuntla 0608759042 akuna mingisirile
2: kubesani ifamba
1: hayi ngoba swa ipfumelela
2: ukufamba futhi wafamba uyimela yini
1: ngoba ze kubona nkinga
2: hayi kuvaya
1: akuna nkinga wa ala ku humelela wongo
2: wa
1: busiwana
2: wa ala na voice note ala all right okay
1: 060-875-942 mkhuza ro hetelela.
2: I found.
1: Yeah. Swangalo.
2: I found it
1: swangalo.
2: Ah, mina ngese kulanga tsimu ta kahle la.
1: Kasi vola nga tsimu. Tava o take tsimu ta vona mi sex one.
2: Leso swi lava ri singa ri kuni.
1: A tsama focused mi ngiseri. Yena loyi brusana yena Mr. X ka mlo. Tiba ka swinene ku ta ni King of Quieto.
2: Yes, 999.
1: Yeah boy, yes, 999. Yeah boy. Hello.
2: Sure.
3: Eh mashaka mentsha magetu a getu rich call kani loko mont bela Oliver Mtukutsu ghetto boy
2: okay
3: we ngari kona lawo makhendla sibotwa art a lot
2: swa tswanyana
3: eh Oliver Mtukutsu ghetto boy ani na mentsha magetu
2: a ghetto kona ghetto
3: boy ngaku
2: ga ghetto kona loko tswanyana ghetto
3: oh eh loko mtari kuma kuna problem
2: namhla utola kahle ka mdini so yini
1: Oliver Mtukutsu ne
2: yeah ghetto boy
1: yeah Africa Dzonga swangala ke so switane ngopa ha ku lave ka vuka ka he mina man vhikile taka we
2: ha mo ti benisa hi wexe
1: I ghetto boy Oliver Mtukutsu I found the shit.

0: namuntlha celebrity gossip entertainment stories kufamba yini vhele Afrika-Dzonga loko hi kha ri langutisa ni vone nkandziyiso wun'wana namuntlha na mpundzu ka swiyenge swa mabulo ka swiyenge swa mabulo ne wa mama joy ne mama joy she was just simple praising the guys the way va nga tirhisa hi swona just because ku na vanhu lava nga ku criticizeni ku ri no bafana bafana this bafana bafana and that so kombisa ntsela timhaka ta ku ri no bafana bafana va ringete kulwa tanihileswi hi nga vulavula hi swo le ku sungulele ku ri no loko za va kota ku nghena ka 32 it means va tirhe kahle swinene ngopfu mani sa kombisa timhaka ta ku leyi a yi ya kona vhele a va yele just ku ya supporta vhele kambe ke even though a va nga swi langutiselanga ku ri va nga vuya sweswi a va swi langutiseleni ku va ne ka top 16 unfortunately Mr. X a va kotanga ku fikelela kambe ke u vula ntsena le timhaka ta ku ri vanhu a va tshiki ku cratisiza xipaxa bafana bafana amount leyi va nga vuya na wona kumbe ntsengo lowu va nga vuya na wona i ntsengo wo khomeka hi vulavula hi va 200
1: ya i ntsengo wo khomeka swinene because it's all about 222 million leswi vulaka ku ri va va kha mihlavuta timhaka ta leswaku ri mali liya management na vatlangi hinkwavo va fanele va va kha va avelana yona se leswi vulaka ku ri loko yi ri taniya vatlangi va fana vafana i timillionaire
0: normal.
1: Yeah, it's normal because mitlangu unga ngo huma na kolomo ka million. Yeah, aso ambana ngile swendwa ku sponsor Mamelodi Sundowns. Loko vula ku sponsor Sundowns xi na mali, loko va wina cup yo kari baba kha bateka mali liya vakwa.
0: That's why chairman kahle kahle timangata ku Sundowns iteka MTN 80 iteka league.
1: Yeah.
0: Like ka yena it doesn't matter.
1: Ah ka yena vhele aso vana chumu o ti nyikela batlangi ku ri hi mi tirhile guys hi le imali. Ene iswa kahle swinene vatlangi vota loko va suka sponsor Sundowns va va fumini kambe mi nga rivali ku ri ku na leswi swo u kuma ku mutlangi u le ku tlangeni ka tlangu wa bolo a ti rivala a nga veki mali a nga sunguli swibindwani loko se career yi herile
0: ta investment
1: loko se career yi herile u kuma se munhu sa ku tshakala sa nga tivi
0: ka mi nga rila ku tala hi vona vanhu lava ba ti legendary ka industry ya ku acta ne ka nkarhi wa swo kuma ku vanhu va ko lava se va nga ku kombeleni ka donation kuma ku munhu nkarhi luwa a swa hangu tirhela ne we must learn to invest man swa ku fana na ku tlanga bolo career kwa intsongo and mali kwa ita itele at the same time so swi kahle kuri sometimes you don't ku invest in time kuri in future swikota ku ipfuna
1: makhazi akha tlangela birthday masiku nyana mambiri nyana la manga hunda u hetelela tlhela vakha kombisa na yindulangelo ku hi makeni ku se yena se wa suka a standing xa batswari u la ta ringesa ku ya ti yimela na nuna wa yena wa hala machanganini and va ngu randa swinene.
0: Speaking on that, Makazi, she's cruising nice, Mr. X. She's trying to look for me in Kashango, but look at this actually, she's an achiever.
1: Yeah.
0: Kama lembe mateti la manga nao. Sukulu kumango.
1: Iti yiso ku...
0: Una 30 years, Makazi.
1: Yevan.
0: Ibi... Unwa. Anga saye tala kalendara, mwano. But like, the standard of living, and this is...
1: Ibi atlhela a dropa e single ya yena hi
0: ti-30 the big 30 what are we talking the big 30 i maka khoma 30 years
1: ko o ku tshuka ku va ti-30 ibi a humesana single hi ti-30 ya tsotsi
0: so i loko tirheni kahle swinene ngopfu Makhazi Mr. X loko va hi kha hi la ku langutisa ka nkarhi wa sweswiwa last hi vulavula hi timhaka ta khale ka nsati wa Siya Colisi na Rachel Colisi hi vulavula kahle hi khale ka nsati wa mukapteni wa xipano xa ti-Springboks Siya Colisi Rachel Colisi lava vanhu va kombisa timhaka ta ku swi kona mi nga ri mugele mani u quiet swinene ngopfu ka timhaka ta ti-relationship just because I don't know ku ri loko munhu a suka ka relationship yo karhi ne loko sa huma swa hala ku landzela leswaku sweswiwa why a hume ka that relationship u plane in relationship ya yena so u ya kombisa ntsena timhaka ta ku na timhaka ta relationship ta yena ku ta fika sweswi nkarhi wun'wani a healing process it makes sense Mr. X wa vona loko u huma ka relationship u nga jele lo nghena ka relationship
1: mara na yimela yini
0: hayi man phela loko u nghena loko u huma ka relationship ku nghena swa ndleka ku like u la pressure nyana it's take relax man
1: pressure
0: munhu wa straight no wa ta loko mani ku bya swin'wana loko u la ku huma ka relationship u nga se hila u la ku nghena ka relationship yin'wana u nga se phela a wu se hela xo sungula ku ri i ya teka swilo leswi a nga ta suka naswona ka the previous relationship ne wa ta va ka current relationship u ri na swona
1: loko no fika ni la ku ta pimanisa swa hala ni ya ku kona na swa hala leswiya loko no swi siya lene u ta vona swin'wana swin'wana swi ka swi famba kahle a ni vula ku na yimela yini leswi nga hela
0: swiyingisele mani ku ri lava yini vuton'wini
1: a ni na loko munhu alovi ni vutomi byi ya mahlweni phela phela ku ya xibedhlele swi vula ku munhu u fanele a yela ku lova wa ya xibedhlele
0: no the problem ku ri u nga se hila ni uya ku relateni uya teka ti issue kuri loko ndlaka nyana issue nyana inwana o ta hleketa nyana swi swinwana nyana leswi nga humelela kahle malembezangu so swi kahle ku loko huma ka relationship ne e wa ka
1: ya karo bona vele 0825 tsere makumbiri tlhamtsana ti bilete ba kariso kahle wa ra ya nongu ye bile ha hina hi ta baka famsa sweswo kahle ka afu bila wa ra nongu ta baka kuma kahle tloko maka ta malu ta mahungu na lungile wa ka malefani kasi le ka wara ka hi to ba ri kona Merlin wa ka xirinda na swingolongo ndlwani swa kwelo ke na ka hi longa swa hina hi ba kari huma hi la ai famba endlela leyo
0: exactly 25 after the hour itatloka makume mbiri tlhano watimana so mixer kuphela kahla wa ranongo awana ku yatelela na xipani xa BBZ ni jara malanzwa ni famsa kahle na Mr X on the news desk ku kona lungu leyo kama lefano ba ka kha famba na yena mixer ni le ka misho wa sikura na mukhla Mr X kambe ke ba ri amuntini ne loko ba yena vanga vhaki wa chavisa muti
1: wa
0: loyi muti wa njani
1: makhazi na bona
0: makhazi entertainment and babet so South Africa dzonga ra ku marisimuleriwa ne twana ku famba hina fam good morning

0: lela ito nyanya ku famba ona tha onhetela siku le rinkwaru
1: milandu ntse
0: milandu ntsene ita ri ha milandu nga ha swi twisisi kuma kuna mali ya kona we na mali yo tirha swa muti wa wona mara se ta fambi khiri ha milandu lava yimelela ku vana va vona a ni swi tivi kumbe hi ku a va se swi endla na le kaya va va vona kumbe njhani na mara n'wana hi vu yena a nga la ku yimeleriwa na loko i nga se n'wi vona ku wa onha oro a nga onhi na loko i vulavula la a nga kona i nga vulavuli ku komba ku wa n'wi yimelela la a nga kona loko wo ze endla sweswo a swi vo ku mhani va ni yimelela hi loko se onhe n'wana wa wena hi wexe
2: I know it kisses me.
0: Mona le ya man makubele la bo duma la gyan section efela enko.
2: Thank you. Yeah.
1: Ungu imelela njani nwana ke xo sungula u famba na yelo ma unga sa kona.
2: Ubo unga ri kona.
1: Eh a loka a xikolweni ba unga ri kona wena ta nemtswa. So i bana xivindi xa njani xa ku va kha kota ku imelela nwana. Intiso ku rivana la ba eh ba kha vanga yingisele batswara bona. Hi bana la ba ba imeleliwa ku ngopfu na.
2: Hi ba khela ku tiva sweswo ene hiku kola ka hindi kahle kahle swi endlekisa xi sweswo
1: na ku tani hi mutswari hi fika njhani ka xiyimo lexi xa ku defenda n'wana kahle kahle
2: hi nga swi tivi na ku la famba kona u famba kha endla yini
1: hi ku hi nawu na loko n'wana u nga ri wa wena n'wi vona u ka endla swin'wana u na nawu n'wi tshinya tanihi mutswari
2: n'wana hi wa wun'we
1: hi byeleni 060 kumbe vana vana
2: Solo yini la. Wasukula.
1: Ngoba ku yini la. Ikhloko maka lewa. Bana ba yang xikolweni ba kona.
2: Ene ba kona eh.
1: Yeah, so na batswari hi la ku hi la ba bona batswari na ba wa mantwisisi.
2: Eh
1: ba
2: ba ka vula na bana.
1: Topic tinwani tisala hi maka ku swoswa eto holidays.
2: Yes.
1: Ai fam.
2: A hi rishile.
3: Lang se fena skia sina nwina kwala.
1: La isa siyo endla yini?
3: Ya ku hahla.
2: Ele go a se.
1: O go shula isa ense musla.
3: Na ga rna mhlamsela matot makata bana hele swa go hele ikhale ka re vula ku nwana e dlina ka malenda mangani.
2: Okay.
3: Wa balanga hlamula. Sama nje ni ba hitsanza ku hlamula ku wa hlayisa hi kwini. Ni kesi.
2: All right, Duncan kesi swinene.
3: Danke.
2: Danke. 08:53 7 minutes before 9 o'clock. Iba ikari famba ku ikari logete ke mpelo.
1: 060-875-942 kuna mingisela no Mr. X.
2: All right, okay. Mina boyi bamkerile.
4: Nishile na kam.
2: Ah hey.
4: Ai, manste ku evalo ya ra nwana number mani maka a famba famba na yena.
2: Mm.
4: Awu endi mtirile yena a enda ku loko a ri yesha.
2: Mm.
4: Nwana nga imeleriwi.
1: Na kantsana.
4: Nwana loko batisa mlandu la nwana fika elana nkhave ba.
2: Yeah.
4: A tshikene ku nawu tirhisa ku yini i tirhisa nawu wa muti wa wena
2: hi swo sweswo
4: hinkwaswo leswi a swi onhaku kumbe a nga onhangi i fanele i n'wi byela ku veri i onhini se hi ndlela yin'wanyana swi vula ku u ta va n'wi dyondzisa a va na mahanyelo ma straight sweswi mfana wa mina la na 19 years yi le ku hlandla ka swibyi la na nkarhi wo tshama la ni yimelele number mani i fanele a dyondzisiwa mutirhi
1: a tirha strong
4: mere
1: A tirha strong.
4: So a ta kota ku loko a teke na n'wansati a swi tiva ku byela nsati wa ku pfuka na mpundzu ku kula rivala.
2: Eh, ku na loko na n'wina
4: hlantswa swibyi.
2: Mi tshuka mi nga kona kusuhani na yena a ta kota ku tiyimela.
4: Mire, a ta kota ku tiyimela a ri yexe. Sweswi ni le ndleleni lani ya michinini loko ni vuya michinini na kuma swikinda.
1: Ni mi twele.
4: A yimele ku sweka mhana yena. Mhana ya vetu yini sweswi.
1: Thank you.
2: Thank you. Yeah, a famisa sweswo.
1: Oy bona ngala ay nankanziso na alright ke kona nkanziso la Mr. X.
5: Eh ba hashi. Asungwayani sindla emaka kumukuma ku ba kumbe xana nwana loya wa bahlupana batsari wa bachapset se kumbe xana wa baba no wa ba so bachava ka nwana ene first thing swi kona ku mutswari a chava nwana wa yena. But mina I grew up in a house where my parents ne abatata nga xikolweni ene abata ni yimelela xikolweni ne
1: ilo huwa harikona
5: mara rest assured loko hi fika kaya a ni tlabiwa lera ro na loko se ni hleketa ku phungela xikolweni a ni swi twa ku jii va ta fika va ni yimelela mahlweni ka vanhu mara a kaya ti ya ku nineleni se a ni nga ha phungeli na loko ni fika ni phungerini a ku va sweswo ni lo xupuka hi ku i nge hi vi perfect ma swi twisisi mara ni swi ni pfunini sweswiyani ku okay yes a va ni yimelela mahlweni ka vanhu mara a kaya a ni swi tiva ku a yi nge jahi kahle se a ni hamba na mhe ni tirhefa ku a phela na swi ta kota fuka va ni yimelela mahlweni ka vanhu mara a kaya hayi nyimpi ya kona ni ta biwa ene ni ta beriwa na leswiya va nga tshama va ni tshika va miyela swi hundza naswona se swi ta pfuka va ku na siku leri endle yiniyiniyini na swi twisisa so leswiya nkarhi wun'wanyana swi ndla na hi ku vatswari mi kuma ku i chava n'wana wa yena hikuva ni van'wani vana va chaviseta vatswari
1: Mr. X, u vona njhani mara
2: a yi basanga yi binya n'wana mihleketo yi binya n'wana
1: xo sungula n'wana o jikajiki na yena man
2: ene more especially u nge vi na n'wana hi laha ku nga heriki ku ta va na nkarhi lowu nga ta sala ri yexe a fanele a tiyimela
1: Hey yana ku na timhaka mhaka ndhawu leyi
2: Afrika-Dzonga
1: Mr. X a hi ti koriseleli Mr. X ramtlhana hi leli vayingiseri
2: ya hina hi va hi karhi hi fambisa xisweswo ka hi ndlela leyo ehlanganeni kahle mina na mina na n'wina hi ta hlangana hi sota ka reasoning from the scriptures na vafundhisi awara ya nkombo ka fika kahle awara ya nkaye a hi fambeni ya hungasa kahle weekend hi ti hlayisa hikwako ku la hi nga koho
1: Alright, ke mingiso FM e famsa sweswo vele ka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast na humelerisiwe kahle eka Sunshine ka Chauke eka siku ra namuntlha kambe ke swa ka mina ngopina pinesi aka Jara Valandzwa i n'wana Khazamula wa xikochi wa Mbalati i ndlala le mingiseri ntikolo wa vankoma ro humelela vandla ngamba ka mavuza leka ku dya ku engeta mayele ya vika saseki tiphili mina ngonoko inkwaya Jisara FM kambe ke loko vanga ku rambangi ne nga fostel ku valandza ni afam Swa kahle eka mana shongi bako music wa mapengisa na shonga happy birthday mana big suka ndawu leti a talaka majosa ri phinisa ku lavana ku velekiwa hi n'wazita afamba ndlela mana shongi he tona tisi my family.

0: teka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Electro Pump Giyani va u khomele swilo swa makoya hi ntsengo ya le

suka tindawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi yingisela a miri kona na ku mi amukela ka nongonoko wa Mid Morning Life kwala ka station xa n'wini xa xirhandzo xa GCRFM The Voice of the Nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshama na ku pfuka leswaku a yi kona mani emahapfukini ku ri Friday mafarazozo mahele wa vhiki n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshama na ku pfumela leswaku a yi kona ni le ka n'wina emafarazozo otherwise ke na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi ningisela miri kona Friday yo xongaxongasi Friday yo sungula sungulo eka n'hweti leyi nga ka yona ya July n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi mani Friday xi ta mi khoma kahle mani weekend xi ta mi khoma kahle tanihileswiya lava ya va mas end hayi va ha khomelerini hayi ku ta hungaseka hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 20 minutes past 9 loko hi kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi ningisela mi ri ko mi ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirhendza tombilaka mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mitivi wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i n'wina vayingiseri va mina i ntombi ya bava loyiwani n'wina vayingiseri otherwise ke na ku tshama na ku pfumela leswaku mi tiphinile nongonoko lowu wa ku helaka nongonoko BBZ kusuka kahle eka yona GCRFM mi khe mi titirwa kahle yona hi jora valantswa na message ti jela department of news famba kahle na lunghile malipana na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta yi khe hi tiphina kahle a yene ni ya ha languta ku ri nongonoko u hi khomeleni eka siku ra namuntlha awara yo sungula hi ta va khe hi tiphina kahle hi ti top stories n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka awara ya vumbirhi hi ta va khe hi tikumela kahle nhlokomhaka hi balekisa sweswo ya kuma kahle tinsimu ra siku le eka 10 to 11 balekisa sweswo ya kuma kahle coach Amanda laha ka 10 past 11 and then half past 11 hi mina na n'wina na ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va

hashtag eka mani na mani loyi nge le ku fambeni kahle na yena eka mpundu wa siku ra namuntlha hi balekise swo swa hi languta kahle ku ri hi famba kahle na vamani eka Facebook page ya xitichi eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka van'wanyana va ri hashtag sasa week mari lino timhaka ta kona okay right vayingiseri va mina a ku holangi va mafendi ntsene na lava sasa va ri hayi ka kasi swi ndlisa ku yini bana sasa week kwalana hashtag ni le ka n'wina 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni ya hi languta ku ri hi nghena kahle na vamani eka nongonoko eka siku ra namuntlha Friday ya kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile ntswalo yin'we ni ku yingisele ka ntswani ri na wena ri laha ka ngove laniwani i basani lowa n'wana Maniphosa ni khenisa swinene va ku ku on kwala ka bungeni a manyonyi khenisa swinene akani Jessica Makama kasi ke va ku avuxeni na vaxumi ta tin'wa xirindza ni ku yingisele ku antswani ri na wena ri laha ka makoxa B9 famba kahle na Mani Christina ni khenisa swinene oledi kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na nhlamulo ku bayi va ku hi swin'we ni ri na wena ni ri laha gan section F lani 1 khenisa swinene judgment muavanyisi chavalala va ku hi swin'we mari leyi ni ri na wehe ni ri laha ri singa view i judgment muavanyisi chavalala hashtag mid morning life Mr. Timan Martin ambona kwalano ri singa view kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Andani Madoba va ku ri swin'we ni ri na wena ni ri laha 2 quarter block 4 good morning kasi ke ni balekisa swo swimela ntombi ya ka mahumana a vona kahle munhu wa ku fana na Angelica Mabwinda hashtag eka we Angelica a va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina na vona kahle munhu wa ku fana na Calvin Makasani kumbe Makananisi hi ndlela yaleyo va ku ni kuyingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha egembula mba na siku ra kahle 060 ni balekisa sweswo ni ya vona kahle munhu wa ku fana na mani lezizitha mba na siku ra kahle laha jamela laya 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na mana bomba lesi le ka Homa 14B ni balekisa sweswo ni ya languta kahle ku ri ni famba na vomani le eka TikTok page ya mina ngwana va ku le dzanini na a yi kona ni le giyani hashtag eka wena ingwana kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na rikhotso hashtag eka wena hi barula u va na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na tiyani Oscar Mabasa hashtag eka wena tiyani u va na siku ra kahle kulani makhuvela hashtag eka wena Chriso na ku vona kwalani nhlamulo hashtag eka wena nhlamulo ni n'wi hashtagini sayitlela ra Facebook a ka hayi na ku ku vona kunene hi Marilyn ni khensa swinene vulandzeleri bya n'wi Whitney Lonene hashtag eka wena yi va na siku ra kahle balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya languta kahle ku ri i vo mani lava hisaka swin'we emahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha Whitney ya ku hello hello to you too Dr Simba na mbona kwalani u va na siku ra kahle hi leswi ya ndzisimisa sweswo ni ya languta kahle ku i vo mani fambaka na vona le ka WhatsApp ya xitexini va ku ri hello ndi macheloni ya vudi ntswalo yin'we we muhaxi wa mina hashtag weekend mina na wena ta va khayisa sweswo mahlweni ke hi famba kahle swin'we kasi ke ni kheni ku hashtag to weekend ni famba kahle na muhaxi wa mina ni tsake n'wa wun'wani munhu loyiwani i va khangenisiwa kahle hi chiridzi mama mukhenso khomba ya chila mujojo amabata le Sunset Villa le mba na siku ra kahle ni balekisa sweswo va ku hi swin'we hi Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wehe ni ri laha ka nkoka.

Xivutiso i ku why masingi ta a chukucha a chukucha a mitini a hala handle hala eyi ma tiva timhaka ta masingi masingi ta why u disabo timbilu ma swi tiva ku hi xixo va va ku fanele loko u ri in denial ntiyiso wa wu tiva ne even then miehleketo ya wena yi ku vutisa mara i nga lava ku twa leswi we i swi tivaku i ri ni byeli ku a va vuli wena ana manta ku a va vuli mina a ni te ni n'wi byela ku i nge a va vuli wena otherwise ke i risimu ra kahle ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka kahle ka J Londons va ku masingita i famba kahle na hlavusikiza na Tavs Londons hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ku va in denial leswiya wa wu tiva ntiyiso ende u xoku hi wona mara loko i landza munhu loyi a fanelaku a ku byela ku ku humelele yini i tlhela i n'wi nyiketa option ya ku ni byeli ku a hi swona ivi a ku a hi swona ivi a heta ku okay I know ku a hi swona mara deep down you know the truth otherwise ke a hi balekeni vayingiseri va mina va ku ra ndzeka nongonoko mid morning life loko hi kumaka yi joinela vamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemi ni yingisela mi ri kona hi leswiya a yeni ni ya vona kahle ti-top stories leti baka huwa leti baka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha tikweni na la Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina ku languteka kahle ka picture leyi nga kola niwani va kombise timhaka ta ku ri more than 700 undocumented foreign nations lava yaku etindhawini letiya ta le Malawi va kume timhaka ta ku ri va na khempe etindhawini letiya ta Durban la ka drive in ya Durban laha va nga kota ku va va khe va khempa kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va nga hlayiseriwa kona kasi ke ku yisa mahlweni ku na khempe yin'wana yi nga koho kumbe ndhawu leyi ku nga na vanhu lava nga va humaka matikweni ma le handle ndhawini letiya ta Musi na Bed Bridge n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so vanhu va Limpopo a hi ve le ku vutiseni ku na maheveheve ya ku va ta tshama laya a Bed Bridge ku fika rini because the chances ta ku va sungula ku talatala va ya hala na hala ti tele ngopfu so va hlamusela timhaka ta ku ri vona va nge swi koti ku va va va accommodated because there's a lot of people endhawini laya le Bed Bridge n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka haya mahlweni languta kahle leti va ku ti khe ti baka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ve na ntluvavhanga lowu nga kona tanihileswiya va nga hlamuseta ku ri hayi ku ve na ku baleseriwa laha a nga tsutsumiseriwa exibedhlele mo baleseriwa ku nga vona deputy head Frozen loyi a nga yisiwa kahle exibedhlele ka emergency laha ri ka emergency laha va hlamuseta timhaka ta ku ri a fanele a humelela eka timhaka letiya ta madlanga commission na vayingiseri va mina va ku rhandzeka se ku na mahungu yo kombisa timhaka ta ku ri u se the record eka madlanga commission va ku a hi live record recover hi ku lavala leti nga le ku beni ka wa vanhu vo tala a va ri ve le ku swi beleni ka mavoko ku ri at least like a va nge swi tshiki swi va fanisa hi ndlela leyi n'wina vayingiseri.

0: dula va kurhandeka. Otherwise ke hi sa mahlweni ya ya hi sa mahlweni ya languta kahle leti ti va ku tikheti ti baka pongo. Eka siku ra tolo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka, president ya hina yi ve yi famba kumbexana yi khe ku pulaniwa timhaka to va fanele va famba va visita kahle tindhawini letiya ta Democratic Republic of Congo lava nga ta va offer support na maintenance laha ku nga na outbreak ya Ebola since 3 weeks back n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. And then vanhu vo tala va sungula ku vutisa swivutiso ku ri mara president wa hina president mara va hi rhandza mara cause loko hi va lava hina a hi va ku mara loko vona va fanele va famba va pfuna vanhu va le handle va fute va swi hatlisela n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. And then leti tin'wani ti nga le ku beni ka pongo kumbexana leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va mina hi yisa mahlweni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Otherwise ke alright ku na swin'wana swi fikaka swi nghenelela laniwani loko ya hisa sweswo mahlweni ku ve na ntlangu lowu nga va kona eka siku ra tolo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. The problem i timhaka ta ti-time difference a ni ri ya so ni ta ku tolo kasi mi kuma ku i namuntlha kumbe ni ku namuntlha mi kuma ku ri i tolo so that's the other thing lexi va ku xikexe ni bayisa on my side mara otherwise ke ku ve na ntlangu between tiko leriya ra Portugal na Croatia n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Portugal yi fike yi hlula 2-1 ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hayi i va bela mavoko. Otherwise ke ya hisa sweswo mahlweni va yi khe languta kahle leti baka huwa vi ya kahle laha tikweni ra hina ra South Africa lava va ka agriculture va kombela kahle ve vanhu lava nga na swifuwo ku ri khe va chekana na swifuwo swa vona loko ku va na ti-imbizo a va attend tanihileswi ni nga mi hlamuseta ku ri ku na problem liya ya vuvabyi lebyiya bya swindomindomu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Swindomindomu i swilondzolondzo swin'wana swi humaka milon'weni na ti-blister ematshumba and then nkarhi wun'wani mi kuma ku na leswi swa swi humaka axikarhi ka swinondzwana swa tihomu kumbe timbuti so ka ha ri na that outbreak swifuwo swo tala swi le ku vavisekeni kumbexana swi dlina swi lova and then ku lahlekeriwa va lahlekeriwa hi ti-livestock hi ndlela yaleyo so va komberiwa kumi kumbe mi komberiwa ku va mi attenda n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya mahlweni languta kahle leti va ku tikheti baka pongo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Nandzu wa ku va ka ku dlayiwa a Palesa Rikhotso one of the service of officers ya le ka GMPD endhawini ta Gauteng va kombise timhaka ta ku ri va le ku swiyiseni na mahlweni laha sesi a nga baleseriwa hi colleague ya yena va kombise timhaka ta ku ri va kume a ri na timbanga ta ku ringana 8 wa ti-bullets n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka moya wa yehe a wu etleli hi ku rhula hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Letiwa hi leti mani mi kombele to leti baka pongo to tala mi ta tikuma kahle ka mahungu ya awara ya 10 na Lunghile Malepfane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A nkarhi wa sweswiwani a yo baleka ya kuma kahle tele mavhengele after mavhengele ta mi nyika kahle tinjamba hi ndlela leyi.
1: CTM ni topo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. The price ta hina ti sukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho u boxa baloni u winela kwalaho kusuka hi ti-23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM big saving no style swi kumeka eka CTM.

0: cinca thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
1: mahungu eka GCRFM na lunghile malepfa
2: khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka GCRFM rito ra rixaka mikiseri rixile muehleketeleriwa loyi ku nga khale laviwa hi maphorisa hi nkarhi wa mapfhumba ya vuhlayiseki etindhawini ta Sibasa u khomiwile hikuva ku hi swiyenge swa xiyenge xa xiphorisa va boxa leswaku hi siku ro sungula eka n'hweti leyi swirho swa xiphorisa swa Thohoyandou na Malamulele va vile na vuxokoxoko mayelana na muehleketeleriwa laha tumberile kona mugangeni wa ka Mphego. Muehleketeleriwa khumbeka ka timhangu ta ku phanga endlwini ku pfinya ku phanga swipandamananga eka mhangu leyi nga humelela mugangeni wa ka Mavambe. Loko muehleketeleriwa khomiwa u kumekile na tin'wani ta tinhundzu leti ti hehliwaka ku va ti phangiwile
3: le ka tixedi ta mitsingo wa manini le Mphego ka maitikelo a wona tixa va wona.

0: movha evito ra risimu ra kona va ndzisirheka suka kahle ka Dr. Thomas Chauke na Shinyori Sisters number 31 eka ya hi nghenisa sweswo ka chumu lexiya xa nhlokomhaka loko kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni ra mi ri kona hi yini gift kumbexani nyiko present leyi n'wina mi nga ta ka mi nga yi xaveli munhu nakona hikokwalaho ka yini kumbe hi yini gift kumbe nyiko leyi n'wina mi nga ta ka mi nga yi amukeli loko mu nyikiwa hi munhu nakona hikokwalaho ka yini 060-875-942 ti-gift leti ta hambana n'wina va yingiseriwa mina wa ku rhandzeka munhu a ku ku ke I gift yo karhi ivi then I hlamusetile mhaka ta ku I mean leyiwani a hi cha a ni yi lavi ni ya yi amukeleki a ni yi nge yi amukeli hi leyi ya muxaka muni 060-875-942 060 mingisira mina wo sungula milemo yena
1: A yi mpfukile.
0: Ni pfukile minjhani?
1: Hi pfukile. Masiku lama ku na mintirho yo biha. Ngopfungopfu ka loko va ku vona u nga khongeli kumbe a ni na lavo ka va nga khongeli va na leswi va swi tirhisaka swa ku ti-protect. Vanhu va na nsele ngopfu wa swi kota munhu kusuka a lava xini. Nsele ngopfu ni nga hlamusela dyambu ruza ri pele. Wa swi kota munhu ka ku nyika kusuka a ku lavela swilo kumbe a ku lavela. A vona munhu a xaveriwa thawula a ri twa ri ri kahle ku ni ta ri mbala a tsaka kasi thawula leri a ri tlheriwe mfututu leriya mafandzhaku loko va suka laya munhu loyi a sa sungula ku hlanganahlangana swi nga nayo kahlekahle ka swiso vikiwa swantswa loko ku ri ku nyikela munhu a hoxa a la ka khadi a nge ri loyi khadi e swilo swo nyikiwa i swa chavisa minkarhi leyi vanhu loko nga ri pontsiwa nga ri na xikwembu va ku endla nhlelo hi ku swilo swo nyikiwa se mhe ntwa swi ri kahle swa swo hayi nge lava va khobisaka a hina hi ku a yi khobisi hina hi ku ya ri tirha xikwembu lava khobisaka vana va vona i twa munhu a ku na ku nyikela n'wana wa wena hi mibedo kasi mibedo liya wu cheriwe swilo loko va heta laha n'wana loyi a sungula ku ndla swin'wana ni vona swa ku tala that's why ni ku a ka ku nyikela basop va ri careful swi fana na leswiya swakudya a tibatini va ku vekela ka advice status va swi kota ku vekela swilo leswi a va vekele swo karhi ku wena ni ku heta ku dya ehindza misaveni se swi kahle ku hi va kevulu ka vutomi lebyi bya minkarhi leyiwani ina khala swi ri kahle sweswi ku na mali yo biha swi na munhu a tirhisa mihleketo na ku i vona ku vanhu va ku nyika ku vanhu va njhani
0: ni khensile mama
1: hi swona n'wana a nga mi hlayiseka nera
0: danke 060-875-942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni a heneni ka nhlokomhaka hi yini gift leyi n'wina mi nga ta ka mi nga yi accept-i mi ku leyiwani hayi cha kumbe hi yini gift leyi n'wina mi nga ta ka mi nga yi xaveli munhu mi swi vona ku leyiwani a yi amukelekangi mi yingisi ra mina milemo yena
2: woza Friday woza swilo swa nghala woza swimirimiri
0: mpukinisala yona
2: mina mpukini
0: ni pfukini minjhani
2: mpukini lexi mina a ni kombela ku vula mina namuntlha ni nga vuliwi lexi mina ni nga ta va nyikela ni nga ta ni yi hleketa ku ri a ta nika kumbe xa siku rin'wana a ta swi hleketa hani swa ku niketeni nikete wa mabuloma ni hayi mana hayi no twe hi nga ku ka mina ntsena a ni hi wena nga duma mabuloma nyikelaku wona mi ta ku loko u la ku nyika i la ku nyika me gift ni nikenyana leswi ni nga ta swi tirhisa mabuloma ni voneni ta ma tirhisa nchuku ma swi vona
0: mara se munhu a xava mabuloma a ku thada a nika swilo swa layoni
2: waya ka tangi na wayini kumbe swin'wanyana ni nga ta swi tirhisa kumbe watch kwalaya se loko munhu a ta na mabulomu tani loko a heta ku famba ni ta ndla yini hi mabulomu swa ndleka na loko wa ni hava nyiki no tlha ni teka ni ya ni ka van'wanyana
0: ni mi kuma kahle
2: se mara loko ni nyika wayini ka ku yi pfini ni ta ku yi le kwerini loko ko va watch ni ta va ni yi vekele kwalaho ka voko ran'wanyana mi vana
0: weekend ya a ni ta vula swona ku na ngu va na weekend yo fana na xikhoma xa n'wina
2: e va hi pambulela mali
0: thank you 060-875-942 hi yini gift leyi n'wina mi ta ku yi nga kumeka mi nga yi amuke

0: amukeli kumbe n'wina mi nga ka mi nga yi nyiki munhu nyiko yeleyo 060 mi yingiseni mi le moyeni
1: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixolowo
0: hi mikhongelo ya hosi ya kha ya hlayiseka bishop n'wina ke
1: a hi hlayiseke u tlula na rito ku hlayiseka mpela
0: m
1: ma vona mi bedwa a hi nyiko leyi ni nga pfuka ku ni xavini ni ku ni ya nikelela munhu
0: Alright, and mkuma kahle. Dilas aku swimbalo. Thawula. No. Ami wendela iwallet nda bona ku ntandla ini yo. 0608875942. Mina ngwi ba kheisa sweswo mahlweni vaku hayi loko mina ni kwa mali, hayi ninga tsaka leswinwana swi iminyana. 060 mingisele mile moyeni. Jisela fe malo. Okay. Ingaku mhaka liya mingiseri mi le moyeni
2: ni ri leni
0: ahe buti xitereko
2: ha me loko munhu o nyika swimbalo leswi a nga rhanga ambala ha ni nge swi amukeli sweswo
0: mi nge swi amukeli
2: ya loko hi xavela fridge kumbe radio kumbe foni ya ni nga ku i xave swihi swa kahle
0: kahle fridge kumbe foni
2: kumbe a ni xavela kunene swimbalo swa nyuwani ya a nga vanyiki kahle mali swi a ni nyika leswi a nga rhanga mbala hi swi amukeli
0: ni mi kuma kahle
2: hi swi humerile
0: khense swinene mbana siku ra kahle
2: thanke
0: xapxap 060875942 mina n'wina sa mahlweyo a tiphemule xiya xa nhlokomhaka hi yini gift leyi n'wina mi nga ta ka mi nga yi amukeli hi ndlela yaleyo 060875942 mingiseri wa mina mi le moyeni jisa ra fema halo
1: ku na mukhuhlwani ku hala ka tifoni ta n'wina
0: wu kona nyana
1: ni swi twile hayi wo va nyana lowu se wo va TB ma se hayi ni twele ku no lelana hi nga kotanga ku lelana a ni vulavula hi mbedwa ni ku ni nge nyikeli munhu ni ku ni n'wi nyika nyiko ni ya n'wi xavela mbedo wa mina handle ko ni n'wi nyika mali yena a xava
0: ya
1: loko ni n'wi nyika mali a ti xavela yena n'wini a ni ta twa mbila mina yi tsakile hayi ku ni ya ni ya n'wi nyika hi mhaka ku swi nga endleka mi kuma ku hi waluwa wo chipa a tlela n'hweti wu sungula ku n'wi tlhavatlhava xisuti hi tinsimbi leti se a ka ha ri ku nyika ka kahle koloko munhu i tsakisa ku loko i n'wi nyika xilo ku na swihi swin'wana ma vona swa ti-cellphone ti-radio yini mi nga n'wi nyika mara hayi mbedwa i xi lexi munhu a fanele ku tihlawulela hi yexe ku i lava ku tlela ka mbedwa wa njhani se n'we loko mi ya n'wi hlawulela mi kuma ku hayi khona a swa ha tsakisangi ngopfu yena leswiya hi swo sweleswo mi hlayiseka mi xuma kahle kwala xiticini
0: ni khensa swinene bishop
1: hlayisekani danki
0: danki 060875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni va mani hi twa lanuwa alright muni kuma lava mingiseri mi le moyeni
3: ahe sesi marilino minjhani
0: hi pfukini minjhani sesi gracious
3: hi pfukile hayi mina munhu ku loko ni lava ku nyikelela munhu a ni nge n'wi nyikeleli hi swimbalo kumbe hi mbedo kumbe yini ni n'wi nyikelela hi mali hi mhaka yo loko ni ya n'wi xavela kuma ku ni n'wi xavela leswi yena o ka a nga swi rhandziki ni n'wi xavele mbedo yi kuma ku ri mbedo wa ha ku xava ni ya n'wi nyikelela hi nkumba mikumba yi na yona yi tele se loko no n'wi nyikela hi mali munhu i ta vona ku ri yena i xota hi yini a ti xavela lero na mhe ni rhandza ku nyikeleriwa ngopfu hi mali
0: ni mi kuma kahle
3: ni khensile sesi marilino
0: ni khense swinene
3: danki
0: 060875942 hi yini gift leyi n'wina mo ka mi nga yi laveki kumbe leyi mi twaku nga ku a yi amukelekangi ende hi yini leyi n'wina mi twaku ku mi nge niki munhu wun'wana 060 mi yingiseri mi le moyeni
4: ahe sesi marilino ni pfuke
0: ni pfukile minjhani
4: Nkosi. Mika saka sa big gift and swi lavi na mali mhaka ni twanga ku swi leswi ya nkarhi wun'wani i ti second hands mi kuma munhu a ku tise xilo swi nga ri na xilipi. Se a ni swi lavi swo xaveriwa kahlekahle ni la mali.
0: Mi ti lavela mali.
4: Kwala ka mali.
0: Kwala ka mali ni khese swinene.
4: Mana ni talala ka thomo mana siku ra kahle.

0: tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Nhlokomhaka ya mina Mbahla na yanyani xavela Mbahla ni tisela a ni nge teki maliweni lowa la ku nekela a ni nekele hi mali ende mali leyi a nga niki hi voko a ni endlele e-wallet ni nga tsakela sweswo mina.
2: N'wantswalo yin'we mpfukini ka khomba ya mina. Ha kokwani va pfukini u nikela embilu ya munhu ene na loyi ku ri hava munhu wa nikiwa xilo a tlhela a nga hlangani na nchumu u nikelela munhu a hi problem loko wo za i lowa munhu a wu munhu wa kahle ene a wa hanyi swona munhu hi yelowo teka xilo hambi mbhedo i n'wi nika loko wo vonaka wa ha wu lavi a ti tlelela ka wona hambi nkumba vixikabyebyo ku ma vona munhu a ri hankumba ma n'wi nyika a finganela a tle a va kahle se kaku a ni sweswi ku tele xiloyi loyi i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani nga dyona na ku hlula dango
3: 060875942 kasa sweswo mahlweni ya ha ri ka nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka tanihileswi ti-gift ti hambanaku hi yini gift leyi wena u nga ta ka u nga yi accept kumbexana u swi vona ku ri u la ku xavela munhu gift hi yini leyi wena u nga ta ka u nga yi xavi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku rixile Marlene mina a ni na problem na ku nyikiwa ti-gift but then a ni swi lavi ku ri munhu a ni xavela swilo leswi swi nga way too attached na mina xikombiso ti-andis a nge ni xaveli mina munhu un'wanyana kumbe perfume a ni swi lavi swo fana na sweswo na mina ni nge xaveli munhu un'wana swilo swo fana na sweswo because swilo leswiya swi va swi ri way too attached swi na vumina ngopfungopfu the inner me a xikarhi ka swona exikalavito 060-887-5942 hi va hi kha yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka tanihileswi ti-gift ti hambanaku hi yini gift leyi n'wina mi nga ta ka mi nga yi xaveli munhu kumbe mi nga yi accept loko munhu o tshuka a mi xavele yoho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060 it's only 25 minutes to 11 loko kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mikhemeni hi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka.
4: Thekinoloji swi ku pfuneta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela hi yingisele eka oxo streaming ya www.sfm.co.z.

0: Baku No Balance, one na one, ivitra album, No Balance ivitra the same, artist ya kona, kungaba mana ndeka kintonga, nguna wengisero mina bakurandeka. Hey, tabu ya shem, otherwise ke, it's only 10 minutes past 11, ingeni, so tuzuka awarali ya kwetelela. Pia mshu sungula sungula ya kumakate, Coach Amanda indela lewa.
1: Mina man Coach Amanda Baloyi. Natsamba mibona vikira kahle ra kusaseka, and I hope na weekend later ku yita wayi musasekerile. Mara nge se ngena ngopfu ka timhaka ta weekend. Namuntlha lava leswaku ya vulavula hi timhaka ta ku vekisa n'hweti leyi kahle kahle i Savings Awareness Month. I n'hweti leyi lemukisaka timhaka ta ku vekisa mali. Se ni lava ku vutisa na n'wina leswaku mali ma kha ma vekisa na? Naswona loko mi ri ku vekiseni yi vekiseriwa yini? Loko mi kha mi veka mali leyi a tlhelo mi ri yi va yi kha yi vekeriwa yini loko yi kha yi vekiwa? Vanhu vo tala loko hi vulavula hi ku vekisa mali va vhe va hleketa ti-emergency ku mi vekisela ku siku rin'wana ku nga va na swin'wana swa xihatla swi lavekaka. A mi lavi ku ya lomba mali kumbe na ku kumeka mi tshamisekile mi nga vi na financial strain hi mhaka ya emergency yaleyo. Ndyangu wun'wana na wun'wana ina wu fanele wu va na mali leyi nga yi veka tlhelo for ti-unexpected events, swilo leswi swi nga tata munhu a nga swi hleketangi. Nkarhi wun'wani it's a medical emergency, wun'wana wu vavisekile u fanele a hatla yisiwa ka dokodela, ku laveka mimirhi yo karhi, ku laveka exibedhlele, ku laveka leswi na leswiwani, kumbexana swin'wana swi ti tshovekela kwalaya kaya, microwave yi ti fela, ku lava ku hatla ku xaviwa yin'wanyana, movha nkarhi wun'wana wu tshovekala loko hi ku laveka ti-bearings sweswi nga kona kwalaya timovheni, kumbexana ku va na nkosi wu lavekaku ku lavekaku malinyana yo ngetela ku lavhikini ku ta kota ku dyiwa. Nkarhi wun'wanyana ha vekisa hi mhaka ku emergency ya kona ku nga va ku ri ku lahlekeliwa hi ntirho, mi kuma munhu ntirho a nga ha ri na wona. So emergency fund kumbe mali leyi mi yi vekisaka mi yi vekela ti-emergency ya pfuna ku munhu a va na kurhula ka miehleketo, hi ku vutomi a hi hinkwaswo hi nga ta swi tiva ku mundzuku ku humelela yini. Mara namuntlha lava ku mi challenger kumbe ku mi hlohlotela hi timhaka ta ku hleketa ku vekisa ku katsa na swo tlula ti-emergencies ntsena. Loko hi kha hi vekisa hi vekisela ti-emergency a hi hleketeni na ku vekela ti-opportunities, hi nga vekeli ntsena swilo leswi nga humelelaku swi affect vuton'wini negatively. A hi hleketeni na ku vekisa mali hi vekisela swilo leswi swi nga ta hi affect positively. Hi vekela mali hi vekela ti-opportunities ta ku hlaya. Nkarhi wun'wani ya ti-opportunity loko ku na course yo karhi kumbe skill xo karhi munhu a nga ta xi developa xi kota ku n'wi pfuna ku ti antswisa evuton'wini, a kota ku nghenisa na mali yo antswanyana. I opportunity yaleyo nkarhi wun'wani yi lava mali, vo tala va hi lava nga tekangi advantage ya ti-opportunity leti simply because a ku na mali ya available. Nkarhi wun'wanyana ya ta opportunity yo sungula bindzu mi kuma ku ku na gap yo karhi sweswiwani vanhu va pfumala xi xo karhi ende n'wina loko a mi ri na mali a mi ta kota ku swi xava mi xi xavisa. I opportunity yaleyo. Nkarhi wun'wanyana i ku tiforomela switina munhu a ti akela yindlu kumbe ku xava yindlu. Opportunity ya ku travela munhu a huma la tikweni a vona vo matiko man'wana kumbe ku ta opportunity ya ku pfuna vana hi swi sweswi va nga vakumaka va swi dinga mi nga bohekanga ku lomba kun'wana. Hi lero ti-emergency funds ti hlayisa vumundzuku bya n'wina, mara an opportunity fund yi aka vumundzuku bya n'wina. Loko mi ri na ku vekisa mi vekisela ku nga va na emergency swi kahle mi kota ku protecta kumbe ku hlayisa mali mi hlayisa vumundzuku bya n'wina, mara loko mi tlhela mi va na fund kumbe ku vekisa loku vekiseliwaku ti-opportunities mi kota ku aka vumundzuku bya n'wina, ku nga vi ntsena ku hanyela namuntlha na ti-emergencies leta swilo leswi nga ta laveka namuntlha, mara mi kota ku na mundzuku mi kota ku va mi ri prepared for yona hi ku vekisa loku. Now mi nga ti vutisa ku why ha ha fane hi vekisa ku ve swilo swine ku durheni vutomi byi le ku durheni swinene na school fees lava hakelaka school fees swi gonyini tipetrol ti gonyini hi tshame khi hi vulavula hi swona hi leswi endlekaka in fact sweswi swilo swi hluphisaka swona kumbe swi gonyisaka swona hi laha swi fanekele swi mi kombaka ku vekisa mali swi na nkoka hi ku loko yi vekisiwile na loko ku fika minkarhi ya so a mi vi na stress n'wina a mi vi na ti-challenges to fana na lava kuma ku a ku na nchumu anywhere else yo ringeta ku pfuna kumbe ku pfalapfala swigojani sweswi swi nga kona a hi kha hi bula na van'wani kha hi ku heyi phela tin'hweti leti masiku laha se ko tlangu wa cuva hi mali u tekanyana swinharhu laha u chela ka xigojani lexi u chela laha u voka swi ringananga lenga swin'wana swimbirhi u chela ka xigojani lexi u chela xin'we laha u chela xin'we laha u chela xin'we laha swi fambisa sweswo u kha u tlanga ku u vona namuntlha ku xigojani ku pfutatiwa xi mundzuku xigojani hi chelaka xi hi ku swi le ku karhateni mara ka xigojani sweswi ku le ku cheleteriweni kona yin'wani a yi cheriweni ka ku vekisisa mali hi ku vekisa loko ku ta mi pfuna ni le ka minkarhi yo fana na ya leyi loko yi humelela hi ku yona ya ha tata yi tshama yi ri kona se i ncini xi endlaka ku kahlekahle vanhu va tsandzeka ku vekisa mali i ncini n'wina xi mi endlaka ku xi hlupha loko mi hleketa ku vekisa mi ku mina ni nge swi koti xo sungulaka swona hi yele ya mali ya ku e-e mali a yi ringani na swo swi lavekaka a yi le ku ringaneni se ni ha ta yi kuma ku yo vekisa ende the reason swi tisa sweswo a hi mhaka ngopfungopfu ya ku mali a yi ringani i mhaka ya mintolovelo leyi hi nga na yona mo ni byela vanhu va ka hina mali ku yi ringana swi tatika ngopfu hi fika laha munhu a nge mali se ya ringana a swi lava mamiliyoni mo hlayanyana kumbe mabiliyoni ka van'wana depending on your lifestyle se ku ringeta ku vekisa mali mali yi nga se kota ku ringana hinkwaswo swi ya hi mintolovelo leyi mi nga na yona vo tala hi tolovele ku rhanga hi tiya hi mintolovelo leyi mi nga na yona vo tala.

va ku nga salangi nchumu. Se a hi ngomi ku hayi mina hi n'hweti ni kuma 1,000 and 1,000 leyi yi fanele yi tirha leswi na leswi na leswi na leswi dingu swi tshama swi tele. Ti byele ni n'wina ku hayi mina kahle kahle ni kuma 900 hi ku 100 i yo tihakela. Iyo hakela n'wina for ntirho wa n'wina for effort ya n'wina. Hi ku ya n'wina mali yi hakela vanhu lavan'wana hinkwavo loko yi nghena yi ya mavhengeleni ya xava, yi ya ku hakeleni ka swimanimani, yi ya ku tirheni ka leswi, ya fambetela mali mara ku hava leyi salelaka n'wina. Se rhanga ni ku va na leyi salelaka n'wina hi ku leyin'wanyana yi nga ta rhumiwa yi ya lomu kun'wana. In other words, rhangani hi ku vekisa yi nge se tirha. Se ku endla ku mihleketo ya n'wina yi kota ku swi amukela sweswo i ku mi nga ha voni ku hayi mina ni hola 10,000 no mina ni hola 9,000 mi ringeta ku vekela swilo swidingo hinkwaswo swi lavekaka ka 9,000 yaleyo. One yi vekisiwile i xikombiso lexi mi nga swi langutisisaka swona. Xin'wana xi endlaka ku vanhu va nga vekisi mali i ku a kota ku confusa ti-needs na ti-wants i ncini leswi munhu kahlekahle a swi dingaka na leswi a ngo swi navela. Ku na swilo leswi hi ngo swi navela mara hi nga swi kota ku hanya hi nga ri na swona. Se loko hi hanya hi nga ri na swona swi vula ku yini hi saver hi kota ku va na mali leyi hi kota ku yi vekisa mara swidingo leswi hi nga na swona swona swi va swi khavhariwile. Nkarhi wun'wanyana ha tirhisa mali mani hi ku lava ku tsakisa vanhu vo ka va nga ri na mhaka na swona swilo leswi hi va tsakisaka hi swona. Nkarhi wun'wanyana i ku tirhisa mali ku va ta n'wi vona hi swo swi hi vavisaka swinene swi endlaka ku na ku vekisa mali hi nga ha swi koti. Se mara loko mi vekisa mi ri na xikongomelo ni ku sweswi ni veka mali leyi ku ni ta sungula roof ya yindlu, ni ta sungula ku foroma xitina, ni ta aka, ni ta kota ku dyondzisa n'wana xikolo loko a heta matric. Ni vekela mali ku na mina loko ni nga ha tirhi ni va ehenhla ka pensini yaleyo yi nga ta va yi ri kona loko ku ri yi kona ni kota ku hanya kahle kumbe na ku vekisa mali ni kota ku sungula business mi tlhela mi va na amount leyi mi lava ku fikelela yona. Hi swona swi nga ta mi nyika yini xikongomelo xa ku save mali ende xikongomelo lexi ta mi pfuna ku na minkarhi yo tika mi kota ku ya mahlweni mi phuxa mi vekisa mali leyi mi faneleke mi yi vekisa. Xin'wana mi nga ti vutisa ni ku mi ya swi sungurisa ku yini sweswi hi ku swilo swa hambanyanini i timhaka again ta mintolovelo. So start small, a swi bohi mi sungula hi ma 1,000, a swi bohi mi sungula hi mali yo tala ku vekisa hi ku a ni i ku ringeta ku aka ntolovelo wa ku vekisa mali. Sungula ni 50 rand, mi sungula hi 100 rand, sungula ni 300, 500 yaleyi mi yi vonaka ku leyi mi nga swi kota ku yi ya mahlweni hi yona tin'hweti ta 6 leti taka. Azi mi languta malembe ya 15 languta ni 6 loko 6 leyi hela mi pusha another 6 months mi pusha another 12 months mi ta vona mintolovelo leyi yi ya yi kha yi kula hi ku lexi xi nga na nkoka i ntolovelo wa ku vekisa mali. Mi swi endla swi va priority ku nga vi lexi xi taku hi mihleketo ku kambe ku na mhaka liya hi ku sweswo swi ta endla ku mi rhanga mi endla yini mi tirhisa mali mi nge se vekisa mali. Se ku vekisa ka mali leyi mi nga yi vekisa kwihi na nkarhi wa mina wu ni helerile mara hi na tindlela to hambanahambana leti mi pfunaka vanhu hi tona ta ku vekisa mali na ku aka timali ta n'wina for vumundzuku bya n'wina. In other words, to build your financial future yi va yi tshamisekile na kumeka ka 081 725 8484. A hi tirhisa ni n'hweti leyi ku establish kumbe ku tiyisisa mavekiselo ya hina ma ni kumaka 081 725 8484. A hi bulisaneni hi ku n'wina mi nga swi sungurisa ku yini ku vekisa mali ku vumundzuku bya n'wina byi antswa ku tlula bya namuntlha. Inkomu vayingiseri a mi ri na man coach Amanda Baloyi. Va na weekend yo saseka.

ke right mina wa inserva mina ba grande ka mina ngwana e ba ke fixa so so makom klosa lantsane ntsebo kombe mona wa temnetse nga se baura lia ya khomembe ngwana ba inserva mina ba grande ka nkene ko shandla enhleni ka shingwayani shandla lokare men ya mina ndze mani ri mele ku tafika kwala amke mfambe kahle na mina Marlene wa ka shrenza ntombela ka mahomani lewa ni kusuka kahle tindaweni letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nkene ma kahle mteni wa ka pireta mwena mi ni tiva kahle hi vito rantswa loyin'we i ntombi ya bava leyiwani khatsa.

Alright, bang said by GC RFM 26 minutes kube awara ya khume mbiri ni mamukele ka ndhawu hinkwayo tlami ni yingisela ka mi ri koho hi timinete tintsongo ni ta va ni ri na n'we hi le ku tshamisekiseni ka swin'wanyana laha mi nga suki mi nga fambeli kule na nongonoko hi vuya swin'we.

right ntemba ku swi tshamisekile bangiseri ba me ba jise RFM eka tindhawu hinkwato lami yingisela mi ri koho Shonde 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. Hey, it's Friday i ti 3 June 2020 tomi ta ku yini hi byebyi sweswi byi nga xiswoho mikarhi hinkwayo toloni ve ni kha ni vulavula vhele mati va mikarhi yin'wana loko ni nghena ka nongonoko ku na nkarhi lowu ni pfaku ni mi nyika ti-motivations ni mi kombisa ku hi sungula lembe hi tsale ti-resolutions leswaku na ku fikela laha ni fikela laha ivi hi hetelela nkarhi wun'wani hi nga fiki kambe a swi vuli ku hela ka misava. By the way, or nevertheless, i nongonoko GCR Talk laha hi va ku hi karhi hi hlela timhaka leti va ku ti ri koho ti va ku ti karhi ti bampongo ka swiyenge swa mabulo timhaka ta tipolitiki, timhaka ta vurhangeri bya hina bya tiko ra Afrika-Dzonga kun'we na timhaka ta varhangeri lava hi va ku hi ri na vo emugangeni lomu hi tshamaka koho kumbe varhangeri emitirhweni kumbe vatirhikulobye swi tlangatlangiwani leswi swi nga koho swi tlangiwaka nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu va tsotsiwa sweswa swa ku taniya swi tele kumbe yi tele migingiriko leyi va ku yi karhi yi humelela yi endlekaka siku na siku na vugevenga byi ya byi kha byi kula siku na siku

0: All right, 25 40 minutes ke se ba hora liya yangwe hi khomelin swi ba ngi seri kambe moyi amkela mi le binga na byoi na bi yembyo hlaya swinene swivula ku loko va ti tivisa ndavetani vani khani burisana na vohe ku ya hi ndlela yaleyo kasi va kola miyeni wa mi i miyeni nhlikani
1: nhlikani minister don
0: mpfukina
1: i pfukile mpfukina
0: na hi tshama hi pfukile ti tiviseni ku ni bula na mani kusuka kwini why namuntlha miri lan'we
1: allright i ku hlula mathonsi ne
0: ya
1: ni humaka ndengeza
0: okay
1: so
0: a ni nga swi expectangi ni expecte ku munhu i ta ku hayi
1: hayi hi mina ku hlula mathonsi
0: ya okay
1: hi rovito na xivongo so hi laha moyeni ka siku ra namuntlha ku va hi endla memorial service ya manana wa hina muyingiseri wa xitichi xa GSR FM ka minongonoko hinkwayo
0: khensa swinene mi ve na vuxaka bya njhani n'wena mhani swi tikomba nga ku le misuka koka nongonoko wa n'wihi wa morning birds a va yingisela swinene how was the relationship xikarhi ka n'wina na vona ene mi nga va tsundzuka hi yini
1: vuxaka bya mina na vona a byi nga tluriwi
0: ya
1: taniku a ku ri muyingiseri i munhu loyi a yingisela nongonoko wa morning birds siku na siku ku nga ri yona ntsena na le ka leyin'wani va ku ni ri ka yona a va ri karhi a va kumeka va va ri karhi va yingisela ende a ku nga ri muyingiseri wo hlupha a va nga ri vona lava va ku ri loko wa va be hi layini va ku landza kakakakaka axihundleni va ku hayi a mi khomangi foni ya mina he a mi ni hlayangi ka Facebook he a mi ndlangi yini a ni nga si tshama ni hlangana yona problem yaleyo hi vona ku ri muyingiseri wo tshembeka muyingiseri wa ku rhandza vanhu and a ni nga tshamangi ni twa va ri na ku tikombisa i nga ri va cincana na muyingiseri kuloni hi marito amoyeni
0: okay mi nga ku yini swin'wana ka voho manani kumbexana mi ti twisa ku yini loko mi tshuke mi tirhe na munhu wa ku fana na waloye va kha va mi khoma kahle va mi tirhisa kahle mi kuma ku a va mi tikiselangi total kona va hundza misaveni
1: ku titwa kahle titwe kahle so lexi xi hluphaka sweswi i ku muyingiseri wo fana na vona a yi nge he pfuki ve na yena na matirhelo ma vona kumbe leswi va ndlisa xiswona a hi nge he pfuki hi va na loyi a nga ta endla ku fana na vona so a ku lahlekeriwangi vahaxi ntsena ni nga vulavula hi xitichi hinkwaxo na nhlayo leyi a hi kuma vuyingiseri bya yona a hi nge he yi kumi hi ve hi sukela hi munhu wun'we leswi vulaka ku ri vuyingiseri bya GSR FM ka vhiki leriwa byi ya ehansi
0: ya a ni tivi ka ha ri na swin'wana mi lava ku swi vula hi manani
1: i a ka ha ri na nchumu yo vaviseka a swi a swi olovi
0: i nkomu mathonsi ni khense swinene nkarhi wa n'wina ku va mimbhoni ye le vutomi bya manana
1: ni khensile
0: nkomu allright a hi teni ka vuyeni bya hina lebyi landzelaka i nhlikani minjhani
2: ni pfukile n'wina minjhani
0: hina hi tshama hi pfukile
2: hayi na mina ni tano
0: ti tiviseni ku hi bula na mani kusuka kwihi ene mi nga kwini n'we vutomi bya mani na n'wena
2: mina i mani makhuvelo lavo duma la Giyani section F a mugangeni wa rivoningo leswi na vayingiseri va ni tivisaka swona mina a ni chairperson ya vumbana ni fan club ya GSR FM ni ve na mani masuluke malembe mo tala ngopfu hi tshame na vona mani masuluke a ku nga ri munhu wa ku vulavula ngopfu mani masuluke a ku ri munhu wo timiyelela a vo yingisela leswi n'we mi swi vulavulaka na loko va tinini va swona a ku nga ri munhu luya wo phikizana hayi n'wingi wa mina futhi vo lo famba ni nga zanga ni kandziyana na vona na siku na rini mani masuluke lava nga lova i n'wingi wa mina nsati wa n'wana wa mina hi mhaka ya ku mana masuluke na mina hi va makwavo se hayi lavaya na hi ku ya hi le mutini a ku nga ri munhu wo dyisa vanhu mbitsi vavi ku lahlekeriwini hi lahlekeriwi ngopfu na sweswi ni vulavulaku ni wo vulavula hi ku na boheka ku vulavula tanihiloko a ni ri na vona ni le ka vumbanani se hi ku yimela vumbanani hi lahlekeriwini munhu wo fana na mani masuluke vanhu vo fana na mani masuluke va kona mara a va talangi a va sukangi va hi vavisini a gurupini a va sukangi va kha va hi kolota a gurupini a ni swi tivi ku loyi a nga ta vulavula ku biha hi mani masuluke ku ta va ku ri munhu lowa njhani Eh ai mina ni nga vula sweswo ni nge vulavuli swo tala ni nga ta onhetela swin'wanyana
0: i nkomu a cancer e nhlikani manani
3: ahe
0: mari njhani
3: pfuki ni ngopxela n'wini
0: hina hi tshama hi pfukile bula na mani kusuka kwihi and nakona n'wi mi nga vula yini hi vutomi bya mani
3: mi vulavula na mana marodo kusuka a ri singa view exi vutomi bya mani lavayani mi ka mina a ni twe va ri mani va kahle ngopfu loko ni nghena mina ka vumbanani ni kume va ri kona ene a vazangi va ni vavisa vazangi a ndzi ta tshama ni twa ntloko wa vona va ntlokolana na munhu a ndzi tshama ni twa wa ni vula ku mi ni va ni va tiva hi ndlela ya kahle ku kombisa ni va tiva va ri mani va kahle
0: mara mi nga tlhela mi vula yini kumbe ku tsundzuxa yini eka vayingiseri va hinkwavo lava yingiselaka hi ku ya hi vutomi bya kahle hi masiku hinkwawo na vuxaka lebyi mi ri na byona mani
3: a ni ta ku aka vayingiseri na hinkwavo vanhu lava nga ku sweswi va nga ku ni tweni a hi khomaneni ku fana na leswi a hi khomanisani xiswona na mhani Masuluki ku kumisa mhani Masuluki a ku ri munhu wun'wana wa kahle ngopfu ene aka mina a hi tlhela hi mecha a hi tlhela hi nghena kereke yin'we se a ni twa ni lahlekeriwe ku hi ta mpimo ni twa ku vava hi mhani Masuluki mara a swi na mhaka
0: nkoma cancer ora mingisero wa mina hi ya ka vana va mhani Masuluke burisana na voho va koho kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi enhlikani makwavo
3: ahe
0: minjhani
3: hi
0: pfukile mo tshunela ka lexo vulavulela phela mi kota ku mo xiyisa hansinyana mi kota ku va mi twala kahle hi tiviseni vito ra n'wihi mi hi byela ku mi namba mani ka mhani n'wi
3: mina vito ni Susan Masuluke mi number 2 aka mhani Masuluke
0: alright vuxaka bya n'wina mhana byi ri njhani
3: mhani a ku ri munhu wa kahle swinene
0: ya
3: mhani a ku ri munhu lowu wa ku loko mi tshamini ma tibulela leswiya na leswiya mi hlekelela a ku nga ri munhu wa tihuwa a ku nga ri munhu wo rhandza ku holovisa vanhu
0: hi wahi marito lava mi nga va tsundzukaka hi wo mhani

0: va tala ku mavula kumbe va rhandza ku mavula hi xitalo.
1: Loko va tshamini a va rhandza kun'wana ngo a va rhandza kun'wana ngo loko
0: a mi swi tiku mi ta swi vula njhani kumbe mi ta swi sungula kwihi. A hi nhlikani sesi njhani? Hi pfukile. Hi bula na mani ene na n'wehe mi n'wana wa number mani wa mani?
2: Loyi a vulavulaka na Nomsa Masuluke, n'wana wo sungula ka Mhani Masuluke.
0: Alright, how was the relationship ya n'wehe na Mhani Masuluke?
2: Relationship ya mina na mhani a yi ri kahle ngopfu, a yi kurise hi ndlela ya kahle. Na namuntlha ni kota ku ni ve n'wamabindzu, ni munhu ni ti xaviselaka suka ko kwale va ku hi fanele i dyondza ku i tiyimela.
0: Oh ya.
2: Hi fanele i hanya i kha i tiyimela, hi nga yimeli ku hayi mani mani ta ni endlela yini. Hi kule ni kha ni tiyimela ende swi suka kwale ka mhani, a hi kurise hi rirhandzu.
0: Then hi wahi marito lama mhani mi nga tshuka kumbe tsundzuke hi wolava va talaka ku ma vula loko va tshamini?
2: A va tala ku ri va hi khutaza ku ri hi rhandzana swinene. Vana va mina swi lava ku mi khomana, mi kombana ndlela. A ni ma swi vona na mina ku ni tshama ni kha ni mi komba ndlela. Mi kula mi kha mi ya ekerekeni, mi rhandzana mi hlayisana. Ku nga vi ku un'wana a kokela leyi un'wana a kokela leyi. Loko ku ri mi hoxelanini un'wana a kombele rivalelo vutomi byi kota ku byi ya mahlweni. Va hi kurise hi rirhandzu hi ndlela ya kahle swinene.
0: A va kwata mhani vula ku loko va kwatini a va behave njhani? So leswi mi nga swi tsundzukisaka xo ku loko va tshuka va kwatini a wu ta swi vona njhani ku lava kwatini la?
2: Hayi ku va kwatini a va va va nga tikombi mara a va kota ku va feyisa munhu kutani haleni tshama hansi and then va ku byela ku laha na laha a swi fambangi kahle and then twa ku ri ndlela ya kahle ku nga ri ku i ba n'wana ku heyi wena yiniyini ma swi vona. A va kota ku va tshama na yena hansi va ku endle so and a va ta vitana na tindzisana ta mina leswi se ku dyohe mina a va ta vitana na tindzisana va ku a endlela ku ri mi ta witnessa swi wa n'wina so
0: oh ya
2: ma swi vona ku nga ri ku va ya ka luya wun'wanyana va vulavula wun'wana ku mani endle yini. A va hi tshamisa hansi.
0: Then a hi timhaka ngopfu to vika nkosi kambe hi le ka ku tsundzuka vutomi bya mhani kumbe ku byi tlangela ka siku ra namuntlha. Hi byeleni just to give us the background, mi hi nyika background yintsongo about mhani leswaku va byini nkarhi wo karhi ivi then va hetelela va hi siya kumbe xikwembu xi va teka kumbe ku nga va ku ri maybe refresh xitshuketana ku humeleleni.
2: Hayi mhani a va ri ku titweleni ka ku vava. A va ri ku titweleni ka ku vava since from last year kahle-kahle hi laha swi nga vuya swi va na ntshikelelo nyana va va kha va refereriwa kwahala Pitori nje humeni munhu loyi ni tikumekelaka Joni a ni va ni kha ni va cheka kwahalaya but leswa rifu leri vhele ni ta ku ku yo va swa xitshuketani nyana ni swi twisise ku va le ku dyweni ka ku vava but ni nga ku va ni nyengini cause va hi se wa wumune but hi mandey ya kona a ni fambini a ni ri na vona tlhela ku mhani se mi right va ta mi discharge only to find out ku ni kuma kholo ku va ku va hi sini ti kutisa ku ri why and then swo vava ku ni ti byela ku mhani vo lo ni lela hi leswi va nge teni va xavela swona na kosa va teni va xavela something va ku ni va xavela Jesu a ni va le Jesu va ku u xava Jesu yo fana na leyi only to find out ku hayi ni ta kuma kholo ku va ku va hi sini se aka mina ni twa va lo ni nyengela kahle-kahle a hi leswi a ni swi expectin ku pfuka ku a va nga pfuki but ntwanga ku va ni nyengerini
0: because loko va languta mi va vona se va antswa
2: a va ri ku antsweni swinene tlhela ku this week mi ta discharge-iwa mi ta famba or next week.
0: All right na mitwa mara Jesu a mi vuye mi va xavela kumbe a ma ha xavanga?
2: Ni vuye ni xava ni vuye ni xava
0: ku hava lama nga na voice note ya vona kumbe voice so a fonini maybe so
2: yi kona voice
0: yi kona hi nikeni yi tlanga voice kumba mi ri ku hleveni laha maybe mi pfuxelanaku or lava nga va rhekhoda va ri ka radio leswaku tana mhani ma khuvela mina yo hi nikeni kota ku yi tlanga

0: Sikani Khalanga, Sikani Kabayingiseri va GCR FM, Sikani vaka Masuluku kwala xitichini. Manu vula ku ri tlharile ri nga va tlhava, na hina hi ri vayingiseri ri hi tlhavile. Ni lava ku vulavulanyana switsongo hi mani Masuluke. Mani Masuluke manu vula ku ni va tiva swinene. Mani Masuluke va ni tiva swinene. Aka mina a ku ri mhani. Mani Masuluke manu ni mi byela ku mina a va ni byela swiyimo hinkwaswo. Na mavabyi ya mani Masuluke manu ni mi byela ku mina a va ni byela. Na loko va ri Pitori va nga ri ku pfukeni va ku n'wana wa mina ni le ka vana a ni pfuki. Ni tsundzuka rin'wana ra masiku loko va ni byela hi ta n'wana wa vona loyi ya muxonini wa yena a kume accident. Va karhi va ni byela va ku ni kombela i ni khongerisa, i khongerisa na mukon'wana wa mina. No pfumelelanga n'wana wa vona kwala leswi ni vulavulaka hi swona swi tiva kahle. Hi karhi hi khongela ni gine va ku xiyimo xa antswa. Loko na vona va ri Pitori a hi bula va ku ni le ku tihluphekeni ni le ku tweni ka ku vava mara swa antswa. Lexi xi ni twisaka ku vava hi loko va ni sendela xirhambu va ku malume hi xexo xirhambu vana va mina lembe leri taka nga ka va vula lembe leri va ku vana va mina va lava ku ni endlela ntlangu I think a ku ri February swi nga endleka wu nga endliwangi mhaka ku va va ti nga tiphini. Leswi ni vulavulaka hi swona ni pfumelaka na vana va swi tiva. So a ku ri mhani wa rirhandzu loko na vana va zi va kunguhate ku va endlela ntlangu a va vone swikulu mhani ya vona mo ni vula ku a va ri na vuxaka lebyinene na hina a ni ta ka ka va ka Masuluke. Leswi ni swi twaka ku vava na hina hi ri vayingiseri hi le ku swi tweni kumbe xikan'we na mina a ni tolovele ku vulavula na vona a va ni byela xin'wana na xin'wana hi vutomi bya vona a ni ta ku moya wa vona a wu wisi hi kurhula leki ngove na vihle.
1: Papa Kondula, Papa Kondula, a hi mi yingisela kahle hi ri la ka Ngove village. Mani Masuluke vulavula mina kokwani wa dini wa na dignity. Hlayisekani kwala mi yaku kona Papa Kondu. Papa Kondula, Papa Kondula, a hi mi yingisela kahle hi ri la ka Ngove village. Mani Masuluke vulavula mina kokwani wa dini wa na dignity. Hlayisekani kwala mi yaku kona Papa Kondu.
2: Alright, yale i voice ya manana nga ku moya wa voho wu nga etlela hi kurhula ivi xikwembu tlhelisala xihlayisa vana va voho.
1: Papa Kondula, Papa Kondula, a hi mi yingisela kahle hi ri la ka Ngove village. Mani Masuluke vulavula mina kokwani wa dini wa na dignity. Hlayisekani kwala mi yaku kona Papa Kondu.

0: kumele federal cover le sikela ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Federal Plus Plan lika tsaka wena spouse vana basikisi vakusika ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka referral goes ya mob 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a research sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona na le ka mikwakwa yina a mu judges loaf va kona na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: walala wasala Rico Dico iva wini va Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo switeka ti-tiles rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu gandlo wa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
2: Mpfukile n'wina njhani n'winge Mpfukile
3: Avisen mana dine wa avisen mana dine wa mpfukini ke na mpfukine bo bona Avisen mana dine wa avisen mana dine wa mpfukini ke na mpfukine bo bona
4: Alright ni kombe ku teka tinqingo ti minutes ntsongo leti nga sala ka 0608875942 min byela ku komishana mi chabelela vandyangu hina vana va manana lanwa va koho hina va mani makhubele hina komiti so mi nga vula hini ka ku chabelela ndyangu i nhlikani mamukeri
5: bodo
4: a hi minjhani
5: hlesa minjhani
4: hina hi tshama hi pfukile
5: ya hi ri va ivi yingiseri hi twa ku vava ngopfu loko mhana swi loko va nga ha ri kona ko va ku xikwembu xi endle hi ku rhandza mara swi nga tsakisi ma vona rifu a ri toloveleki
4: ya
5: mhani lavaya a va nghena swinene se ni ri ka vana va vona va nga chavi
4: okay
5: ko va ku leswi swi nga endleka na hina hi le ku va chaveleleni ka buku yin'wani ya Johana 14 yi vitimbilu ta n'wina ti nga kanakani pfumelani ka xikwembu mi va na ku pfumela loko hi kha hi swi twa ku nkosi lowuwani u le ku vaveni swi le ku hi vaviseni na hina vayingiseri se ni ri eka moya lowuwani u nga endleka ka masoluki hi le ku ri leyi na vona na hina a va khomani va va xilo xin'we mutini wa ka vona loko mhani va nga ha ri kona va nga tlheleli ndhaku xikwembu xa swi tiva makota ka mkhomi dake
4: inkomi khenso swinene
5: hi swona hlayiseka
4: 0608875942 nongonoko igcr talk na ku twa n'we vayingiseri leswaku n'we mi chavelela ma ku yini a hi chaveleni vandyangu mi nga ni rhumela marito mi ni tsalela kunene mi nga rhumela voice note mi nga ni bela riqingho kunene va mikarhi mi va chavelela kambe sweswi ya ka mahungu na lunghile malepfana

0: ni minjhani bodo ni mpfukini na hayi na mina ndzi pfukelini mara ni ta ku ni pfukini e ni valava moya wa mina wu ri hasi mutsanini bodoni mhani yaloyi mi vulavulaka imi ku i mhani Masiloki Gili wa ka xango wa ka Minsk block 3 hi kule swin'we a hi tshama ganga rin'we Gili u kulise sweswi a ri munhu wo timiyelela hambi hi khi hi huwa a hi huwa swin'we a hi tshama ganga rin'we ka Minsk block 3 a ni vonanga mahanyelo ka yi nga ri kahle ka Gili a ni vonanga Gili a tlharihere tlhela a ri na vutomi byebyi mi n'wi temendelaka hi byona na mina un'wana a kurisa swona bodon va za va rhurha va ya tshama a 14 na vatswari va yena yena hi sala hi ri ku ri ka Minsk block 3 lexi nga kona a ni ta ku moya wa yena a wise hi ku rhula Gili mina vutomi bya yena ni byi vonile vanhu mari ya va ka Bulankulu ka Minsk block 2 tanki
1: van'wamasuluki na van'wamasulukei hi ri chavelelekani na ba masuluki kwala na va chaveleleki loko ku ri teni va kona ku famba ka mhani a ko va ri hayi ku hela ka misava vanhu va mhani ni ri a mi ri na mhani a makomba ndlela va ri kwala ka ngoma magoxa ni makhelani wa n'wina loyi kwala ka ngoma chavelelekani chavelelekani van'wamasuluki hayi ku hela ka misava loko mhani va va va fambile ni nga van'wani vanhu va famba

0: Nhlikani Bodon na vana va mina kwalani vana va mani Masuluki na vonana va Sheweta na va yingiseri hinkwavo lava nga kona va mani lava nga kona kwalani lava vumbana na vona vana va Sheweta mina hi mina mani Mapunda vana va mani Masuluki na ku tshemba ku ri va ni tiva mina laha kaya a ni ya mani Masuluki mhaka ku ri makoni wa mina a hi va makwenu na loko ni ya aka vumbanani vanhu va ka mani Mavoni xi ku na gurupu yin'wana yi nga kona a mi swi lavi ku nghena na loko yimaninyana va tlhe va ta ni ku yimaninyana ivi ze himpela ndzi ni kokeka ni nghena ni va kume kona ka vumbanani mi mani Masuluki hi famba kun'we loko ya timethinini hi fika hi tshama kun'we ni hleketa siku rin'wanyana hi tshame ndhawu yin'we ku ri mina vona mani Masuluki na Sisilizi hi tshametele ndhawu yin'we ku laha a ku khomeriwa kona le ka khale leyi ku nga ri leya sweswi a ku ri na nkanyi loko u tshame layani hi tshame hi ri ndhawu yin'we hi pfurini hi ri ngove ntsena kokwani Maswanganyi nsati wa malume wa mina lava na voko a nga ri kona va ku he n'wina va ka ngove kwalani kasi ha mi tshamisa sweswo ka miri va ka ngove va zaye sukani kwalani hi n'wina mi rhasisa ku mani Masuluki kwalani mani Masuluki i munhu wa ku miyela mara n'wina sweswi ni miyela ni miyela n'wina mi vulavula ni ku hayi kokwani hi lumi timbambasi ene hi ngo lumi a hi timbambasi mina a ni va byela ku nendze wa mina ku mani Masuluki wu boxekile va ku hi ta ndlu lexava le ku hi muka mina mi mani Masuluki shem vana va mina ni ngo ri chavelelekani vana va mina swi vava swinene xiyimo xa ximina na xi tiva ni nkulukumba mara na xi tiva ku xavava mara ti byeleni ku mi ta sala mi xikwembu xi ta sala xi mi kotisa mi ta kota ku hanya mi ya emahlweni ha to va hi ri na n'wina inkomu i mani Mapunda kwala ka ngove
1: ku rhula ka xikwembu a ku ve na n'wina Bodon na va ndyangu wa ka Masuluki xikan'we na team ya vumbanani kwalani mina ni ri mfana wa goxa mani eyi ni twa ku vava swinene mani Masuluki na va tiva swinene a va ni vula malume loko va ku malume va hetini vutomi bya mani Masuluki ni tiva mpela munhu loyi kahlekahle mikama yo tala swa vutomi a va ni tsundzuxa swinene and a ri munhu loyi a rhandza radio ni hleketa na nkarhi wun'wani va karhi va twa ku vava va khomekile mara mi swi yi twa ku no voice leyiwani yi twa ku vava mara va nghena ka radio se a ni ta ku no xikwembu a xi amukeli moya wa vona vana va vona xikan'we na papa Masuluki a va tivi leswaku no ku sele vona va hanyaku mara mufi sweswiwani a nga ha tivi nchumu hi ku ya hi bibele eka buku ya Ecclesiastes 9:5 yi ngo lava hanyaku va swi tiva leswaku va ta fa kambe va fa va ha tivi nchumu a ni ta ku no chavelelekani mi swi tiva leswaku no GCR xikan'we na vayingiseri hinkwavo va vone nkoka wa mani Masuluki swinene wu karhi wu hanya swinene hi ri lana n'wina mpela hi ri kona hinkwako hi ri vayingisi va GCR swinene hi leswi ni misaka na swona ni ngo va ndyangu swi tiveni ku twa ku vava ka n'wina na hina hi twa ku vava tani hi vayingiseri mani Masuluki a va tiva swinene inkomu na ka Mapfuve mfana wa goxa danku
2: Nhlikani Bodo rhandza ku mi xeweta xeweta na hinkwava lava nga kwalani va family ya ka Masuluki ni ku tweni ka ku vava swinene loyi a vulavulaka sweswiwani i maseve wa vona mani Masuluki maseve wa mina maseve wa mina wo lunga loko va ni vitana mina va ku va maseve ivi ni pfumela va maseve wa mina a ni zangi ni vona nyimpi ya vona maseve wa mina a ni zangi ni vona xo biha hi vona maseve wa mina a va ri munhu wun'wani a va nga ri munhu wo vulavula hleketa siku rin'wani va maseve hi karhi hi rhambana hi ku ya ka vumbanani fan club ya GCR ni ku va maseve a ni na mali va ku va maseve a hi fambeni ta mi hakelela loko ni fika xitichini va fona ku va maseve ni fikini na loko va maseve ni fikini va lave taxi za yi ni kuma ni khandziya ni nga ri na mali va teka mali va ni hakelela ku va maseve na vi fambi ya ka vumbanani hi mpela mina sweswiwani tiveka ka vumbanani ka GCR hi mhaka ya vona mhani leri namuntlha masei wa mina tlelani kahle masei wa mina ni ri xikwembu kwala mi ya kona a ti a xi pfuli tindlela ta n'wina ti basa masei wa mina wa rirhandzu masei wa mina wo ka a nga vulavuli inkomu bodon lava nga ku vulavuleni sweswi i mhana a khavisaka ngove ni vulavula ni te ta ni le ku dyweka ku vava swinene hi masei wa mina ku
3: vaximi va ximahaxi minjhani hina hi pfuki na vayeni va hina va ka masiluke eka hi va ka masiluke hi rila na n'wina tanihi muyingiseri wa hina loyi a yingisela na hina radio ri mhani tlelani hi kurhula va ka masiluke salani kahle xikwembu xi kha xi mi hlayisa xi mi protecta hi masiku hinkwawo ka ta masana beba loyi hi mina ka nkurisa doma inkomu
4: avuxeni bodon avuxeni eka nhlikano namuntlha na vayeni kwalani ku nga ri vayeni va vo ta hi leswa kahle va ta va ta vika swilo swa ku biha mina ni nga titani ri papa xilo wa nafana rifu ra mhani ri ni khumbe ngopfu swinene masta a ni swi tivi na sweswa ku ri ni ta ku yini ku kama lava va rungulana ku exi mhani lava vanhu va rhandza vatukulu va vona ni nga ta va vona mhala ni nga ta va vona exi mativana va fambe ni va zami ni nga va tiva se mbila mina ya vava ni ku ri aka vana hayi xiyimo xexo na xi tiva mina xi ni humelerile na mina xiyimo xexo mara xa vava ni xi tiva se ni ngo vana va mhani masuluke xikan'we na ndyangu hlayisekani xikwembu hi xona xi tivaka ku ri na xi ta mi endlela yini n'wina muri la mi langute ehosini loyi a vulaka leswi ka marito yo chavelela i munhu wo duma rexe papa xilo wa nafana laha muganga wa ndhuna erikana mixavo ka sikhunyana hlayisekani vanhu va hosini.

0: njani kuphuka na njani kuphuka bodon hlayisiwile ngo bona bodon ya na swita kwala buleni emi imani masuluki na meta mlo kwala buleni imani masuluki kweni kambe handle ka kudankare bodon ani boni solution mina ya vanhu lava nghenaka va vulavula vo thokovetsela a hi teni na switshuxo ku ri okay hi famberiwini hi ri so hi ri vamhani va group hi ri vamanimanimani tanihiloko hi va tiva a hi tiveni ku va ya vekiwa rini hi ta kota ku endlisa ku yini hi ta hlenga mali ya mali muni hambi wo hlenga 20 rand hambi wo hlenga 50 rand hambi wo hlenga 30 rand hambi wo hlenga 100 rand swi ta va swi nga fani na ku vulavula hi nomo swi hindza moyeni hi rilisaku munhu loyi a ha n'wi tiva loyi a hi tshama hi ri na yena mikama na mikama hi ku ku vulavula hi ta vulavula swo tala ngopfu munhu un'wana na un'wana wa vulavuliwa swa kahle mara a hi endleni something ya komba ku ri a ku ri na munhu loyi a ri wa nkoka ka yena loyi a nga famba ma ni ta ku ka vanhu lava nghenaka va vulavula bodon a va vutisi vana valava va ku swi ta va swi swa rini swa nkosi mi organize rini ivi ku vulavuriwa ku hayi swi ta va swi ri swa ni nyika xikombiso swi ta va swi ri swa next weekend okay vananga ma a ni na nchumu nkosi a wu tshama wu yimela munhu a hola kumbe a va na something se a hi ta ku hi hina tanihi team ya vona vanghana va vona maseve maxaka hi ta endla leswi hi siku ra wa vumune kumbe wa vunharhu hi ku mikama wo tala va cela ngopfu hi wa vumune a mangwaveni hi tata hi ta mi rilisa hi swihi swa so hambi ko va nga vuli ku va ta hi rilisa hi yini kumbexana va ku hi ta tisa swakudya swa vanhu lava nga ta mangwaveni ku celeni hi ta endla yini swa ku komba ku hi fambeliwini se hi ta vulavula hi swa kahle hi vulavula hi munhu munhu vhele munhu un'wana na un'wana munhu wa vulavuriwa ha swi tiva mara a hi endleni something swa ku komba ku munhu loyi himpela ha n'wi tiva ha n'wi rila inkombo don vulavula na papa zita ka xikokwana tanko
1: inkomo yi khense swinene a ni tivi ku maybe ngo hi tivisa details swa ku nkosi wu ta endleka njhani ivi na koho vanhu lava tsakelaka ku va va pfuna va nga kota ku hlamula mani kumbe nambara yihi
2: nkosi ku ta lahliwa munduku
1: okay
2: memorial a yi fanele yi endliwi tolo se mhaka kwalaho ka ku delaya ka swin'wana yi ve yi endliwa namuntlha se lava twa ku va khome xo khoma ku ta lahliwa munduku ka masuluke ka nghove a va ti enkosini va xikhomini
1: okay
2: kwalaha hi nga ta va hi tshame kona vayingiseri laha a nga ta va a khomini xexi a nga ta va a khomi xona xi ta huma ivi hi kota ku xi nyiketa va ka masuluke a hi nge hezi hi ku hi ta va nyika ti-bank details ku ve se masiku ma fambini loyi a twaku ingaku i na lexi a nga xi khoma a lavaka ku ta a ta nyika vana va ka masuluke kumbe papa masuluke a ti a xi khomini
1: ku na munhu loyi munduku a nga committed kumbe a nga commitment a nga i mean a nga ni ta ku yini committed or to become a ni swi tini ta swi vula njhani hi xilungu committed ka swin'wana u commitment ka swin'wanyana a nge koti ku va a fika hi fanele a swi endlisa ku yini ene u la ta pfuna munhu loyi u na ti-commitment tin'wana
2: okay no ni sa hlamula kumbe i va nyika na ti-bank details
1: e hi kumakuma ku munhu u commitment ka swin'wanyana for mundzuku a nge koti ku va a fika
3: ya a ni ta ku va ta ni kumaka nambara leyi ya 078 766 8785
1: yi phindeni futhi
3: 078 766 8785 nambara ya mina yaleyo
1: okay no inkoma ri ta ku hetelela ka vayingiseri
2: ni ta ve ni vulavula mina
1: okay
2: va yingiseri hinkwavo va amukelekini enkosini ka masuluke a va ti hi ta heleketa mhani wa hina na hina va vumbanani va ta hi kuma hi ri kona kwele va nga chavi ku hi tshunelela va ku hayi ku lava i va yini a va tshuneli hi ta va hi ri na vona kwele se lexi a ni ta lava ku xi vula mina a ni ta vula ku ri ni lahlekeriwini

0: futhi a ni lavi ku vulavula mi ngo ni hindzisela lavan'wanyana. Hayi kavula impela hi lahlekeliwini, a hi yeni nkosini vayingiseri hinkwenu na vo va vumbanani hinkwenu, a hi yeni nkosini Mnduku aka Masuluki. Wo ka hi nga tivi timhaka ta mafambele mara ingaku a ku lulamisiwangi xo famba, wo ka hi nga tivi ku a ku nkomu.
1: Right, endlekani.
2: Right, va balekini. A hi tlangeni voice note leyi. Ta ku ri yo hetelela hetelelo.
3: Xumi Bodon. Ey, hi kha hi nghena ka radio hi timbilu ku tshoveka. Impela timbilu ta hina ti tshovekile mhana hina. Mhana hina mhani Masuluki ku vulavula ntiyiso a ku ri munhu wa rirhandzu. Mhani Masuluki a va rhandza munhu un'wana na un'wana. Mhani Masuluki no na mina ni fika la ka nkove ni swi vona ku mhani lava i munhu un'wani wo rhandza vanhu. Loko hi famba ya mithinini a va nga ta famba mithinini va nga ni hlamulangi ku va mani mhaya na. A va ta endla ku va hi fonela hinkwenu na hi nga va la ka nkove ku ha famba na movha wa mina hi lowu a hi fambeni a hi khandziyeni. Na loko mo mi ni hamali a va ta ku hayi a hi khandziyeni a hi fambeni. Se munhu wa rirhandzu ma n'wi vona ku munhu loyiwani a rhandza un'wana na un'wana. Mhani Masuluki ish na sweswi a ni swi tivi ni nga vulavula yini hi vona. Mhani Masuluki a ku ri munhu wo rhandza vana va vona. Mhani Masuluki a ku ri munhu wo rhandza bava ka vona. Mhani Masuluki a ku ri munhu wo tsaka loko mi fika kwalaka Masuluki a mi ta kuma wu kha hlekelela na vana va vona na papa va ka vona mi swi vona ku hayi muti lowu na peace lowu. A ku ri muti wa rirhandzu muti lowuya. Loko mi fika layani a mi fika mi suka mi tsakile ko va ku eyi sathani na yena ya. Leswi a nga swi endla hi tshovi vanhu timbilu hinkwenu hi tshovi timbilu hi twa ku vava mara a swi na mhaka mhani Masuluki moya wa n'wina hi tlela ni kurhula hi ta tshama hi kha hi mi tsundzuka hi mikarhi hinkwayo hi rirhandzu leri a mi ri na rona a mi rhandza radio hambiloko swi kha swi tika mi kha mi twa ku vava a mi ta fositela mi nghena ka radio hi ku a ku ri xilo lexi a mi xi rhandza hi mbilu ya n'wina hinkwayo mi nghena ka radio nkarhi wun'wana swi kha swi tika hi swi vona ku a swi pfumeli mara n'wina a mi lava ku mbilu ya n'wina yi tsaka hi leswi n'wina mi swi tsakelaka. Hayi jesi ara mi lava tisuka a la ku ta mi hembela mara ni nga ku ka n'wina sweswi moya wa n'wina wu wise hi kurhula hi ta va hi kha hi mi rhandza hi mikarhi hinkwayo hi tlela ni kurhula ma grace kwala ka nghove inkomu
2: hi khenso swinene musimi mi vuleni marito ya ku hetelela ni hi kota ku pfala nongonoko a mi nge se vula okay marito ya ku hetelela sesi.
4: Va va karhi va hi chavelela mpela hi chavelelekini mhani a va ri munhu wa rirhandzu hi mpela sweswi mi swi hlamusetisaka swona hi swona ende hi mpela u kombeta a va ri mingiseri wa xitichi a va va pfukini hi ma-5 a va ta ni sendela WhatsApp or call va ni fowunela ni tsundzuka siku rin'wana ni ri leti ku ya ntirhweni ni pfuxe hi vona a va ri alamu ya mina cause ni na ku ri va lava ku seta alamu vatshuku leri a ni ri late. Va kasi namuntlha wa ha lo tlela a wu yi ntirhweni na loko ni languta nkarhi ni kuma ku nkarhi wu fambini hayi hi twa hi khensa swinene ku va mi kha mi yi chavelela a khensa inkomu
1: inkomu hi khensi.

0: All right, Dickens, so nene bangi sir ba just RFM kaske inavie na kambe halina ndinda ndaba shinhle ka ntata
1: aye mashi na bangi seri
0: meri njani
1: ai fukile ngobona
0: ina itshama ifukile
1: iso
0: mi khomele ina munthu
1: hai namuntla logo itire haleno hiri Association of Traditional Leaders leilo avulavula ka swisi kunga tatana baloi SS mutshama xitulu wa Association of Traditional Leaders imitire na mhaka leyi ya kuri hina hiri Association of Traditional Leaders tani hi nhlangano wa tihosi hiteri loko hi langutisisa minkarhi leyi hinkwayo tanihiloko mi tiva leswaku ri a hi sunguli ku talani ni ku machayisi leyi hi nga swi endla hi langutisile hi ya hi ya fika laha hi nge ri norman mhaka leyiwani swa antswa hi ta haleni axitichini hi ta hi ta yi haxa leswaku ri tihosi ti kota ku swi tiva ku ri ku endleka yini laha hi Limpopo ngopfungopfu loko hi vulavula hi kwala mopani na vembe kasi association ya hina a yi siyanga district na yin'we tindhawu leti hinkwato letiwani ya ti khavhara se lexi endlaku hi vulavula namuntlha i ku loko hi karhi hi langutisa hi ya hi ya kuma ku ri ku ni tihosi leti ti vilelaka hi swirilo swa tona swa vuhosi kumbe swikoxo swa misava leswi swi nga endliwa hi minkarhi leyi nga hundza ku thoriwa vatolo khomixini va hatla lavaya ku thoriwa na varhaluxayi hi mfumo leswaku va endla vulavisisi eka mhaka ya vuhosi leswaku i bya va mani eka lava kokelanaku se loko swi fambise xisweswo hi ya hi ya kuma ku ri still a ku muvhi nchumu a swi fambi swilo lava va mfumo loko va ku va endla va tirha va ya awupela dyambu hala tikhoto va susa swa le upela dyambu va swi yisa vuhuma dyambu leswi hi swiri tikhomixini leti nga thoriwa ti lavisisile ti vutisa vakhale ti ya minti hi minti ti kuma na history hinkwayo ya ku vuhosi lebyi i bya va mani mara still a ku na movement helo ni se hi swona leswi endlaka leswaku namuntlha hi tala hi ta fika hi ku ri eka tihosi hinkwato leti nga kona laha eLimpopo kumbe laha eSouth Africa hinkwayo hina hi ri Association of Traditional Leaders hi kona ku mi yimela ha mi rhamba leswaku mi ta hlangana na hina hi mi

0: una hi swirilo swa n'wina hinkwaswo leswi mi nga na swona. Ku ni swirilo leswi swi va ka swi ri kona swin'wana i mihlolo. A mi swi tiva leswaku ku na tihosana leti ti nga tihosana, mara hosana yaleyo ku hela n'hweti yi nga holi nchumu na for malembe layo tala. Van'wani va kona hi lava mi kumaka ku ri va sukeriwe hi vatswari va vona lava a va ri tihosana. A ni ri loko hosana yi suka yi hundza emisaveni, ku sala ku nghena n'wana wa yona loyi ndyangu yi nga tsaka ku ri a ku ngheni loyi kumbe wun'wana loyi a nga ta va hlawuriwe hi ndyangu. Mara swa ha ri kona la ka mfumo wa hina laha eLimpopo, va nga holi n'hweti yi herile malembe yo tala ngopfu. Se hi nge ri eka n'wina tihosi na tihosana, n'wina mi tivaka mi khumbeka swinene hi timhaka ta ku va vuhosi bya n'wina byi nga vuyi kumbe misava ya n'wina yi nga vuyi, ni laha va nga holeki kumbe xirilo xin'wana na xin'wana lexi nga xa vuhosi. Tanani eka Association of Traditional Leaders hi ta mi pfuna, hi tiyimiserile leswaku hi nga hlangana na n'wina hi wa vumune laya hi khomaka kona meeting hi nge hi le ka Ngungunyana laya Giyani Information Center hi wa vumune 3 o'clock, na nambara hi na yona kwala leyi hi nga mi nyikaka yona leswaku mi kota ku tiva ku ri mi contacta mi ta swi ku yini, hi ta kota ku vona ku hisa ku yini mahlweni. Hi ku our aim now i ku va hi macha sweswi, hi plana ku ta macha hi la ku ta ya laha High Court laya ya Limpopo laya a Polokwane, loyi a nga tala ku vhumeleriwa ku ri wa delela siku rorolero ku nge vhumeleriwi yena ntsena ni hi ta vhumelela ti-departments teti nga kwalaya loko ti nga hetisi then yenela ku vanhu leri nga te we are very ready for that. Hi karhele swi vavisa ngopfu leswi. Loko mo langutisa nakambe a ku ri na mpfuvampfuva wa tingoma leti ti nga fambeki kahle lembeleriwani, mi ta tsundzuka a ku ri hohoyihoyi. Yin'wana ya kona hi leyi yi hlamarisaka ngopfu leyi ya le ka khaxani ya Mulebya maeneje leyi nga yi ya biwa laya aka matsotsosela i ku dlivadliveka leswiya va ya va ya rhurha loko community yima ku ye n'wina mi ta mi huma mi ri kwihi, ku komba ka swi tiveki swi ya kwihi, va suka sweswi hi vulavulaka va le ka khaxani. Nakona ku busy swa ndleka va khupuka na mbuwa ritavu va ya laya masalali le ka vona va Mulebya valava. Ma swi vona ku ri swilo leswiwani a swi na direction, swi vavisa ngopfu. A ko tiveka ku kuyiwa ku kombamberiwa ku ri hi ya laha na laha na laha hi ta kota ku xeva namo i tihlampfi kasi swilo leswi na. Se hi swona leswi nga swirilo hi ku angarhela, tingoma i swirilo ntsena, vuhosi i swirilo, misava i swirilo, tijaji na tona ti endla sweswo va my worship my worship. Loko mi fika laha mi totwa ku my worship my worship my lord, se tilodo letiwana a ta ha vulavuli ntiyiso, a ni xikwembu hi tiva xi vulavula ntiyiso. Loko lava mfumo va ba bolo ya upela dyambu va my lord my worship va ba ya vuhuma dyambu, se swi ta lunga loko ku humelele yini. Hi swona leswi hi vavisaka namuntlha hi taka laha hi ku hi lava ku ta swi lulamisa ku ri vuhosi byi nga ha hluphekisiwi, tihosi ti nga hlupheki.
1: All right, ku na lava va fona ku anti na swin'wana nhlikani mamukeri
2: inkomo minjhani
1: hi tshama hi pfukini hingon'wini
2: hi pfukile no se ku vulavuleni ka swona himpela ku lava ku lunghisa, mara loko ni langutile nkarhi wa 3 o'clock ku van'wani va suka va ri kule van'wana va vona swo famba ni voni ka ku 3 o'clock i visiku kahle kahle loko vo lava nkarhinyana wun'wani lowu nga ku u ta suta vanhu hinkwavo ku 3 o'clock swi 3 o'clock yi suta vanhu lava nga ku swi na Giyani. And ku na vanhu lava nga ka Miyexe, ku na vanhu lava nga ka Hlomela, ku na vanhu lava nga kwini. Se a vona nkarhinyana wun'wana lowu nga ku ri ra ha vona ku vona kota ku tlhela ra ha vona inkomu tiwa avinivula sweswo khomini sweswo ri mutweni cheka nkarhi wa n'wina, nkarhi wa n'wina i visiku a wu vi kahle inkomu.
1: All right, va ta hlamula inkomu.
0: Okay, no inkomu a xitwa xirilo xa n'wina hambiloko ni nga lerisiwanga ku ni nga rhwexiwanga mahungu ya ku cinca nkarhi hi nga wu langutisisa hi ku ri kumbe hi nga wu tlheriselanyana endzhaku hi wuyisa lahaya ka 12 o'clock or 1 o'clock. A ni tshembi ku ri walowo wu nga ze wu tika ku ya fika a kule, loko ho wu endla 12 wu nge fikeleleki na hi ku a swi tsakela ku mi pfuna. Hi vona ingaku ri hi nga wuyisa laha ka 12 o'clock ku ri swilo swi kota ku khavhareka hi kuma swirilo swa n'wina kahle. Ni nga hundzisa ya lawa mahungu loko ku ri ku ni lo poxa halaya tanihiloko ni ri na vutihlamuleri eka association, hayi ni ta tihlamulela hi mhaka ya ku ri hi lava leswaku ri mi kota ku fikelela.
1: A hi kumeni van'wana loko va ri koho.

0: Right, loko a ri na information yin'wana leyi mi lavaka ku yi nyika.
1: Ya, information yin'wana leyi ni lavaka ku yi nyika hi leyi. Eka lava va ti-departments leti tin'wanyana ku fana na va Cockstar na va Office of the Premier. Leswi swi kongomana na vona swinene lava va le ti-court a hi yimenyana hi vona hi va planele rero kungu ra ku hi ta va endlela sweswo. Eka lava va ti-departments leti na ku tivulaka. Ku na leswiya swi nga tshama swi vuriwa hi minkarhinyana ya liya ya va 1972 loko ku endliwa leswiya swa ti-community authorities. Leswiya swa va Tiyani, Vuyani, Khensani, Khomanani, Twananani swa ku hlanganisa vuhosi ndhawu yin'we. Se swilo leswiya swi lava ku disestablishiwa. Va swi tiva va ka Cockstar na va ka Premier swilo leswi. Hi vulavurile na vona hi swona leswi. Ku ri hi lava swilo sweswo swi n'oka hikuva ku na milawu leyi nge a swi n'okisiwi. Loko milawu yi ku a swi n'okisiwi ku endliwa swa right. A yi tirhisiwi milawu yaleyo swi n'okisiwa ku endliwa swa right. Mi kolota sweswo n'wina va ti-department leti ni nga ti hlaya. Ku n'okisani swilo swoswoleswo ku endliwa ti-hostas trade. Ku leswiya swo twakala kahle ku ri a ko va vo twananani ku lo va vanhu lava nga lo twanana ku a hi ngungumeleni hi endla leswi. Van'wani va ku va tiyana a hi tiyeni hi ya hi ya endla leswi. Swi karhi swi endliwa hi mfumo lowuya wa xihlawuhlawu. Se swilo leswiya swi hi onhele ngopfu na sweswi hi swona leswi va nga ku mpfuvampfuva lowuwani. A swi heli ni hi kombela ku mi langutanana yaleyo disestablishment. Swilo leswi a swi vuli ku ri loko swi disestablishiwa hi ri wun'wanyana a nga havi hosi ni. E-e, hi vula ku ri swi paketeriwa hi ndlela ya kona. Leswi swi nga fanela swi aka loyi swi nga fanela. Loyi a nga hosi a va hosi. Loyi a nga hosana a va hosana. Mara a tlhela a hola. Swi nga fani na leswi hi swi vonaka loko no mi byela ku ri ku na tiko rin'wanyana ni tiva ku ri na tihosana to ringana mune kumbe ntlhanu. Tihosana teto ti hola hinkwato aka tiko rin'we. Mara ku ri na matiko man'wana laha hosana yi nga rhwala tiko hinkwaro yi baku swivijo. Mara a yi holi. Hi loko ku humelela yini kwalaya. Se naswona sweswo hi mi rhwexa ndzhwalo walowo ku ri wu lunghiseni n'wina va ti-department leti hi nga vulavula hi tona. Ku na lahaya mi nga zela mi rhumela the provincial task team loko hi ta va hi machile hi yaleyi a Polokwane. Mi endle swona kwalaho Premier. Mara xiphiqo xa hina hi lexi hi ti 6 May. Hi tile hi ta vulavula na n'wina hi ri tihosi yi helerile ta ATL I think we 39 in numbers. Leswi hi nga tisa swona lahaya na executive ya hina. Hi vulavurile hi swona hi tlhela hi mitsundzuxa hi ku sweswi hi suspecta ku ri ku ta va na swiphiqo ka tingoma. Mi tlhogomela mi ku hayi ripoto na ku yi kuma namuntlha ni ta langutana na yona. Loko swi ya swi ya hi lo ha vona gazette ya tingoma yi humile ene ku ri ki na appeal a hi yisile kwalaho hi tlhe hi vula hi ku mi hi hlamula appeal ya hina. Ho ya vona gazette yi huma ko phuvekiwa ku ya mahlweni. Kusuka kona hata a mahlweni provincial task team report na yona a mi hi hlamuli aka swona. Naswona hi languterile miteri lavan'wanyana va ta endla leswiya va nge imediation lava va kokelanaka va vuhosi byimbirhi. Leswi swi vulaka ku ri ku vulavurisaniwa ivi ku twananiwa mi va endlela leswi va nga ta va va twanane swona. Naswona sweswo hi yimele nhlamulo ya swona sweswo ntsena mara naswona tshetshe. A swilo swi yini swi ngo hunduka 80 kg ahenhla ka nhloko na hi twa swi nga yi khomi kahle na yona yaleyo hi kombela mi yi langutisa mi hi hlamula hi ku hi languterile lexi vavisaka tihosana tin'wana a ti holi. Mara vatirhi va n'wina kwalaho na n'wina makha ma hola n'hweti yin'wana na yin'wana. Se tihosi letiwani na tihosana ti fanele ti ya ti ya kombela ka vatirhi va n'wina swakudya ti kota ku hanya na. No leyiwani na n'we ma yi vona ku yi voya mengo please hi kombela mi lulamisa sweswo ha vuya kwalaho hi ta mi katsa na vona va lavaya va ka High Court.
2: All right. Ku na xivutiso lava ri xivutiso xa mina ni la ta tiva ku Maswanganyi i hosi kumbe njhani hi ku a vekiwe hi Bioscope Makamu va ku i xikalavito.
1: Okay, inkomu i xivutiso xa kahle xexo. Maswanganyi i hosi. Maswanganyi i hosi. hiku ya ileshi hina ba ATL nga kumuvise yisona hitiva ku ti records team se yisona maswanganyi ihosi that is why MEC Biscope Makam vatile bata vaveka laya leshi singa ba ku shiri xiphiko ni xivonaka aka xivutiso leshi xita hi mhaka ya liya ya ba tshetshe tshetshe ba lava ya ba hala ti high court lava loko mfumo wu ku loyi swi yimise leswa yena hi nga rivali ku ri khatla commission na ralushai commission loko ti thoriwile hi mfumo ku tirha ntirho wa tona ti vuye ti yisa ti-recommendations aka premier ti kombisa ku ri vuhosi i bya swimanimanimani aka ndhawu leya so na so na so so loko swi vile xiswoswoleswo hi loko se manjhe ku ya nghena va lavaya van'wanyani a va tiveka va ri tihosi hi minkarhi yaleyo lavaya va tirhisaka number act clear ya number 68 of 1951 leyi nga repealiwa hi South African Black Authorities Act, repeal act number 13 of 2010. Kusuka kona, ivi yi repealiwa la Limpopo kuya tirha lexi vange i Limpopo Province Black Authorities Act, repeal act number 3 of 2011. Hi yona leyi lava va le High Court lava va ma hi worship lavawani va nga yi implementeki ni. Hi tivutisa ku i yini lexi endlaka ku ri va nga wu tirhisi nawu lowu vo hlawula ku ya va ya namarhela nawu lowu ya wa 1951 vakulukumba laha ku na mhaka lawa loko no xaveriwa ovhorolo yintshwa sweswi hi 2026 ni nga ku leyiwani a ni yi lavi ni lava ovhorolo leyi nga boxekela yi nga ha thivelekeki ya 1951 hayi laha mhaka yi kona laha hi swona leswi swi endlaka hi ku hi ta va yela kwalaoto hi ya hi ya lava ku twisa kasi i yini xi endlekaka kwa swi endliwa kwalahaya leswiya lavaya va government va premier na va MEC a va endlile ntirho wa vona va ba bolo ya wupela dyamu lava le High Court va ku hi bohe tala wupela dyamu va tsutsuma va ya leyi va yisi va va ba va yi komba vuhuma dyamu mara i mfumo hinkwaswo ku humelela yini hi ya kwihi loko ku humelela swo fana leswiwani laha atikweni ra hina na so ha onheriwa swinene hosi maswanganyi i hosi hikwalahaya ka va my worship my worship my lord my worship ha onheriwa hi le ku teni kwalaho and a hi nga tenti hi ta ya i numbers hi la ku ya hi karhi hi fana na tindeyani ma swi tiva swinyana leya swa tindeyani leswiya swa cream white xo ringana na box ra mecisi swi haha le henhla mi kuma swi ri va 500 loko swi hlangana na swin'wana xijumba xa 200 xi kha xi tsemakaya swi joyina na swi ku 7 swi hlangana na swin'wana xa 600 swi joyina na swi ku 1.3 just like that loko va nga ti tivi tindeyani van'wana hi la ku ya hi tele ku fana na tihuku ta mabapa hanya loko ti ri xihahlwini apurasini na kwala switandini ku kona laha ku nga na swihahlwi swa mabaphanya ma ti vona ku tihuku ti tale njhani ta mabaphanya ya xihahlwini hi ta huma hi tinambara teto hi kongoma apulukwani hi yela swilo sweswo hi lava ku ta lunghisa mfumo lowuwa ongeti a hi twelani lawani hi vangelana swiwana byi kulukumba ngopfu
2: all right ku na van'wana nakambe la
3: ahe bodo no na vayeni kwalani ximata vayeni va lava va hlamule kahle njhani va lava va nga vutisa xivutiso xexo waye va nga vutivulangi vito hi vo va ka va tshetsheretshetshere hi vo va nga rhwala 80 kg ya mugayi nhlokweni ai mativa
4: ende nga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mi hlayisekile muchaviseki na vuendzi bya hina a tshemba va hlayisekile tatana khalanga no twa swi ni pfalelanyana swi ni siya xinyamini leswi vuriwaka hi valava vongo hi varhangeli va vukosi a ni tivi ku va swi vona leswi humelelaka kwala tikweni na eka leswi va swi vulavulaka tatana khalanga a swi heli leswi swa ku lunghisa vukosi sweswi ku na timhaka wayi va nga hlengeleti vanhu tihosi teto va va byela ku lunghisani timhaka ta vahlapfa ematikweni ya n'wina ku na nyipi tikweni phela valava va lava ku pfuna tihosi ku va ta kuma mali tihosi sweswi ta ha ri na ntirho wukulu lowu lavaka ku lunghisiwa tatana khalanga leswaku manimani i tekeriwe vuhosi swi ku yini sweswo swa sengiwa a swi tiva ku hi swona mara sweswi tihosi a ti fanele ti vulavula hi mhaka ya mahlapfa lava nga tala atikweni va nga suka majoni va ta tumbela lomu switandini yi ta kandziyeleka mhaka yaleyo hi ku va hala ku kokiwa tinhopfu hi va n'wina mi ku mi ta va yimela ku na leswi na leswi va tele vanhu lava nga horiki va nga tekeriwa vukosi a swi tiva sweswo ene va tekeriwa vukosi hi vanhu lava nga tlhariha ngopfu va fika va ya tsarisa mavito ya vona leyi va ku ematiko ya vona va tele ngopfu vele ku ri leni swona ni yima na n'wina mara sweswi hi tiku ri yime hi milenge a hi nkarhi wa swona sweswo a hi nkarhi wa swona hi mataleni mina ni ri kwala venda a hi xumini
2: Alright, mi nge se hlamula ba tle ba khalanga mjani hi cancer ATL ba kuna swona nhlangano walo wu le ku tireni swinene loko kuri halaka hina hosi maswanganyi u yimisiwa hi nenge hi ti court na tiko ra yena lava vo seketela hala xilovolovo hala xilovolo something like that ba tshamela ro cina n'hweti na n'hweti va ku va winile a court va ku hosi maswanganyi i hosi swi nge ncici na siku na rin'we. Viva ATL, viva. Bako viva hosi maswanganyi, viva. Hey, arets. Mrin.
1: O inkomo muhashi na vayingiseri eka xivulavulo lexi nga ranga xivulavula ni ta kombisa swinene kuri i ntiyiso lowu mi huvulaka muyingiseri hayi walowo a hi mhaka leyi hi nga yi dojaka hina hi ri va ATL hi tirha hi ntiyiso swinene mhaka yaleyo sweswi ku nga na tihuwa leti hi vile na yona as an item aka agenda ya hina loko hi karhi hi khoma meeting hi wavumbirhi hi vulavurile hi yona swinene ivi hi vhela hi tibyela ku ri swi ta lava hi kuma na tihosi leti tin'wana tanihiloko sweswi hi karhi hi vulavula ku ri hi hlangana na vona hi wavumune walowo hi laha hi nga ta kota ku hi discusa nakambe hi kongoma emahlweni hi ku ri loko hi ri ATL hi ri tihosi letiya ti nga kona ka ATL ti nga talangiki loko hi katsala na lava hi vulaka vona ku ri va talahaya hi laha hi nga ta vhela hi yi vulavula kahle hi twanana ku hi endlisa ku yini hi yona i ntiyiso hi yima na n'wina aka yaleyo kambe mavonele ya nga fika ya hambana kwalahaya eka nhlangano wa hina loko hi karhi hi vulavula hi tata na xitshunxo eka yona yaleyo hayi yi twala swinene hi bela mavoko yi kona ka agenda it was an item ka agenda ya hina ya meeting wa wavumbirhi lowu nga hundza hi ta vulavula hi yona siku leriwani liya yin'wanyani ya hosi maswanganyi impela hosi maswanganyi i hosi mi nga rivali ku ri munhu a nga cina a tsaka a ku hi yena hosi a karhi a ndlela ku mi dyisa mbitsi o ndlela ku dyisa vuhosi bya ka maswanganyi mbitsi mara ntiyiso wona wu ta tshama wu ri ntiyiso loko swilo swi loloxiwile ku swi yima hi leswi hi ndlela leyi lavaya va tlhela va swi teka va swi tlherisela le ndzhaku leyi hi loko ku humelela yini yi langutiseni yaleyo ku na nawuntshwa lowu nga vekiwa mara a wu tirhisiwi se a hi ta ku ri a hi languteni hi ndlela yaleyo ya ku i yini lexi xi endlaka leswaku ri lavaya va le ti-high court va swi tlherisela endzhaku loko va ku swi hundziseleni ka vinyi va swona yena o fana na huku leyi hetaka ku jovolotela vuswa loko byi kha byi phamiwa loko mi ku swiya yo halaya loko mi sungula ku phama yo tlhayiwu ya yi jovolotela hi leswi swi endliwaka lahaya ti-high court loko va ku yisani vuhosi eka vinyi va byona ku va na nawu ku ri hi lowu yena o languta a tlhela a veka maphepha ahansi a tlherisela kwalaha a ri kona mi nga ti vutisa ku hi kona laha a jovolotelaka kona leswaku a ta xurha na se jovo yaleyo ne na mbyela mi ta swi vona ku ta cinca lawa yi ta hela munhu a jovoloteli a basisa swibye swa yena a swi tiva ku hi le ndleleni
2: orit van'wani va ri mi ta heta rini leswo kokelana vanhu va lava mali ya marhumbi va ku amen
1: inkomu haxi leswo kokelana swona impela ha swi lava ku ri swi hela tanihiloko ku ri na xivutiso xexo swi ta hela lexi xi nga kumekaka xikarhi xi fikelelaka i ku ri ha ri na tona tin'wani ti-strategies leti hi nga ti tirhisaka loko swilo leswi swi nga lunghi laha atikweni leri ne phela a swo boha ku ri vumbiwa bya tiko ra hina ra South Africa byi tshamisa sweswo hi swi langutisile hi ri tihosi ha swi tiva ku na tihosi aka the national House of Traditional Leaders na the Provincial House of Traditional Leaders i tihosi teto hinkwato ti nga ka mfumo mara ho tivutisa ku ri xana a ti swi twi xirilo leswi hi nga na swona na loko ti ri leta lapulukwani tona a ni xo ku ri ti swi twa ngopfu ta swi vona kambe hi ri miri yini hi swona mo miyela na n'wina mi nga enational mi ri tihosi mi lo yiseriwa ntsena mahala na mo miyela na mi karhi mi swi vona tihosi ti karhi ti banana hi tinhloko na hi nge ri eka n'wina na n'wina endlani swin'wanyani mi swi tiva ku mi tele yini kwalaho loko mi nga endli sweswo swi vula ku ri na n'wina hi rhanga hi n'wina kwalaho loko tikarhi ti ya mahlweni mi fanele mi cinciwa ku ta nghena tihosi leti nga ku xanisekeni onge munhu loko a nghena exitulwini lexi a nga xi xanisekelangiki ne a nga vi serious na xona lava nga ku swi xanisekeleni loko vo nghena kwalano ka switulu sweswo kwala national swa vuhosi na kwala apulukwani ka swa vuhosi na mibyela va tandla swo vonaka hikuva va ciniwa nga yi voma va cine ruvuruvu munhu loko a xi xanisekerile xilo wa xi tirhela munhu wo ka a nga xi xanisekelangi xilo u tlanga hi xona se loko swi ya amahlweni hi nga fika na laha hi nga ta ku ri no hi phuxa e movement wa ku ri ku vhotiwa munhu hi yexe ku a va president ya South Africa hi leswi hi nga swi endlaka sweswo kumbe hi ku ri tiko leri must be a monarchial state laha ku va ku ku ri e president a va ku a ri a monarchy a king or a queen ti-king leti nga kona na ti-queen la tikweni ra hina ti nga cincana ti-rotator wun'wana a nghena loko temi yi hela a huma ku nghena wun'wana ri fambisa hi tihosi hikuva ha swi vona ku wun'wana a nga ku ri no style va constitution yi cinciwa ha swi tiva sweswo na yaliya yi lo cinciwa ya mfumo wa apartheid ku va na leyi yi nge yi democratic mara ha yi vona ku ri i kondelelani byi dofera swi ta hela rini hi ta ze hi boheka ku teka goza rero loko hi teka goza rero mi ta tlhemi ku lava tihosi a va kahle hi karhi hi mi byela ku lunghisani swilo mi nga yi xanisi mi le ku hi xaniseni kwalaho hi ta se hi teka goza rero ivi swi cinca vanhu i va tihosi mi nga rivali na kwala joni vanhu valava nga tala kwalano va suka ka tihosi wa swi tiva ku hosi ya yena i mani na loyi a nga velekiwa a joni a nga vutisa papa wa yena kumbe kokwana wa yena ku kokwana kasi ku ngo vulavuriwa hi tihosi mehe ni huma kwihi i vanhu va tihosi valavo mara loko se mi fika mi tlanga hi tihosi hi ndlela leyiwani a ongeti swi ta boha ku ri hi zela hi teka goza ra ku cinca swi va tano a ku na lexi nga cinciweki ni constitution yaleyo yi nga cinciwa yi va leswi swi nga ta endla ku vanhu va swi rhandza na mpfuvampfuva lowo nghena huma lowu a wu vulavula hi xivulavuri xa vumbirhi a wu ta yima impela loko swi ri tano vanhu lava va nghenaku va huma van'wani vo hava maphepha a nghena a fika ndzeri wa mapasi a swi nga ri kona hi mfumo wa mabunu leswiwa mi lava hi hleketa mabunu ku fana na un'wana a karhi a hleketa holo bya ntsan'wisi na hi ta se hi ya phahla kunene hi hleketa holo bya ntsan'wisi hi mhaka ya mpfuvampfuva leyi mi hi endlaka please loko swi nga cinci leswi hi ya kwalomo
2: a hi tekeni lava enhlekani vamukerini mi twalela hansi swinene I don't think va ta kota ku mi twa tatana laha All right, 060-887-5942. I take in Bangwanyan, look at Kakuna Mabalabaku, I'm on that training now.
5: Aye, Bangwananga Don, Inchekani, Topiki, Yaba Papa, I look you train. Abaiva Labuleli, Bangwananga Don, Maliama Rombi, Banvai Kumeterin Matikumotal. Mara a swi hetisekani hina van'wani na peni van'wana nga done a hi se yi kuma ni vula na sente na hina a va hi vulavuleli hina hi nga sala hi kuma mali ya marhumbi ya vakokwani wa hina hi kuma mali ya marhumbi ya vapapa hina va herile va bava va herile yi tsarisiwile yi na vo swin'wana swa vo 30 years 40 years yi tsarisiwile van'wana nga done hayi a va hi vulavuleli hi tata emithinini hi lava mali ya marhumbi ya vatswari va hina inkomu van'wana
2: enhlekani ahe ni le ku mitweni vulavulani
6: na khensa papa kwalano vanta swona entantani tatani ni vulavurini hi mitwili namuntlha ku rhangela vanhu lava va nga tiveki vurhangeri a hi bya vona leswi mi swi vulavulaka hinkwaswo va nge swi koti ku swi endla cost va hoxiwe mali emilon'weni a va ha swi koti ku vulavula hinkwaswo sweswi mi swi vulavulaka kwalano ni na khensa namuntlha hlavuteli ya n'wina hi nga ku mi nga emahlweni ni ta swi khongerisa leswi kuva hi khale ni karhi ni vulavula hi swona vuhosi byo kuma vuhosi i lo tshama byingana bya ka n'wina ni nge swi koti van'wani va lava switiketi swa vuhosi bya ka hina a ni swi tiva swimasukuma kwihi vuluvandla mapfuxa ta fungwe vuluvandla mapfuxa ta fungwe entantani nda yima ni yimile ni ri entantanu hi swona va tumberile ritu ra xikembriri swi ta humela rivaleri before un'wana na un'wana i fanele a huma kona a endla swona mali ya marhumbi kwihi yi humekale vatshamini a hi saka yona i va mani hi vona lava hi swa vona ta khensa namuntlha vulavulani fambani go
2: inkomu hi khensini
1: ya inkomu inkomu vayingiseri hi titwile ta mhaka ya mali ya marhumbi i mhaka ya nkoka swinene ni twe mani laya va vulavula hi va 30 years ku mali a yi kumeki 30 years hayi i mihlolo yi kulukumba ngopfu eka mhaka yo fana na yaleyo vayingiseri hi tiyimiserile ku mi pfuna swinene tanihiloko hi karhi ku ri tihosi a ti tshineli hi wa vumune i timhaka leti na tona va fanelaka ku ta va ti khomile totoleto loko ti nga kumeki
2: yi khomeni kwalani nghena mahungwini na ndzhaka mahungu hi ta vuya swin'we.

0: mo officer ma mkeri
1: nya si ni khensa kwa mkeri na ku xeweta ba ngisiri ba GCR
0: awa khensa swinene mo hitivisa swa ku burisana mani kusuka kwi na ko rank ya nwina hi vitana ku yini maka kuna ti constable kuna ti sergeant kuna ti colonel kuna ti captain kuna ti brigadier
1: Inkomo mhashi mi valavula na Sergeant Stanley Chauke kusuka exportation xa maphorisa xa hlanganani lexi nga hansi ka Mopani district.
0: Okay. Sergeant Mlekuntweni.
1: Ya ni le kumtweni mhashi.
0: Okay, no I'm kela swinene mi hi khomele yini ra vunthlani leri.
1: Mihashi na vayingiseri leswi mi nga mi khomela swona i ku va hi lemukisana. Timhaka ta vugevenga leti hi nga na tona haleni ndhawini ya Mopani kambe hi nge se fika kwalano mihaxi na vayingiseri hi rhandza ku lemukisa leswaku sweswiwani swikolo swi pfarile vana vo tala a velekini ka aswikolweni se tanihi vatswari a hi tisiseni vuhlayiseki bya vana hi nga tshiki vana va ya lomuya na lomuya ngopfungopfu ka tindhawu ta nghozi laha va nga ta vaviseka kumbe va hela va lahlekeriwa hi vutomi ha swi tiva ku sweswiwani lembe leri mpfula yini ngopfu hi nga tshiki vana va ya huwela laha mati ma nga yima kona kumbe emilandzeni ku swi nga hela swi vanga tinghozi kumbe va jikajika ka mapatu lama ma nga busy swinene se a hi tshameni hi tlhave tihlo eka vana va hina loko swikolo swa ha pfarile xin'wanyana mihaxi i ku ri hambi swikolo swi pfarile ku na vana lava va ka grade 12 lava va yaku ka ti-winter classes vana lavawani ngopfungopfu vaxisati hi nga va tshiki va famba mimpfhuka yo leha va ri voxe ngopfungopfu laha va fanelaka va hindza hi le makhwatini kumbe laha va fanelaka va famba loko se dyambu ri perile laha ri nga byihala kona hikuva nga hela va hlangana na tinghozi ta ku va va pfinyiwa sweswiwani tiko ri bihile mihaxi na vayingiseri na ha vulavula hi ku pfala ka swikolo hi ta ya mahlweni hi vulavula hi ku ri sweswiwani ku na ti-case to tala laha ka district ya hina laha hi vikeriwaka leswaku ri swikolo swi va karhi swi tshoviwa hi minkarhi leyi ya ku pfala ka swikolo se ha kombela vaakatiko a va va karhi va veka tihlo eswikolweni ku ri tinsulavoya ti nga kumi echance ya ku va tiya onha nhundzu ya xikolo kumbe ku tshova xikolo xin'wanyani mihaxi i ku ri ku na mhaka liya ya cyber crime laha vanhu vo tala va nga ku robiweni kumbe ku nga ku khomitiweni ka ti-fraud a hi ti voneleni ka timhaka letiya ta ku va kha ku advertise wa swilo eka ti-Facebook ni le ka ti-social platform tin'wanyana hi nge si hakela mali kumbe hi nge si xava swilo ka ti-social platform a hi tiyisisini leswaku ri bindzu rero i bindzu ra ntiyiso hi nga jaheleli ku va hi nghenelela hi ku vona swilo swi chipile ivi hi hakela mali vanhu vo tala va ndhala ku vuya va karhi va rila lava va ku va hakele mali yo tala ivi va tlhela va nga ha swi kumi leswi va va ku va karhi va xava swona mi kuma ku ri vanhu lavaya se na foni a va ha hlamuli va hela va luzikeriwa hi mali hi ndlela yaleyo nakambe i ku ri lava vo hola mudende na vona va va va karhi va kanganyisiwa hi minkarhi leyi yo hola mudende laha va helaka na vona va tikeriwa timali to tala timali ta vusiwana timali ta mudende se a hi ndleni sweswo swa ku ri ku va karhi va ya va ku holeni ku lomba holaka kona loko ku ri ku kokwani a hi va heleketeni hi famba na vona ku ri va nga tshuki va ya kanganyisiwa hi tinsulavoya kolomiyaka ti-HM mihaxi na vayingiseri yin'wanyana leyi ni vulavulaka hi yona hi liya ya ku sweswi swikolo swi nga pfala mi kuma vana lava ntsanana ngopfungopfu vana lava vaxisati va yimi emagondzweni va karhi va yimisa timovha va ya hala na hala ngopfungopfu hi minkarhi leyi ya xidyambu leswi swi na nghozi swinene hikuva movha lowu u yimisaka i va kha yi nga ri swi tivi ku laha ndzeni ka movha ku na vanhu va njhani ku na vanhu va mahanyelo ya njhani laha van'wanyana va helelaku va tlhakisiwa van'we va hela va kumiwa va pfinyiwile van'we va kuma va vavisekile kumbe va hela va lahlekeriwa hi vutomi se a hi papalateni mhaka ya ku va hi yimisa tilifit swantswa loko ku nga ri na mali ya xibazani loko ku ri ku kusuhani ti fambele hi milenge matshan'wini ya ku va i lahlekela vutomi bya wena xin'wanyana mihaxi milandzu leyi hi karhataka laha ngopfungopfu laha xitichini xa hina xa hlanganani i milandzu liya ya ku va vanhu va va karhi va onha nhundzu na ku va va karhi va banana loko hi langute milandzu leyiwani lexi swi ndlisekisaka swona mi kuma ku i vana va munhu wun'we lava va ku va karhi va holova kwala kaya va holovela swo karhi nkarhi wun'wani va kha va holovela remote sweswi swikolo swi nga pfala nkarhi wun'wani va va karhi va holovela swakudya ku fika laha va fikaku va holova un'wana a kwata lera ro se a ya fayelela na mafasitere ya kwala kaya kumbe a mbetela lowun'wani hi ndlela leyi a nga ta vaviseka mina xi na vayingiseri ka xin'wanyana lexi a ni rhandza ku vulavula switsongo hi swona naswona hi mhaka liya ya ku va vanhu va karhi va yiveriwa tihomu ha tlhela hi tsundzuxa ka vafuwi va tiko ra hina ku ri a hi hlayiseni swifuwo swa hina loko dyambu ri pela a hi yini hi ya swi pfalela eswivaleni loko swi tshika swi hangalaka na ndhawu leyiwani swi va karhi swi vanga ti-case leti ti va ku ti hi talela na hina ta ku va karhi ku yiviwa swifuwo se ha kombela hi ku tsongahata eka vafuwi va ndhawu leyi ya Mopani ku ri a hi hlayiseni swifuwo loko swi koteka hi nga swi lirisa dyambu hinkwaro hi tlhela hi swi pfalela loko ku fika nkarhi wa ku pfalela eka vaakatiko loko hi tshuka hi ve na ti-case to fana leti ni va ni nga ti hlaya loko hi tshuka hi hleketeleli wun'wanyana ku ri ku nga va ku ri yena a nga endla milandzu leyiwani a hi tihlanganiseni na maphorisa va kota ku hi pfuna hi pfula ti-case kumbe ku va khomiwa munhu yaloye hi ku va karhi mi hi pfuna information hi nga tshuki hi teka enawu wu veka emavokweni ya hina laha ku fikaka laha hi mbetelaka van'wanyana va hela va luzikela hi vutomi hi nga tsundzuka vayingiseri ku na case leyi hi nga tshuka hi nga tshama hi va na yona haleni tindhawu ta hlanganani endhawini ta kuna kholo laha vaakatiko va nga mbetela wun'wana ku fika laha a nga lahlekeriwa hi vutomi se swo fana na sweswiya swi va swi nga ri kahle ku tlhela ku hela ku pfuleriwa hina ti-case matshamo ya ku va hi tirhisana na maphorisa hi ndlela ya kahle hi va nyika information ivi va kota ku khoma munhu yaloyo a nga ndla milandzu se ku hundzuka hina lava se hi tlhelaku hi va na nandzu hi leswi a ni mi khomile swona emihaxi na vayingiseri eka vhiki leriwani.
0: Alright, a ku na tavana swin'wana leti mi lavaka maybe ku ti-raise na ku khutaza vaakatiko lava nga le ku miyingiseleni.
1: Lexi ni nga hetelela ku hi swona eka vantshwa i ku ri a va ti hambanisi na mhaka liya ya swidzidziharisi na ku nwa switsotsi hi ndlela leyi yo ka yi nga ri na vutihlamuleri hi ku loko va karhi va swi ndla hi ndlela yaleyo va nwa va nga ri na vutihlamuleri va hetelela va va ti-victim kumbe ti-victim ta soft laha tinsulavoya ti va ku ti va langutile ku ri ti nga kota ku va rhoba kumbe ku va finya hi ndlela yo olova se ha kombela nakambe eka vantshwa va hina ku ri a va tihambanyisi na mhaka leyi ya swidzidziharisi na switsotsi kambe va tinghenisa swinene ka timhaka ta mitlangu leti ti nga ta va khipa busy hi minkarhi hinkwayo.
0: Alright, swi na khombo ku fika kwihi eka timhaka ta ku babuni kumbe vukanganyisi lebyiya vantshwa vo tala va nge le ku byi endleni kwala Afrika-Dzonga ngopfungopfu kwala agiyani mo tsundzuxa ku swi na khombo ku fika kwihi ene nakoho mi nga va mi ri xiphorisa mi ri busy naswona ke ku lwisana vungundzwani lebyi kumbe vukanganyisi lebyi
1: ana mi twani kahle mihaxi mi te vukanganyisi bya njhani
0: bya ku babuni ku na leswi vantshwa va swi endlaka va ri veri ku buwa buni ku skema.
1: Okay mihaxi eka vantshwa va hina a hi hambaneni na ku nga ri ku skema ntsena na milandzu hinkwayo a hi hambaneni naswona milandzu hinkwayo yi nga hi vangela leswi nkarhi wun'wanyana loko ho tshuka hi tekiwe titiwo swi va swi hi onhela swinene ka vumundzuku bya hina ntirho hinkwayo masiku lama yi nge se nghena ka ntirho walowo va lava ku ri i rhanga i tekiwa titiwo laha ku chekiwaku leswaku a ku na milandzu leyi nga tshama yi endla na se nkarhi wun'wana i nga endla swilo i twa i nga ri a wu voniwi kumbe i twa i nga ri a swi nge ku hoxi ekhombyeni kambe mundzuku i kuma ku ri i le ka khombo ri kulukumba leri ri nga ta ku onhela swinene eka vumundzuku bya wena se ka vantshwa na ha tsundzuxa nakambe ku ri hambanani na mhaka yaleyi ya ku skema hikuva yi nga mi nghenisa ekhotsweni kumbe xa mundzuku mi tikuma karhi mi kayakaya mi hala na hala mi nga ha swi tivi ku ri mi fanele mi ya tirha kwihi hikuva mi ri na milandzu yo fana na yaleyo.
0: All right. No inkomo i khensa swinene nkarhi wa n'wina sergeant.
1: I inkomo na khensa swinene ku va mina amukerile eka siku ra namuntlha ka GSR a hina ni mahlweni hi hlayisa tiko ra hina hi hlayisana na vaakatiko loko hi tshuka hi vone swin'wana a hi lumeni maphorisa ndlela inkomo mahaxi
0: inkomo hlayisekani swinene
1: inkomo.

0: ya hina ka Mbhokota a yi khomiwangi kahle.
1: Yona hosi a yi khomiwangi kahle.
0: Hinkwenu ho va no hinkwenu a ri khomiwangi kahle hi ku ri yena u khale a karhi a tiveka leswaku i na ndhawu ya yena ya ka Mbhokota himpela i ndhawu ya yena ya ka Mbhokota na nkulukumba xani loyi a ri profesa wa yi tiva na maphepha a kona lawa a vulavulaka leswaku Mbhokota i hosi kambe sweswiwani ku fana na loko ku nge tshama mina la muti la ndhawini ya yena mapatu ya kona a ya kahle hi ringeta ku kombeta ku kombela a swi hi fambeni ene na loko mo langutisa mi tiva leswaku i muti wa hosi lowuwani mi nge kholi mo hi le ku tshama ku mina loko a ni nga ri hosi hi mhaka ku va vona lava le henhla a va koti ku ni xani ku n'wi tlhogomela leswaku heyi tiko ra yena ri vanga ra kahle no hola ku hola ka yena a nge se ni xaniwa swa tika se hi twa timbilu ku vava mina ni tirhe ngopfu ni na maphepha ya kona lawa ya hlayaku tihosi leti nga laha ma swi twa papa
1: ni vengi serini
0: ni na maphepha ya kona laha vulaku ku Mbhokota i hosi i na ndhawu ya yena kambe sweswiwani a va na mhaka na yena and then swa tika ni tirhe ngopfu a ka mrimisi hi karhi hi tirha kusuka ku asuka kwale ka ntsan'wisi loko a ta nghena hi hina valunghisinari epurisa ra ka mrimisi hi hina hi nga panda ndhawu liya ya giyani hinkwayo liya se manje sweswiwani munhu wa hlupheka n'wana wa vanhu a va n'wi nike boho mindzuku hi ta endla mindzuku hi ta endla aveni se swi kuma leswaku na mapatu lawa vana va hina va xava tigoloyi a ta ha koti ku famba hi mhaka ku ri mpfula yo nheli switarata leswi va nga swi endla mi nge kholi leswaku xitarata lexi sukaku ka hosi xi famba hi hosi nix ma swi vona hi va kombele khale karhi hi va kombela ku celekile swinene ku tuti ku ya fika le ankoveni laha ka patu ro ya ka maxanga se na vafu va hina va fanele leswaku va famba hikwalaho a xi famba kona ku sungula a va lavi ku ri va hi lunghisela ndhawu yaleyo xitarata xexo va lava ku hi ya komba sikontirini tshava leyi ya nixani ya ka Mbhokota loko hi nghenile hina vele vaa maxaka ya hina laya ivi ya goloyi yi tshika i tibriki le loko yi rhelela a yi ya fika yi hi dlaya hinkwenu na ya famba xikontirini se hi kombele leswaku timbilu ta hina ta a va hi hleketeli mani ku ri leswaku na hina va hi vona ku hi vona vo mindzuku swa tika tatana i maxava laha ka Mbhokota
1: inkomi Kensin
0: na sweswa marhumbi leswiwani a va lavi ku hi lunghisela vo hi rini na rini tale hi tsarisa swa marhumbi ya hina na n'wana loyi a nga velekiwa loko hina hi lunghisiwa sweswiwani kama n'wana van'wani va tekiwile van'wana va nikisa a hi se kuma loko hi ya ve mindzuku loko hi ya ya ku mindzuku swa tika inkomo Danke.
1: Inkomo Kensin.
2: Ora, hlamulani tata.
3: Inkomo haxi na vayingiseri. Hayi a ha ri swin'we kwala ya twala swinene. Ni ta rhanga ka liya hi nga rhanga hi gimeta ni nga si fika ka leyi papa va vulavula hi yona.
1: Oh ya.
3: Liya ya leswiya swa marhumbi. Hi twisisa swinene loko impela swi teke 32 years mhaka yi kona exikarhi so tanihi vanhu lava va va ka va karhi va kumeka etindhawini ta tihosi va ri vanhu va tihosi na ha swi vula na sweswi hina hi tiyimiserile ku mi pfuna swinene loko tihosi leti hi ngeri ti ta na mahungu lawa hi ta ya tekela enhlokweni hi vona ku hi mi pfunisa ku yini loko kuri ke a swifikelele ke hi ta endla tindlela tin'wani ta ku hi kota ku kumana na n'wina na nomboro ya hina ya cell.

0: a yi siya namuntlha laha ku ri loko swirilo swa swo swi ta swi va swi ri kona swi nga solveki hi kota ku mi pfuna ku solva hi lava swi tiveka loko ku ri ku ku na loyi a nga endla swa yena kwalahaya hi mali ya n'wina ya marhumbi a yaloye hi lavana na yena hi ku yi tirhana na ntiyiso and yi ni tsundzuxa mhaka ya ku ri na swilo leswi nga fambeki kahle la ka provhinsi ya hina ongeti a hi mhaka ya mali ya marhumbi ntsena onge ku na lava va ti endlelaka ya vona miholo a tlhelo va nga ha langutani na muholo lowu va holaka loko wo va u ri kona fana ilonga swingolongondzwani swa wena goza leri hi nga ta ri teka sweswi a hi lava ku ta ri vula laha association leyi na ti-academics ha swi tiva ku ri hi endla yini loko ri xile ene ha swi tiva ku hi ya kwihi hi vanhu va lavo tala a hi twanani na makhamba munhu a tirhi ntirho wa yena a endla leswi nga hetiseka a nga tshami a henhla ka swilo swa vanhu ku ri liya va nge ri va cinela va ka maswanganyi va dyisiwa mbitsi ndhavisi hi ta maswanganyi mi nga dyi mbitsi na vanhu va n'wina hi va vonile hina van'wani ku yiwa a khoto va suka va dlaye homu va tshembise na tiko ku ri va ta vuya vanhu la Braaiplace loko ku vuyiwa va vuye vanhu la Braaiplace ri perile va cina ri ze ri ya ku xeni xivutiso i ku a va swi tiva njhani ku va winile ku nga se yiwa khoto na se sweswo swi hi komba kahle ku tetiya ti endliwaka kwalaya na tona ti na yini ti na ku pfutapfuta laha ntiyiso wu nga kumekaka wu nga ri kona naswona sweswo hi swi langutile hi ta mi tekela goza ro fana na leri ri nga tekiwa hala va Joni ri ta va kona na kwala Limpopo ha swi tiva sweswo hi lo swi veka a tlhelo hi ku a hi sunguleni va yisa lava ma a hi sunguleni va yisa ha ho kanetana wun'wana ka ha yimeni nyana wun'wana ka ha yeni mahlweni ha mi sungula sweswi loko mi nga cinci mori ni vuya aka liya ya le ka mbhokota papa va kombise mhaka ya kahle ngopfu laya hi lava vanhu vo fana na n'wina laya va vuhosi tanani vuhosi bya ka mbhokota tanani hi ta heta mi pfuna ku lulamisa xiphiqo xexo impela loko swi karhi swi tiveka na ku luya wa profesa va vula profesa Ntsan'wisi loyi a khome tiko ra Gazankulu hi minkarhi yaleyo a swi tiva ku ri impela mbhokota i hosi tanani naswona hi ta mi landzelerisa swona swilo swa n'wina swi tshamiseka kahle hi ta profayila vuhosi hi byin'we ku ri xiphiqo xa byona hi lebyi hi xi lulamisa xiphiqo xa byona hi lebyi hi famba naswona hi nkarhi wun'we ku ri swilo swa n'wina swi basa liya ya mapatu i ntiyiso mapatu ya fanele ya khuleriwa by the local municipality leyi mi kumekaka mi ri ka yona naswona sweswo ha swi landzelerisa hambi ku ri kwala giyani hi tshama ekarhi hi vulavula hi ti-soreji tin'wani ti tlhutlhaku visiku na nhlikani tin'wani ti chela na mbyeni na sweswi ta ha ri ku cheleni hi tshama ekarhi hi susumeta vanhu ingaku ti-wheelbar ene loko mi va byela va kwata ingaku ri miloya mi ya n'wi hlongola mutini wa yena se i swilo leswi hi nga ku swi lulamiseni se na kwalaho hayi endla loko ri ku voniwa masipala loko ku ri ku a swi endli hina hi ta mi pfuna ku va hi landzelerisa mhaka yaleyo switirhisa swa n'wina swi khuleriwa ku va kahle papa laha ka patu leriya a mi ri vula ra ku rhelela ntshava na ri vona is a district road leriya loko ku ri ku ri a ku na tihamsi ri wela ka Department of Roads and Transport hi vona lava va rhipoteriwaka rona va kota ku vona ku va endlisa ku yini a hi ra local municipality rero ra lava va Department of Roads and Transport loko na ha swi tsundzuka kahle a va kumeka kwala ka Bungeni hi van'wani va kona lava va tirhanaka na patu rero loko ri lava tihampu va fanele va ri attenda ku ri ku nga vi na nghozi ya timovha leti ti tsutsumaka hi rivilo ti tlumba vaakatiko
1: all right kenswa swinene 0608875942 va kona na va ku boti mi pfukini ni rhandza nongonoko wa n'wina ya hala ka hina hosi yi ri mali ya marhumbi yi lava ku aka tliliniki na tribal va ku a va hlamula hala kwini hi byeleni ku hala kwihi hi byeleni ku hala kwihi nhlikani hi vamukerini kokwani Maluleke hi tshama hi pfukini hi n'wan'wini mi to tlakusa rito nyana
2: ya na twala sweswi
1: kahle ngopfu
2: ya hi khensa swinene eka nhlokomhaka leyi yi nga nghena hi ngo vula leswaku a va yi mahlweni na ntirho va pfuna tiko mina ni la ku ta vulavula ni nghena laha ka timhaka ta marhumbi avuxeni vayeni va hina
0: ahe vayingiseri
2: mi pfukile
0: hi pfukile hi ngo vona papa
2: hi pfuke swinene mina loyi ni vulavulaka ni na xitifiketi xa kona xa marhumbi ni nga nyikiwa xona a Polokwane.
0: Okay.
2: Ni na xona xitifiketi lexi humaka ka government xi nga vula leswaku mali ya mina ya marhumbi ya vatata wa mina ni ta yi kuma. Ni na xona xitifiketi xa original.
0: Mm.
2: Xi kona.
0: Okay.
2: Se loko mi ka mi ta na rhengu ra gondzo leri mi taka na rona swi vula ku na mina hetelela ni pfunekile hi ku xitifiketi ni na xona a ni ngo to ho tsarisa mina xitifiketi ni naxo xa marhumbi ya vatata wa mina.
0: Okay.
2: Hi leswi a ni la ku ringeta ku hlamusela swona mara loko ni langutisile laha ingaku ku na ntsumantsumani leyi nga endleka leswaku loyi a nga hosi ya mina a nga rhangela tiko leri mina ni nga va na xitifiketi xa rhumbi ra tata wa mina ni vona wonge i yi kumile mali leyi ya vanhu hinkwavo a dya swi nga endleka leswi ni vulaka swona sweswi swi nga va swi endlekile leswi hi vuveriveri byebyi byi kumeka byi twakarile ku pfuxuke swin'wana a ni nga mi byeli ku i hosi mani mara mi ta ngaku mi ta swi kuma leswi mi hlamuserisaka xiswona ingaku mi ta kona ku mi ta swi bulumuxa swin'wanyana a hi yeni hi tirha hi vona mavulavulelo ya n'wina mi vulavula ingaku mi ya kona kwalano se a hi yeni ka gondzo leri mi nga ri teka tirhani mi ya mahlweni hi vona ku hi humelela njhani kokwani Maluleke hi mina danko
1: inkomo yi khensi
0: inkomo i kokwani Maluleke mhaka leyi mi nga yi kombisa yi na nkoka swinene kumbe before ni ta kwalaho ni ta rhanga hi liya ni nga se yi rivala liya ya ku ri mi ri mali ya marhumbi ku lava ku ta akiwa tliliniki na tribal
1: va ri hi le ka siyandani
0: laha ku lava ku akiwa tliliniki na tribal masi ya mali ya marhumbi okay eka yona yaleyo swi vula ku ri tanihiloko hi va tiva endhavezitha hi nga ringeta ku yi landzelerisa hi twa ku ri swi yimise ku yini hi burisana na vona a ni nge yi hlamuli exactly ni ri lani ku ri yi nga endlisa ku yini mara xikombiso xa kona leswi mi nga yi kombisa hi swona ha yi twisisa hi ta yi khumbana na vona hi twa ku ri va ri swi yimise ku yini na mara xin'wanyana ni lavaka ku kombisa xona ku ngo va kumbe hi ku vona ku ri swilo swi famba at a snail pace loko swi nonoka ku fana na loko swi fana na rimpfani eka mfumo wa hina mi ta tsundzuka ku ri ku ni tihofisi to tala ngopfu leti a ti fane ti akeriwa vuhosi lebyi byi nga na vuhosi etindhawini ta byona mara mi kuma ku budget ya kona a yi pfumeli eka mfumo leswaku yi nga kota ku aka tribal office yi nga kota ku aka tliliniki kumbe yini xikombiso swa tliliniki swi va swi ri hala ka department of health swa tribal office swi va swi ri hala ka coxter ka ofisi ya va MEC bioscope makamu so hi ndlela yo fana na yaleyo mi nga kuma ku va na kungu ro lulamisa swiphiqo leswi hi ndlela yaleyo mara hi ta va hi karhi hi langutisa na yona na ku khumbana na vona hi twa ku ri swi yimise ku yini ku nga va ku ri ku lulamisa xiphiqo xo karhi lexi xi va ku xi karhi xi endleka hi mhaka ya ku ri ha swi tiva hinkwerhu ku ri ti-needs ta hina etikweni ti va ti tele but the budget yi va yi ri very limited a yi yi ri kona hi ndlela yaleyo mara so a ni nga koti ku hundza ngopfu aka yona ha va tiva ndhavezitha hi ta khumbana na vona hi twisisa ku ri ntiyiso wa kona wu yimise ku yini yi fambisa ku yini yo yaleyo mori hi ya aka liya ya certificate lexi a va karhi va kombisa xona papa lahaya impela loko ku ri ku certificate mina xona ku nga va ko va na swin'wana swi nga fambangiki kahle ha swi rhandza leswaku swirilo swa n'wina swi lulamiseka eka ndhawu yaleyo mi nga ka yona hambiloko hi nga tivanga ku ri mi le ka hosi mani tanihiloko nkarhi wun'wani ku vula swona swi nga tshuka swi mi vangela ku tikeriwa nkarhi wun'wana lahawani hi na nomboro leyi hi nga na yona hi nga mi siyaka na yona ni ngo pfa ni yi vurile ha yi tirhisa kwalaha ka association laha loko ku ri ku a mi koti ku fikelela kahle mi nga yi khweni wu ta siku rin'wanyani mi nga yi nota ehansi i 078-622-4284 078 622-4284 84 hi le hi va ku hi karhi hi tirhisa laha ka association ya hina na tin'wani tinomboro ti kona ta executive, but for now mi nga pfa mi tsale nomboro yaleyo hi ta mi pfuna ku landzelerisa swilo swoswoleswo. Loko mo tshuka mi te humelele kwalaha hi khoma koti meeting hi tala ku tikhoma hi wavumbirhi. Loko mo tshuka mi te humelele mi ku hi mina luya na van'wana na van'wana hi ta vona ku hi swi tekisa ku yini ku ya amahlweni leswaku mi pfuneka papa.
1: Right.
3: Ahe bodono pfukini hini ho pfuxela n'wina. A swi twa swa vuhosi bye byi lweliwaku. Vuhosi bya lweliwa swinene ene a vo va lwese hi swi va pfala swihi swa vanhu. Hina vanhu hi laha mali ya marhumbi hini na vatswari va hina vapfini va helini hinkwavo biyari havini va hi siyele marhumbi lamakulu ene mali ya mali. Hina hi lava mali hina a va nyiki vanhu vuhosi bya vona va kota ku misava yi ta kota ku vuya hi kuma mali ya hina hi karhele ku phutisa hi vona danko.
1: Right, Lamla.
0: Okay, inkomu mhani i mhaka ya kahle leyi mi nga yi kombisa yaleyo ya marhumbi impela hi tiyimiserile ku mi pfuna hinkwenu vaakatiko a hi rhandi leswaku ri mi kumeka mi karhi mi tikeriwa mi tshama mi ri na swivilelo eka mhaka leyi yi nga basa yi nga erivaleni eka tihofisi leti ku vutisiwaka ka tona loko va ku swi ta lungha mindzuku swi ta lungha rinirinirini ku vutisiwa ku fana leswi papa a va vula swona lahaya loko siku roro lero ri fika swi nga lunghangi u ri yini munhu loyi a vutisiwaka loko a nonoha hi n'wi tekela goza so hi ndlela yo fana na yaleyo hambiloko ni nga tivangi ku mi kumeka kwihi mi va mi ri mani na ha kombisa nakambe ku ri ti-meetings ta hina laha hi khomaka kona hi khoma hi wavumbirhi na nomboro yaleya ni nga hi vula hi yona leyi hi va ka hi karhi hi tirhisa yona for now hi tiyimiserile ku pfuna vuhosi byin'wana na byin'wana ni vanhu va byoho so loko hosi yo va yi hlamuseriwa yi hi tela naswona swi nga yi hatlisela na loko mo humelela mi ku hi hina lava va vurila hi mhaka ya mali ya marhumbi hi rhandza ku mi pfuna swinene impela loko ku vulavuriwa hi 30 ya malembe ha ya tele ngopfu hi nga tivutisaka ku endleke yini swin'wana hi ta ku loko hi sala hi lavisisa hi ya kuma ku ri na munhu wa kona loyi a nga endla manyala xikoke khu khale humba yi olele nkuma se vo va na vutihlamuleri kwale va nga ya kona hi ku ri swa tika na kwaleyi
1: Alright, 060-88-75942 ka ha ri na va nge le ku typeni loko ku ri na timhaka nghenani mi vutisa va ha ri kona tatana la enhlikani va mikerini
4: ahe khalangama karhi ma pfuka
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
4: hi swona hi pfukini ni xeketana va yini va hina kwalano khalanga khalanga no ka ni nga swi tivi loko va vula bibeleni va ku ku na musamariya wa mulimi i vanhu i vavava va lava va nga kwalano namuntlha va boxe thumba leri a ri tshama ri karhata hosi Maswanganyi a nga tleli a nga lunghisi bya muti wa yena hi mhaka ya vanhu lava va n'wi bela pongo va ku wena a wu nge endli hosi a wu hosi va n'wi bela pongo vusiku na nanhlikaa se hosi Maswanganyi a swi tivi ku kusukela namuntlha hikuva a nga swi tivi mikama leyi hinkwayo kusukela namuntlha a languti swa muti wa yena i hosi a ku na loyi a nga ta ta n'wi phazamisa a ku endla swo karhi ni tsake ngopfu loko mi vulavulise sweswo mi vulavula hi hosi Maswanganyi ku hosi Maswanganyi a nga hatleli a nga ha languti swifuwo swa yena ku swi famba kahle na tiko hikuva a ku ri na luya wun'wana a yima halaya a kokela se ni khetha ngopfu ku mi cheleni hosi Maswanganyi mafurha lama ma nga ta n'wi horisa kusukela namuntlha a tlela kahle a lunghisa swa tiko ra yena a karhi a swi tivaka i hosi dange dange khalanga dange i Richard maboko kwala ka maphove dange
1: alright inkomo you can see
0: inkomo inkomo papa a khensa swinene hayi yaleyo hi tlhela hi vula leswi mi nga swi vekisa xiswona na masokisi hi ta ya koka swinene hi kota ku tsutsuma rivilo ro kongoma kwale hi nge teri havalandza hikuva jive ya ku cina loko va ku cinaka lava van'wana va cina rhaikhoto yaliya yi chayisaka hi my worship my worship my lord oh my lord yita stopa heta tsutsuma hi valanda ya ku nwina mi endla yini loko van'wana hala ka mfumo va ku hi leswi n'we mi kongoma a vuhuma dyambu loko va va kongoma vupela dyambu hi ta koka masokisi swinene ku hatla hi lulamisa ku ri yi nga dyisi van'wani mbitsi swilo swi fanele swi tshamiseka kahle hi ndlela leyi swi tshamisekaka hi yona ku nga vi leswiya swo tumbetiwa swi sotapiwa atikhoneni swi dyisa van'wani mbitsi no a hi nga pfumeli sweswo
1: right Enhlekani?
5: Enhlekani mpukeni.
1: Tsama tsikini ngonwe.
5: Mpukeni. Ah na vendawo yasita udzipukeni. Hey, ni lava ku khensa swinene leswi va swi valavula ku impiso ngopfu. Vanhu va kume vuhosi hikola ka ku va va dyondza xikolo. Ivi hikuva va kota ku tsala se va hetekela vuhosi bya hina. Vuhosi byi fanele byi tlhelela na byi huma kona. So ni lava ku valavula nyana na hi leya. Ya marhumbi mina vatswari va mevo I'm sorry vatswari va mevo lebya va tela kunene 15 years ago a hi se kuma na 1 rand hi langutiseleni hi langutisela va ze va fambisa hi sweswe until last year ni lande ndhuna laha benga mati ni la ku ta tiva ku kasi ku humelela yini ivi ni directiwa ka mukulukumba wun'wani ni vulavula sweswi mindoko ni pfukela kona ni landza ndhuna ni langu byeku a hi yenene hi ya lunghisa swi leswi loko va suka kwalana va suku va hi phinde food number yaleyo hi ta kota ku hi fona hi wambewa loyi va nga va khoma mitini hi ta va hi ri kusuhi na vona hi ta kota ku lunghisa swi kwa munhu a nga tirhaka office more than 5 years 10 years a solva timhaka ta vaakatiko mara a tsandzeka swi tikomba kahle ku vanhu lava tirhanaka na swa tilandlan a va tirhi nchumu tiofisini ta vona vo tshama ntsena no dya va nga va dini timali ta hina se yaleyo a va hingeta tinambara hi ta kota ku va tshunelela hi vulavula hi yona mindoko ni ya ndhunene a ku n'wi byeleni edinga mali
1: ya
0: hayi i nkomu papa impela ya nani a ndhuneni mi ya n'wi byela le dinga mazi hina hi kona ku mi pfuna hi tiyimiserile swinene loko mhaka impela yi teka malembe ya 5-10 yi nga lulamiseki hayi kwalani hi fanele hi tivutisa ku ri ku na swin'wanyana swi nga riki swi nga tolovelekangiki swi fanele swi hatla swi lulamisiwa hi nga tshiki swi famba nkarhi wo leha hi tiyimiserile ku yi lulamisa mhaka yo yaleyo hi pfuna vaakatiko nomboro liya mi nga yi kombela na ha yi vula nakambe i 078-622-4284 ti-meeting ta hina hi tikhoma hi wavumbirhi na loko ho tlula wavumbirhi hi ya ka wun'wana mi nga vileli i masiku yalawa mara liya hi yi vulaka yo lava tihosi hi nga rivali hi tirhi i wavumune vhiki leri taku laha hi nga vulavula hi ku ri leswi va nga kombisa papa laha va ku ri nkarhi hi ku ri no hi nga ndla ku 12 o'clock yi va yi ri right so loko yi ku 12 o'clock hi ta va hi yimayime kwalaya hi rindzela tihosi na tihosana leti ti nga na ti-probleme ku ri hi ta sungula ku lulamisa swilo leswi we want to profile these things very well ku ri swirilo swi hunguteka hi sala hi ri kahle hi kota ku ba ntambu
1: right a hi kumeni van'wanyana laha enhlekani mamukerini
6: yona mchomiseki
1: ahe
6: Mulana boti stereck.
1: Oh, right.
6: A hekora mlandu na ujene, ene na problem la kamokosho ma.

0: timitina ti khome hosi a hi swi tivi ti nhwerenga njhani ku va hi khoma timitina tikweni na vuhosi lebyi volo hi tekela hosi i risinga danki dola nhwerenga njhani ku khoma timitina muchaviseki hi pfuneni kwalaro ku hi nga ya ku ku ta khomiwa timitina ka makoxa
1: inkomo Nkosi o inkomo inkomo papa aka leswi a mi kombisa swona hi swi twile i mhaka yo twala swinene swirilo swa mapatu masipala u fanele u khulela mapatu lava ma nga ndzeni ka switrata ka minti i mapatu ya masipala swirilo swi fanele swi yisiwa kona loko swi nga endli na hina ha swi kota ku mi pfuna ku va susumeta ku hika siku humelela yini ha titwa na mhaka ya timithing leti ti nga khomiweki tanihi tihosi loko hi karhi hi tsundzuxana hi ta tsundzuxana na vona ku tsundzuxana a swi bihangi a hi tshembi ku va nga hi lwisa tanihiloko hi ri association kumbe na vona va nga si nghena ka association leya hina mara ha swi rhandza leswaku na vona va va kahle hi ta share ti-problems ta service delivery se loko vo kumeka va karhi va nghena haleni ka association leyi hi ta kombisana naswona aka swoswoleswo leswi a ti-radio swi vitaniwa noise pollution hi xilungu leswi swi nga pfumeleriweki ku ri ku rhaseriwa un'wanyana munhu hi huwa ya ti-radio na swin'wana hi swona leswi faneleke swi lulamisiwa na ko ku biwa i swilo leswi faneleke swi lulamisiwa ku loko munhu a reportiwa kumbe a hosini swi tekeriwa enhlokweni ku va na timithing laha ku nga ri ki na timithing ku onhaka swo tala hi ta tsundzuxana na vona hi xi tekele enhlokweni xirilo xa n'wina loko hi hlangana na vona hi ta va tsundzuxa loko hi nga va voni ha burisana na vona ha va tiva hi vona ku ri swilo swa n'wina swi lulamiseka swi ya kwihi emahlweni ha khensa ka yeleyo papa
2: a swi sweni bodoni a swi sweni na vayeni kwalani hi ri vayeni leswi mi swi vulavulaka ni loko va ntiyiso ni vanhu va ku tala va nga pfuneka hi ku mina ni yingisela ngo GCR ni minkarhi yo tala va ta vayeni kwalani va vulavula na bodoni va hi thembisa mara switshembiso swa kona swi va swi helela moyeni swi fana na mfumo lowu hi nga ka wona wa lowu wa ku ri no wu ku ta hi endlela hi nani wu nga hi endleki e papa leswi nga kona ni hi pfuneni mi hi pfuna tanihi papa va ku ri a ku na mapatu a ku na yini a ku na yini na tiva ku ri mani mapatu ni na mi byela mina ni laka sikhinyana a ku na patu leri ri nga ta kuma ri khuleriwa mapatu ya khuleriwa loko ku ri na nkosi ntsena loyi a vulaka leswi ni i papa ya xiluwana a fane ku na yo mali ya marhumbi ni hi to khensa loko hi kumile leswi mi ta hi pfuna ni loko ni ta hi pfuna hi ta vona ya n'wina mara a ni tshembi mina a ni tshembi a hlayisekani papa
1: inkomu papa eka leswi a mi karhi mi kombisa swona swi twala swinene loko mi karhi mi kombisa hi ndlela yaliya ya mali ya marhumbi tanihiloko vuhosi byi ri kona kwalaho kumbe mhaka yaleyo tanihiloko yi nga fika eka hina hi nga kota ku mi pfuna ku yi lulamisa tanihiloko hi ri tihosi leti ti nga na vanhu etindhawini ta toho xiphiqonyana xa kona xi ngo va ku ri vanhu lava va nga ku vulavuleni a hi swi tivi ku ri hi ta va kumisa ku yini hi ku swi nga endleka va tlhela va sala va ha ri na problem yaleyo yi ya mahlweni ivi va ku hi vurile siku rin'wanyani n'wina va association mi rilaya ka GCR se hi laha xiphiqo xi nga va ku kona mara loko mo humelela mi kombisa mhaka ya n'wina hi kota ku yi nota ehansi hi burisana na hosi hi kota ku vona ku ri va kumekisa ku yini lava tirhanaka na swona swa mali yaleyo ya marhumbi then hi ta kota ku tiva ku hi pfuna mani hi ya kwini hi endlisa ku yini liya ya mapatu kwalahaya tikweri ya mi ri vula ra ka swikhinyana it's true na yona yi wela eka masipala i mhaka leyi hi fanelaka ku yi lulamisa masipala wa hina wa local ku nga Greater Giyani a wu fanele wu attenda ti-problems totoleto hi vile na yona yin'wanyani incident a ni nga chavi ku hi vula kwala emoyeni ku lavekile papila rin'wanyani ku hi tsarile papila hi ndyangu wun'wanyani ku yisa leswaku ri va hi khulelela patu ro ya aswilahlweni ri karhi ri famba kwalaya xikarhi ka minti aka village yin'wana nhlamulo ya kona a ku ri ya unveiling swa ku pfula ribye nhlamulo ya kona yi ve ya ku ri mara yi nonohwile ku hi yi kuma ko va ku hina ha nghena ofisi hi landzelela munhu hi munhu hi ku hi kombi la u nga ri yisa kona papila a zela ya hi komba loyi a nga nyikiwa papila va hlamula ku ri a hi khuleli rorolero hi ku swi private hi vutisa ku private mi vula yini na va ku hi ku ri hina hi khulela loko ku ri minkosi hi ku ri no swa tika sweswo ku va mi hi byela sweswo a hi khomeka nkarhi mara lexi hi nga ya amahlweni hi kuma xona hi tevo a va hi hlamula hi ku tsala hi ya kuma ku ri va komba ku ri xikombelo xa patu loko ku nga ri swa nkosi i 20,000 rand se hi ku ri leswi ku nga na ti-indigence mi charger njhani munhu 20,000 rand mi nga charger munhu loyi a tsandzekaka na xava window frame ya rhandzavu.

0: la akaya 20,000 rand na. So ta ime kwa lao iringete ku endla appeal. Mara loko appeal ya kona yisi laka Greater Giyani Municipality. Silo langu teka engaku si personal loyi anga fika unwanu wa wona anga accountable politically. Aku milaba yinika mina. Na sweshi. Akolo taku mkirisela nlamulu yako awusewu lanchuhu. Sesilu lesu. Isu lesu ifane kusi landele risa. La ifane laku hiendla kuri. Batirela mfumu kumbe ti politicians. Basi tiva kuri hilava yini akavona. Loko hiya kuri hilava kupuniwa. Ahola vari randu leri vangata kuveri i rande chairperson ya association. No. Hilava service delivery. That is why nisu vula kwala. Nsamulile ya kumilava yini akamina. Ayi komankate. Ayi hilava na yale ilu lamseka. Se isu lulesi hifanila kusilulamisa service delivery ifamba kari. Problem le inga kone ikuba itika silu sifamba kari wole asu nene. Si zela si aka kuri mapatu aya kuleriwe. Hisola le si endla kuri ti problems le titala. So ina le ikolotu waku yona ya nsamuli ya appeal. Kwa laka Greater Giyani Municipality. Aba suitu laba nga kona. Aise heta yona avu ya kwa lao. Ila kutaitwisi isa kuri miyu determine njani 20,339 rand ya kukulela shtrata loko kuri na unveiling. Malia leo itele ngufu. Hambiko ba 100 meters mfuka uhosha ribs i 20,000. Si 20 kasi loko mkarimi hitwa havu ya kwa lao.
1: Alright, inko mtatana andaka mafumba yon kwa ulama mlaba kuma endla kumbe kumateka. Itakombe leso kumitlembu ya mtamta ya update. Marito yako hetelela ifika makumi minete ingwe.
0: Ya marito yako hetelela ifika makumu ikuri ina iri Association of Traditional Leaders iranda leswa kuti hosti tshinela ekusuhi na hina tita hiva na tona eka hinkwaswo leswi hi swi endlaka. Loko tita tinghena eka hina tita joina here amahlweni na tona mhaka ikuli i membership. Kasi na loko mi nga ri membari a swi vuli ku a mi nga pfuneki mi to swi vona na n'wina ku lahawani swa antswa ni nghena ni ta kota ku vhela ni ya kwihi ni va member hi nga vi leswi a va nge ku na ti-sympathizers hi xipolitiki. Sympathizer hi luya wo vhota xin'wana na xin'wana mara hi a nga weli helo hey mori ni kombisa ku ri sweswo ne i ku domeka sweswo vanani ka political party leyi mi nga ta vhota yona ku loko swi nga endli mi swi lulamisa. Se hi vula sweswo hi ri loko tihosi to kota ku ta ti joyina laha hi va ndhawu yin'we hi talwa hi tiyile na swirilo swa vanhu va tona hi ta kota ku swi solva kahle hi ri ndhawu yin'we. Kambe a swi vuli ku ri swirilo leswi nga vuriwa a hi swi tekelanga nhlokweni. Hi swi tekele nhlokweni hi ngo lahlekeriwa hi ku lava a va vula swo karhi va kumeke kwihi van'wana a va vulanga hi ta swi tivisa ku yini. That is our concern. Hi rhandza ku ya emahlweni tshinelani hi tirhisana hi ri tihosi.
1: Siya nambara ya n'we
0: ni vula.
1: Yi vuleni kambe.
0: Nomboro ya mina i 078-622-4284. 078-622-4284. Ti meeting ta hina hi khoma hi wavumbirhi. Loko hi tlurile hi loko ku nga tshuka ku ve na swin'wanyani swi va ku swi nghenelerile. Inkomu.
1: Inkomu hlayisekani swinene.

0: Yeah. Loko sitisa swa swaming saramina loko ikha ingena kahle kana ngana ku hina bomba reloaded risimra kahle sika kahle ngopfu ka lindo ela ka famba na ina kahle ngopfu akusala yo kambe ke amkela ming samne ka ingena kahle ka nhleka no skrana monhla hozama friday
1: hozama
0: fala zo zo ma hele ya viki ya ku pumala dang guy loko ifikile va ngisiri va ine famba kahle viki lero saseka kambe swa viki leri va hika isgimeta kana na mthlasiko
1: Isazo gaming zero jisen famba ke famba kahle vele ke kukwala ka shondo 106.0 mina wona ke le ka retora rishaka eka ndenga wa zukura na mothla matibana yem amkele kahle ndzoto ka bana bana kula mingisela kahle miri kona nwana ntsanwezi na mothla sithamsekini ku skela toro kha ku hola horiwa na mothla ka denda dendiwa
0: iphephi
1: mama hi vhulu
0: aba yime ku weekend ita va kahle fambelani kule na swisweswo
1: yeah
0: Ya, mali ya bana.
1: Ngazeti iti shisa iya ka machonisi ne.
0: Leswa mita ku ita ba weekend yo saseka. He kombela mfambela kule na swisweswo. Mali ya bana ya le. Makubebela na rothi mina se kubeka hla wa le ya na re meng sara mina ba ke kuma kuna mhla 3 July 2026 kwa mhla lo saseka. Ha khensa na kuma ekhem amkena ka ha tsemba ku sikura ngona ra khara saseka. Ba khazi mipfuki.
1: Ina hla sikini khazi la kutwa ngwena ka. Mpfukile khazi?
0: Ina itshoma hi right. Ana munhla hi ba ke kuma ka kwa xisho tsakisa ku fana ku va ikha itiwa ku mzuku wa weekend hayi mzuku weekend
1: ya ende swi lava munhu a ri a tikhoma loko ri hina mali ne zama ku tikhoma mani mi ti dyondza ku hlayisa ximalani xa xitsongo mi va ku mi ri na xona mi ta vuya kahle ka misumbhunuku lexi endlaku nkarhi wun'wani vanhu va twa i nga ri antirhweni ka tika swinene i ku va u nghena ka vhiki ra vumbirhi loko horini se wa ha ri hamali
0: and se hlayelela ku kambe kana vhiki leriya Naleria.
1: Hey. Se sungula na timudzi ke. Se sungula ku kariya.
0: Ba nga ku onela ngchuba. Se wena iya wa hlambuli kahle vanhu hambi kaya vana se va ruketeriwa.
1: No. As some say kangi shem. As some say kangi. So hoka nga tivi ku hoka nga tivi ku loko ku ri ku mikami mi hanya endlela leyo. Na to timali to toleto na swinwana. A hi ri minga ti phini mali ya nwina kanti bo himbeka a rivaleni ne ti phineni hi mali ya nwe mara
0: ndi hleketa na scrum sokanere hiku hi phela na ku veka ivekenyana connectanyana ximalani swi na nkoka hiku swa ndleka mdzuku ku pfuka ku na mabaji mdzuku ku pfuka ku na swin'wanyana se a ho ti hlayisa hi tlhela hi hlayisana ximalani xexo hambi wo connectanyana 100 rand kumbe xi 20 rand xexo xi nga kona hi xo swi nga ta fika xi va xi kha xi pfuna ka siku ra mdzuku kambe ka n'wina mahaku hi kumaka kumbexana mi sungula ku yingisela ngonoko karhi ku sungula namuntlha hi va hi kha hi mi amukela swi tivi leswaku Bamba reloaded our got thing at an arrow 3 to 6 colour get Jesus for Emma 35 the Daniel Kona Montaiku ina Emma Farazozo. Come the Sutanic

0: swiyimo leswi hi hlanganaka na swona swikolweni minkarhi yin'wana kuma ku n'wana yi hlangane na xiyimo xo faneleke a kuma ku pfuneka mara a nga kumi ku pfuneka hi mhaka ku mi kuma ku thichara ra ala mi kuma ku i tshame na bokisi a ofisini mara ri n'wi alela kwini a ni swi lavi yini se ni bayi swiyimo sweswo I think hlangane na swona ni le ka social media ngopfu so hi swona swi nga ni motivata ku yini ku because of sweswo a ni kota ku ti-generatela income na mina nyana ya leyi ntsongo ya leyi ni nga na yona ni kota ku yini ni sungula project ku hi August ni ta haleni ni humaka kona which is yini ka municipality ya Lagiani ni le municipality ya le Collins Chabani na Vembe ku yini ni hi ta famba swikolo swa different August liya hinkwayo ya from the 3 ta August up until the 31 hi kha hi donata ti sanitary towels hi kha hi donata ti pads ka swikolo sweswo swo hambanahambana se ni yes, I think nele ka social media ta mina ka Facebook nele ka TikTok loko mo nghena mi ta swi vona ku like nile ku zameni ka ku yi pusha project yaleyo so ku na lava va kotaka ku va pfuna hi ndlela yin'wana na yin'wana ku na vona va kota ku va pfuna ku ni kota ku yi fikelela project leyi because of a no va na swikulu na mina sweswintsongo sweswi ni nga na swona
1: ku na vanhu vo tala va hansekela ku nghena ka music they are still young van'wana va vona va ha ri xikolweni i nga va tsundzuxa kwini
0: eka minkarhi hinkwaro is to always stay humble because of loko i nga ri humble i nga kuma ku namuntlha i kholela munhu mara i nga swi tivi ku munhu waloye i yime hi matsolomahi ande siku rin'wana i nga kuma ku yini i nga khe yi tlhelela ka wena ya ya fiki khidzama i kombela ku pfuniwa ka yena se ni just always stay humble because of a wu swi tivi ku muni i munhu wa njhani and everything na ku future yi khomele yini so always stay humble and support each other
1: swa twala swinene hey, hi khensile ku va mi kha mi hi vhakerile ka lava va hantsekela ku va va kha va kota ku mi landzelela ka social media xikan'we na ku va kha va mi sapota ka music kan'we na va mi nga mi kumisa kwini
0: ka TikTok hi mina Nwakhambani and then ka Facebook i Beatrice Nwakhambani eMathebula and then hinkwako ka ti-streaming platforms hinkwato i Nwakhambani
2: hi nga se rivala wa rhambiwa nakona i performa tindhawu ta njhani
0: ni performa hinkwako ku va ka a ni se yi kuma invitation yi le nkosini mara na performa
3: mara ya tlhava
2: va kutana Nwakhambani ku na nkosi tata hi performela
0: hleketani if a ku ri situation ya soho mi kuma ku mufi a ku ri fane yikulukulu ngopfu ya Nwakhambani mara a nga koti ku fikelela maybe ku famba ti-gig and everything ivi mali liya ya life cover loko se yi huma mandla nkosi ku se hi nga n'wi rhamba Nwakhambani se faneke ni ya gidela bokisi se ta swona kwele ntirho
1: ku na vanhu lava rhandzaka ku rhamba vanhu va tlhela va nga va hakeli mi delana njhani
2: a wu se hlangana na swona
0: ti-situations to fana na tano ni a ni swi tivi ku va swivula njhani hi xichangana ni so tsotsi yi dyaka n'we caffeine
2: mbava
0: yi dyaka n'we caffeine sweswo loko u hlangana loko yi hlangana na swona as an artist munhu a nga ku hakeli and everything there will be a way ku i ta vuya siku rin'wana loko a vuya siku rero mi nge he tirhisani mhaka ku yini i faneke i tsundzuka ku wa tsundzuka siku leriya i ni la xipunta se na sweswi na phuntini se i see
2: na xikhomela xa machayina xikhomele ekhensini Nwakhambani hikuva hi ri na wena eka siku ra namuntlha a pfumela so loko album yi huma ha ta tlhela na wena hi vulavurisana kahle veleke album loko yi ta va yi humile
0: swinene
2: mahlometela vitana risimingiseriwa GCRFM fambisana kahle na DJ Sizer Nwakhambani.

0: Mawela ma ma susi we muri matlina phakati loko munhu wa xikwembu nteki ufana Boderick.
1: Ho ya.
0: Eh hayi ta tlineka swinene.
1: A ku ta va kahle ne?
0: Hayi a yi ta va kahle ngopfu se yi le kule vona se yaze ya xava chukele swi vanhu va ku hi manjheni.
1: Ha swi ta lunga.
0: Hayi a rezi ku yi ta khawula xipotwana xa n'wana wa Ngwenda xi hakiwa le ndzhaku ka rivanti le henhla le hi chine block.
1: Eh
0: ha swi tivi.
1: Hayiku.
0: Xi hakiwa le henhla le hi chine block loko se i la ta chucha yi fanele ku tharre xi endla hansi ivi i pambula hambi pambula mathanga mambirhi na tshwamati na swimbirhi i tlha yi koka yi gonya henhla. Ya loko munhu a ta yiva laya ri tlela hikwa laya ndzeni khoma banga loko voko ri nghena ri langa matlata wa yi khoma voko ku na tsema hi banga
1: a ko ku nga ha vi na vutomi
0: i ta vona munhu i ta ku humesela mali hinkwako ku nyika ti nga vonani we ri ndzeni
1: hayi i ni mitwi
0: hayi kokeni thosi
1: i xavixava. Alright, so ke mi yingiseriwa xiyingiselo fm ya mahlweni mfaleke nambara riqingho i 060-8875942 ima kaya famba kahle mfaleke ka madyambu ya siku ra namuntlha. Right, ku na risimu lam ri nga yima ku lunga mi yingiseriwa xiyingiselo fm kasike. Alright, ku na swin'wana mfaleke swi nga vuya swi nghenelela kahle laha ku ndle ka yini laha ku ndle ka yini laha ku ndle ka yini laha kundleka yini mo hi xavisa ndzhaku ka sweswo mingisi ya risimu ri ta landzela hi nghena hi laha
2: Walala wa sala Rico Dico Viva Winnie Barida's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles lino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu gandlo wa CE style leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.

0: What is it, Jalo?
1: Moy, wala na bele matus.
0: Na bele na magod.
1: Happy birthday kanya ni si. Basa ni. Nila tomole. Nasi suwi ni. Leka tomole. Nasi kwamba si zemba angi. Le. Kwele basa mako nore wala tiko. Na ala waka mapuwe. Nel kawo na lewe. Epi.
0: Epi.
1: Kwamba si wende titu wa mkata katili vanela. Eso na matos.
0: Kezi ni baba.
1: Sure.
0: Sure. All right. Yama timing 0 GSFM 060 8795942
2: Nile ka shikwe mba izemba, nile ka makosho. Nile ka nyani sika thomu. Nile ka machisa la mama leka umko timdima armambiri nire happy birthday. Nile ka mkaya wa mina la vimana bumba. Nire happy birthday. Vana vila njomu kasku noto zimungu mbekrala iye.
0: Kenzin peleke the queen of Limpopo la mangu mbekral. Shandla ee, tenka shungwa nshandla. E na kambi ke mingzir da famba katini ate ka ungonwa mingzir ka nambara 060-887-5942. Hitwale sokula one ke wona bar happy birthday eka man kumbe chilinga bana bela kahle sokura kubelekiwa eka man eka madambu ya sokura namta 47 what the minute mix here ingene kahle feleke eka awara liya ya ntano monte ka mix here kahle la hitwale sokula varini 060 106. Hello.
3: Hey, happy birthday ka shikumba iza emba ngi man le ka makosho le ka mbangini le na happy birthday ka botwili malungani ka mapuri le ka nyanisi le ka thomo le mapindi na sesuwini ka thomo na junior hlungwani hi junior la kwale ka makosha na si man si mana bumba lu si man sis lose kwala and then ile ka matwist mani le a kwale 14b man mambiri mani ya ka ya ba manne man mambiri kwala na hinkwavo lava birthday ya ku hi matos a va vi na weekend ya kahle a va hlambi abahlambi inkomo yempuka titimela
0: abahlambi kensi
3: abahlambi bangetitetele mina danke
0: danke red mix said for the 81 minute engene kahle feleke eka awara liya ya nthano na kambe mix said ni van khani teka kahle mix said okwetelela beni uma ile ningangeni ko 106 hello
4: happy birthday ka baba shikwembu xidzai mbangi kani ku happy birthday ka ndzaka hlungwani le ka makosha le Then ku happy birthday ka botwili le ka mapuve le malungani na mana boom kwa le vatshama ku 14 na mathisa lama ya mambere lama yana ni re happy ndambe ya mkateka ya vanele na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku na vona a va naveleliwa hi manjaja laya ka muchipisi laya hlayisekani mathosi
0: a swietana le ka n'wina hlayisekani
4: ahe
0: All right, mix zero, just zero. Family, family. Kasi mnanang wana fereke. Eka nshikan wa sukura na monta. Belka sering kringo. Eka number 060-87-5942. Ibaika I tap kela kasi fereke. Kuf kela kasi leka awara liya. Yanti. All right. Ndeka ngono mseri. Kwa etela yane. Ba tsama ba rkona man manga kunho ba khola all right la ba tentin ka skeming zero gsr fm taba ke fa makatle fele ke ntela le okay men fa mbin me jara ka mathosi mnye ka ntiba putsa mi so mfula ngwa mateka sa ti re mi msalam ti phina kahle mnongono ka gsr fm remember ngo benta khala na kahle fele ke na nongono ko lwa wa ta mganga no kusiya kahle mina mingsere iri simra sol makamre sono ko nge thoba ko ranzo ra ti movie bye bye

0: only focus at the showground. They must also go to the repatriation center so that we continue to provide the required services. But we are quite happy. Also, one other thing that moved us is that the MTN and Vodacom, they are busy on site with the connectivity. Because those who are there, regardless of the fact that they are coming from outside this country, they are still human beings. The humanitarian assistance through our NGOs, our foundations, who are...
1: Swibeka kahle le ka 17 wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta miganga va ri karhi hi langutise kahle eka swiviko leswi swi va ka swi ri kona va ri karhi hi siya mahlweni na ku va hi karhi hi khumba kahle ka timhaka ta March and March leyi va ke kona kumbe ku nhlangano wa ku va va ri karhi va herisa vaaki va matikomambe etindhawini ta Joni lava va vuleke leswaku van'wana lava va hanyake va ri karhi va ri na ku chava swinene ndzhaka loko ku ta va ku sungurile pfhumba lera March and March. Kasi leswi va kona ndzhaka loko van'wana va vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga va vekiwa ku va va vitaniwa machangana kumbe matsonga lava hlaseriweke etindhawini ta Joni. Un'wana wa vaaki loyi a nga vula leswaku va titwa va nga hlayisekanga swinene hikokwalaho va tshama va ri ku hlaseriweni swinene na ku va va ri karhi va vika leswaku n'wana wa yena u hlaseriwile.
2: Va fika va nghena va fika va gongota lava nghena va tikiti phone va n'wi bini va n'wi vavisina u vavisekile wa kwaka yin'wana wa mbini
3: va ta n'wi tekela foni va tekela foni ya nsati
4: ya ni tshoveriwile laha ni tekele na xikaka movha ya mina laha va teki na mali yo ringana 7000 va teki mali va teka na tibele va teka na swakudya va tlhela va tsala mavito va tindlwini ta mina
3: va teka vanhu lava
4: va famba va maxi va ri one va kha va onhela vanhu va nga ha ti vova va ta leader ku va endla swa right na va yimela patwini a va le ku hala ndzeni ende loko ku teleka vanhu and va ba vanhu va kwala
2: sata hi hloniphanao va chava ngopfu kuta tinyimpi ta vona hina manjhini
5: mara xo sungula sweswi mavoyisi a va famba va nghela etindlwini va khoma van'wana hayi community yi nghena yi teketela vanhu swi rhongo ntirhona wa yini ande 600 million yi helele kuti hi ku mavoyisi va famba va nghena ma khoma vanhu why community sweswi yi nghena tala jaratini yi khoma vanhu what for tell me nawusiku yi ta dlaya vanhu yenasiku yi ta dlaya vanhu he vot ni kombeni kahle vanhu vona hi le nawusiku yi ta dlaya vanhu a ku na munhu a to nghena cetla loko vo ta nawusiku va ta na mavoyisi ane swi le nawini mara naswona ku a va nge tiva nawusiku na sweswi va lutile byala laha byala leswi va swi le halaa ka assistant byala bya ri kona va nghena va tshota hinkwavo swi rhongo se n'wina ebot mani mi dya swin'wana why sweswi community leyi yi lutaka laha ileleyi i maxaka yi nghena yi khoma vanhu la va tiva hini ku loyi na passport a nga na passport n'wina mi nga ni khoma mina ni nga na passport ma yi twaku mina a yi dya mina njhani va nghena sweswi ku as mavoyisi a marala na masocha lama nga humesiwa ra mavoyisi makwihi sweswi a va nghenangi la vanhu va nghenile dololo a va nghenangi masocha na mavoyisi a ma nghenangi mara va le ku khometeleni ka vanhu dasqutesi why
6: ku maphorisa today va ta va ri gade leswi vatho va swivetla cause ri chuvile cause ta va ta vuxiku a ri tsimi swivetla vana hi vuxiku nkarhi va tlotsana a va sa tlo checka ku ri u na le ID ku na leyi ku tlotlhoka order va ri kupela maphorisa va ta va ri thusa kupela maphorisa va ta va ri gade ku kupela ku katiwa hi swivatho va swivetla ku kupela ku
7: katiwasesiwani hina fane hi ya tlela ku namuntlha phela va ku hawa a ku tleriwi ene hi ta fa wa susisa vanhu lava va hala phela matoma ni twani va hala vanhu leva so sweswiwani a ku fanele hina sweswi hi ya tlela kwihi
1: Swiveka kahle le ka 20 wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha va lava i vaaki etindhawini ta Joni lava va ri karhi va kombisa ku vilela swinene kun'we na va va ri karhi va kombisa ku chava hi siku leriya ra vumbirhi laha a va vika leswaku vaaki i va tiko ra le handle va fanerile ku va va ri karhi va herisa ni nga ku va fanerile ku va va ri karhi va famba laha tikweni ra Afrika-Dzonga va ri karhi hi siya mahlweni na ku va hi karhi hi langutisa kahle le ka Commission ya madlanga laha muyimeri wa xinawu xandla xa nhloko ya vulavisisi bya le henhle nkulukumba Firoza Ken hi loyi a nga va ri karhi ni nga ha ku hi loyi a nga va ri karhi a vula leswaku Ken wa ri eka xiyimo xo ka xi nga tsakisi exibedhlele hi tlhelo lerin'wani murhangeri wa khomixini ya madlanga Justice Madlanga hi loyi a nga va ri karhi a lemukisa muyimeri wa xinawu Firoza Ken leswaku a fambele kule na ku va ri karhi a burisana na vateki va mahungu hikuva swi nga ha tisa swisolo eka khomixini ya Madlanga kasi leswi landzela ku va Firoza Ken a ta va baleseriwile hi sonto a handle ka karhene etindhawini ta Joni naswona languteriwile ku va ri ka hi loyi a languteriwile ku va a

lokusisa sasemixer wa mina na mina ntombi yozenya ntombi lesikudiso amaleza wazinjebe ntsatselwa kahlongwana neri tukulo mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngwa mathole kamavuza ka yambuya vapfukile vanhu vana ntshemo na kupfumela swa ku vanhu vapfukile ni sheweta vanhu hinkwaku kwaku kwaku lo meaning sela ka mirikona kuri ra vunthlani ra kahle mingiser wa mina na switiva leswa ka ndawu nda ku hambana hambana vanhu vani ngiser no hikuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za mingiser wa mina kasi hikuma kahle ka Facebook page ya hina gcrfm kumbe u hikuma ka nambara ya hina ya xiranda 060-8875-942 kwalaya u ta va u karhi u burisana na hina mingiser wa mina ha hala ka World Cup hala ta wa ti team ka wiwa la loko nga tiyanga kahle u tikuma u wili kahle kahleni ri ni ku byela leswaku swi tele leswi lava ku vulavula hi swona le ka World Cup mingiser wa mina mara la Afrika-Dzonga I n'wana n'wa xima I mani mingiser wa mina van'wani va ya hala van'wani va ya hala ni ta ku byela leswaku le ka xipano lexa xa yona Pulukwani City ku endleka yini va Zaberi ku endleka yini vatlangi ta ku byela leswaku ku va ku ya ku thoriwe mani aka xipano xa yona Pulukwani City mingiser wa mina so hinkwaswo leswiwani na ni tshemba na ku pfumela leswaku ta va swi ka swi ku pfuna kasi ta tlhela hi tsutsumela aka xipano xa yona Durban City ba tisisa leswaku va sayine mitlangu kusuka xipano xa Orlando Pirates kasi kusuka ka xipano xa Orlando Pirates khale ka mitlangu wa xipano xa Orlando Pirates mingiser wa mina a va karhi a kombisiwa leswaku u sayiniwini ka xipano xa yona Kruger United ta va karhi nangutisa leswaku swi ndlisa kwini kasi ti-award letiya tala Afrika-Dzonga mingiser wa mina ti-award hinkwato tala Afrika-Dzonga ta mitlangu ya bola ya minenge PSL Awards ta va ni kha ni ku byela leswaku ku endleke yini ka PSL Awards i ri ni ku byela leswaku ha ti bohanile ti-award letiwani ti bohane ku bohana ni ta ku nyika kahle ti-nomination ta koho leswaku ti tshamise ku yini kasi ku lukumba papi Zothwana tivisiwa tanihi mudzaberi ni ta ku byela leswaku u tivisiwe ka xipano xini leswaku i mudzaberi ku lukumba papi Zothwani mingiser wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona mingiser wa mina i kusuka ka xipano xa yona Durban City va va karhi ku kombisa leswaku va va karhi va babayisa un'wana wa vatlangi se hi ta va karhi ku byela leswaku i mana va karhi ka a kombiwa kumbexani a va karhi a pfuleriwa nyangwa kasi xipano xa yona Cape Town City va va kombisa leswaku mune wa technical team wa staff xa technical team xi va xi kha xi hlongorota ku byela leswaku i va mani lava nga hlongoriwa ka xipano xa yona Cape Town City mingiser wa mina swi tikombe nga ku Cape Town City va la ku va ku ncinca swi swa ku tala mingiser wa mina kasi va tlhela va sayina van'wani vatlangi eCape Town City so ta va ni kha ni ku hlamusela kahle leswaku ku va kha ku endleka yini kasi former Chipa United midfielder ku vuriwa leswaku u joyine xipano xa kusuka le aZimbabwe Castle Lager Premier League mingiser wa mina ta ku byela leswaku mani mtlangu waloye mingiser wa mina la nga va a joyina xipano xa yona xa ku huma le Zimbabwe mingiser wa mina xa platinum ta ku byela leswaku i mani kasi swin'wana ni nga ta va ni kha ni ku byela swona mimbuyelo ya FIFA World Cup na fixture leswaku yi tshamise ku yini mingiser wa mina it's interesting ku va hi vona swi swa ku tala na cancer remember ku siriwa nkarhi mara lowu nkarhi wa hina na vayingiseri va Sportsville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hi ta va hi karhi hi tiphina na eka majaha masiku ra namuntlha xisaka xa nghondo swi kona na eka majaha masiku ra namuntlha mingiser wa mina so swo lava wena u va karhi u ri ya tindleve ku lava ku yingisela leswaku swi nghena loko swi endlise ku yini loko yi kota to ni ta va ni kha ni humala etindlwini ta hina ta vahasi hikokwala ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo mara nhlokomhaka ya hina hi leyi so simple so simple ni lava ku ni predictela xikoro ehenhla ka swipano swa mune Australia va tlanga na Egypt u vone ngaku ku ta wina mani Argentina va tlanga na Cape Verde u vone ngaku va ku ta wina mani so i swipano swa mune leswi lavaka ku predicta ka swona Australia na Egypt u vone ngaku ku ta wina mani Cabo Verde na xipano xa Argentina u vone ngaku ku ta wina mani mingiser wa mina kasi ya ta la Ghana na Colombia ivone nga ku ta wina mani na kwala so ta beka ro ni oni predictela leswaku ivone nga ku ta wina mani ka majaha masiku ra namuntlha mingiser wa mina hinkwaswo leswi swi kuma ka nongonoko wa Sportsville
a hi sungula mhaka hina hi ndlela leyi mhm sungula mhaka hina hi ndlela leyi mina na wena mingiseri wa mina a hi sunguli hi mimbuyelo ya World Cup leswaku hi tshamise ku yini mimbuyelo leya World Cup mingiseri wa mina loko ni yi nangutisa mina no twinga ku kahle kahle leti ti humaka ka last 32 a hi va hi ti nangutele leswaku ti va ti kha ti huma la ka last 16 la kuta karateka loan leya va tlangela ka yona mingiseri wa mina oka hi nga swi tivi leswaku va ta swi kota ku va va va kota ku rhwala pressure leyi nga ta va yi ri kona aka last 16 ti-team leti ni nga ta va ni kani ku hlamusela tona leswaku timachini ti ya ka last 16 mingiseri wa mina hi vone swipano swi va swi kha swi tlanga siku leri ra tolo Australia hi vone va tla Austria u ni khomela Austria va tlange na xipano xa Spain laha hi nga vona Spain va va kora tibolo tinharhu eka tandza hi vone jali ra va vitanaka Poro a va kora bolo yi ri yin'we kasi jali ra va vitanaka Zabal a va kora tibolo ti ri timbirhi ku tiyisisa leswaku xipano xa Spain hayi xa ha ri kona ka mitlangu ya FIFA World Cup 2026 leyi nga kona le a Mexico Canada USA mingiseri wa mina kasi hi ntlangu wun'wana lowu nga va kona hi le xikarhi ka xipano xa Switzerland na xipano xa Algeria xa ku huma kwala Afrika hi vone ntlangu lowu nga va wu huma hi tibolo timbirhi eka tandza hi vone xipano xa Switzerland xi va xi kha xi tiyisisa ku va xi ri na xandla henhla ka xipano xa Algeria hikuva xi va xi hlula xipano xa yona Algeria hi tibolo timbirhi eka tandza hi vone jaha leri a va ri tiraka embol ri va ri karhi kora bolo ya ku sungula ndoye a va kora bolo ya vumbirhi ka xipano xa Switzerland ni nga zi twinga ku va hisa lavawani vo va le Afrika hi vo a hi fanele hi va vitana hala ka Algeria mingiseri wa mina so xipano xa Switzerland ni ku tiyisisela kahle ximfumo leswaku hayi machini va ya ka last 16 kasi ntlangu wun'wana wu nga va kona I ntlangu exikarhi ka Portugal xipano xa hina hi swin'wana xa swipano leswi ni wixaka ku at least loko xo teka mara swi ti kombisi swona matlangelo ma vona va ni impress mina hi vone xipano xa Portugal va tlanga na xipano xa Croatia laha hi nga vona xipano xa Croatia va rhanga hi minute ya 53 va kora hi nenge wa Paris a va kora bolo ya ku sungula ya ku tiyisisa leswaku xipano xa Croatia xi va xi kha xi va xi leader hi bolo yin'we ka tandza kasi hi minute ya 68 hawu the legendary goat Cristiano Ronaldo a va kora aka penalty spot mingiseri wa mina kasi hi minute ya van'watipempe hi vone Ramos a va kora bolo ya ku tiyisisa leswaku xipano xa Portugal xi va xi kha xi macha xi ya aka last 16 Yes, xi ya ka last 16 xipano xa Portugal mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo va karhi swi tiva leswaku hayi Portugal va ya amahlweni aka tournament leyiwani kasi leswi nga ta ku hlamarisa i ku Portugal ndlela leyi va fambaka hi yona a yi olovanga na katsongo mingiseri wa mina a ku na xipano na xin'we xi olovaka aka ndlela ya Portugal mingiseri wa mina i ri ni ku byela leswaku loko va kote ku va va hundra aka last 32 aka last 16 va tlanga na Spain a wu swi tiva leswaku va ya tlanga na Spain va ya tlanga na Spain the 2010 winners of the FIFA World Cup mingiseri wa mina va ya tlanga na Spain aka last 16 loko xipano xa Spain na xipano xa Portugal swi hlangana nkarhi na nkarhi mingiseri wa mina ku va na ti-goal ta ku tala no va na tshemba na ku pfumela leswaku ku ta va na ti-goal ta ku tala aka ntlangu lowu wa Portugal na Spain na kambe mingiseri wa mina u ta va kona hi ti 6 ta July 2026 kasi hi tlhela hi vona Mexico the host va tlanga na Nghilandi lavawani ni va jahini ku va huma a ni tivi ku wayi ni na beef na vona ni na kwali yin'wani na vona va swipano xa Mexico ni va jahini leswaku va hatla va huma la ka World Cup leyiwani cause na ku fika kwala va nga fika kona i ti fluke ntsene ni va jahini England a yi ndli leswi yi nga duma hi swona yi fika yi koretela mingiseri wa mina so ni jahi ku vona game leyi nga ta va yi kona hi ti 6 ta July kasi ntlangu wun'wana lowu ni lavaka ku vona hi wona leswaku wu ya humisa ku yini i ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Brazil na Norway matlangelo ma Brazil mingiseri wa mina
kusuka kwale ka the group stages ku ya ka fika ka last 32 ani matwisisi kahle ani swi twisisi kahle leswaku va tlangisa ku yini abe se hlangana ku se combine ka nchumu hambileswi vangana vatlangi lavangana ntokoto ni vulavula hi Spanish ya yona Brazil sina vatlangi va ntokoto mara a swi ti kominga ku vatlangi lavawani va tiva ntirho wa vona aka Spanish xa yona Brazil u nga rivala leswaku Rafina una injury Lucas Paqueta una injury Casemiro una injury so hi ta va hi karhi hi tiva leswaku kundleka yini hi vona va hisa lavawani andaka ti injury letiwani kumbe xani va ta va ri kona ka ntlangu wa no way a hi swi tivi so hi ta va hi karhi hi langutisa loko u langutisa Xipani xa yona Brazil u ta kota ku swi vona leswaku ka ha ri na ntirho lowu kahlekahleni wu fanele ku tirhiwa hi Xipani xa yona Brazil miyingiseri wa mina Neymar a nga se hi komba nchumu i kona ka World Cup no ka ni nga tivi ku vito ra yehe ku va ri ri kona vo ti nga ku u ta fika endla swin'wana swa ku hlamarisa kwalaha ka Xipani xa yona Brazil mara so far Xipani xa Brazil a xi ni convince leswaku xi nga endlela swin'wana swa ku hi hlamarisa a xi ni convince na swintsongo kumbexana xi nga na hi convince miyingiseri wa mina hi vona swin'wana swa ku hambana Xipani xa Brazil aka last 16 mara hayi a xi se ni convince a xi endle swin'wana ka last 16 leswi nga ta ni endla leswaku ni twe ngaku ya va nga swi kota ku va va hundzela aka last 8 xona Xipani xa Brazil no way Xipani lexi xi nga na ntikelo na xona xa kora mara andzhaku loko xi biwe hi Xipani xa Furwa hi tibolo ta mune ka yin'we swi ni endle ku ni hleketa kambirhi kanharhu leswaku a na Xipani lexi hi nga xi vona ka ti-group stages lexiwana xa ku koretela so aka nkarhi wa sweswiwana loko swi hlangana Xipani xa Furwa swo ndli nga ku Xipani xa Furwa a swi yo khoma swikhonkhara ntsena Xipani xa no way a swi yo taka holiday hi ndlela yaleyo yasi xi yin'wana ntlangu lowu nga ta va karhi wu vona Belgium na Xipani xa yona USA aka last 16 kasi ntlangu wa ku wa un'wana lowu nga ta va u ri kona wa last 16 i ntlangu exikarhi ka Xipani xa Paraguay na Xipani xa Furwa ntlangu wa kahle na wona hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini kasi Canada na Xipani xa Morocco lexi xin'wana Canada lexi ni lavaku a xi hatla xi huma la ka World Cup na beef na vona hi ta va karhi hi langutisa leswaku Xipani xa Morocco xi nga swi kota ku va xi humesa Xipani xa Canada na loko xo swi kota ku va xi humesa Xipani xa Canada Xipani xa Morocco hawu hi nga na vulavula swin'wana tanihi maAfrika nga na vulavula swin'wana tanihi maAfrika leswaku Xipani xa le Afrika xi ye ka ti-quarterfinal loko xi ze xi ya ka ti-quarterfinal ku na high possibility ya ku va nga hi komba swin'wana swa ku hlamarisa vona va Xipani xa Morocco miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku aka leswi swi nga sala miyingiseri wa mina ku va kha ku endleka yini hi swona leswi swi nga sala eswipani ta va hi karhi hi twa kahle leswaku ku va ku endleka yini kwalaya a hi suki ka mitlangu ya FIFA World Cup miyingiseri wa mina hi tsutsumela ka mahungu lama nga kona ma ta mitlangu ya bola ya milenge la Afrika-Dzonga loko u langutisile miyingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku ku yiwa hansi ni le henhla ku xaviwa vatlangi hi le ku langutiseni leswaku i va mani lava va xavaka vatlangi i va mani lava va karhi va huma ka swipani swo karhi mara mhaka ya koho i timhaka ta ku hayi ka tika ka mitlangu leyi ya Betway Premiership hi ri ni ku tiyisisela leswaku Motsepe Foundation Championship Hope FC va va tiyisisa leswaku va sayine mitlangu ya le ndhaku Brandon Theron jaha leri nga na 33 wa malembe ri joyina xipani lexi xi nga promotiwa kusuka ka mitlangu ya ABC Motsepe ku ya ka National First Division se hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena ndhaka loko kahlekahleni a va hambana na xipani lexi xa yona Golden Arrows u va karhi a tsutsumela ka xipani xa National First Division xa Hope FC halala ka yena Theron u va na ntshembo na ku pfumela swaku u ta tirha hi matimba ku ya mahlweni aka xipani lexi xa yona Hope FC nkarhi wa hina wu yi vekela ka 21 minutes past 7 nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina a hi tiphini ku ya mahlweni a hi twila mamahungu kusuka ka xipani xa Polokwane City va tiyisisini leswaku nkulukumba Phuthi Mohafe loyi a nga va hlongoriwa laha ka xipani lexiya u va a karhi a pfariwa hi nkulukumba hlongoriwa laha ka xipani lexiya u va a karhi a pfariwa hi nkulukumba Bayona Moloto as club head.

Kanayini nkulukumba mloto la ka spandle xa xa wena Pulukwane City mingiseri wa mina. Phela kuna ndwalo loko va karhi u sayina ka spandle swa vafana va Pulukwane City va karhi na ngutele leswaku tana nxangu munhu kwala ka spandle xiya. So swin'wana nga khomela swona ku hisuka ka spandle xa Pulukwane City a hi tsumele ka spandle xa the Buccaneers Orlando Pirates. Orlando Pirates andaka loko va hambane na Jaleria ri tlangaka ndhaku bandi le wa ka Sando. Aka nkarhi wa sweswiwani xipani xa yona Durban City va va karhi va tivisa leswaku ja leri bandi le Xandu ri kona aka xipani xa yona Durban City ri sayine contract leswi vulaka leswaku loko van'wani va karhi va ku raha van'wani va va karhi va ku tlhavelela ka timhaka ta mitlangu ya bolo. So hi swin'wana swa ku tsakisa ngopfu leswiwani. Kasi the newly promoted side Kruger United va va tiyisisa leswaku va va karhi va tiyisisa khumbi ra vona hikuva va sayina the center back, the former Orlando Pirates center back Kwanda Mngonyama na Katlego Muhame lava mbirhi lavawani miyingiseri wa mina va va va karhi va tiyisisiwa leswaku hayi va kona aka xipano xa yona Kruger. So hi ta va hi karhi hi vona Kruger leyi nga ta yi nga tiya va swi tiva kahle leswaku mitlangu leyi ya Betway Premiership yi ta na ntshikelelo. So hi swona swi endlaka leswaku va ya makete ka ha ri nkarhi va lava vanhu lava va nga na experience miyingiseri wa mina. So I think i tihlo ra kahle ra loyi a va ka karhi mpopola vatlangi ka xipano xa yona Kruger because u dinga vatlangi lava nga ta na vona u tlhela u dinga experience ya vatlangi van'wana lava va nga tlanga ka mitlangu ya Betway Premiership. So Ngwanyama hi wun'wana loyi kahlekahle ni nga ta ku hayi va va yi na tihlo ra kahle ku va va n'wi tiyisisa ku va leswaku u kona laha ka xipano lexi xa yena Kruger miyingiseri wa mina. Hinkwaswo leswiwani swi kumaka nongonoko wa Sportville. Kusuka kwalano miyingiseri wa mina a hi langutisi man'wana mahungu. Xipano xa yona Sekhukhune va va karhi va tiyisisa leswaku va sayine mudzaberi kumbe mupfuneti wa mudzaberi miyingiseri wa mina. Swi vula ku loko va ku sayina tanihi assistant coach u va karhi u hola mali ya ku tala ku tlula mali ya ku va u ri mudzaberi ka xipano xa Richards Bay. U suke ka Richards Bay a ri mudzaberi ka xipano xa Richards Bay sweswi u kona ka xipano xa yona Sekhukhune tanihi assistant coach swi nga ha va swi ku byela yini. Swi ku byela leswaku swi ri package ya kona ya xipano xa Sekhukhune yi kahle ngopfu. So xipano xa Sekhukhune va tiyisisini leswaku va sayine nkulukumba Papi Zothwani aka xipano xa yona Sekhukhune United. So hi ri halala aka nkulukumba Papi ku va va kote ku va va sayiniwa laha ka xipano xa yona Sekhukhune. U va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va fambela kahle kwalaha ka xipano xa yona Sekhukhune. Kasi va tlhele va tiyisisa va xipano xa yona Cape Town City leswaku ku na vanhu va mune va nga va karhi va hlongoriwa kumbe kusuka laha ka xipano lexiyani lava va nga ka technical team. Va kombise leswaku Obrigado Diogo u ve a karhi a susiwa ka xipano lexa xona kumbexani hi ku va a karhi a lelana na xipano xa yona Cape Town City aka xipano xa yona Cape Town City. So un'wana loyi a nga va karhi a suka i Thando. Thando na yena hi un'wana loyi a nga va karhi a suka ka management ya xipano xa yona Cape Town City. Kasi Jale ra va ritelaka Andrew na rona ri va karhi suka. Kasi nkulukumba Andreas na vo lava va ka technical team va va karhi va suka aka xipano xa yona Cape Town City. Leswi vulaka leswaku Cape Town City yi tiyimiserile ku va yi thola vanhu vantshwa lava nga tata na swiswintshwa aka xipano lexa xa yona Cape Town City. Kasi swin'wana loko ha ri ka Cape Town City i ku lava ku tiyisisela leswaku va tiyisisini leswaku va sayine mutlangi wa le ndzhaku kusuka a Bolivia international player leyiwani Marcelo Suarez u ta va ri kona ka xipano xa Cape Town City ka nguva ya 2026-2027. So hi va hi karhi hi langutisa xipano xe xelo leswaku swi va xi kha xi famba njhani. Kasi the former Chippa United Miglifida Baraka Majogoro loyiwa u va karhi a tiyisisiwa leswaku u joyine xipano lexa xa yona Platinum FC leswi kumekaka a likini liya ya le Zimbabwe. So hi ta va hi karhi hi n'wi vona jale ro hari va ri karhi tlanga ku halaya aka xipano lexi xona Platinum. U va na ntshembo na ku pfumela leswaku ku va va n'wi sayinini xipano xa vona xi ta va xi kha xi tirha hi matimba ku endla leswaku va va karhi va wela ku hala ka ku contestela ligi kahle miyingiseri wa mina. So hinkwaswo leswi swi kumeka aka nongonoko

0: Sportsville. Ai nangutisa swinwana mi ngiseriwa mina. Loko hi nangutisa ku terminateiwa ka batlangi. Kumbe xa ni ku terminateiwa ka batlangi ti contract ta bona aka swipano swa ku hambana hambana. Loko u nanguta banwani batlangi wa tibutisa na wena nwinyi leswaku hayi. Why kuva ku endleke so hi batlangi va soniwa. Ni burisa leswiwani hi kuva unwana wa batlangi Tarik Morris Spanja Kaiser Chiefs shi pumelela na yena kuva va terminator contract yakwe. I quality man no kaninga tivi leswaku vanhu va judge njani loko mutlangi anga ri kahle. Mara ni tinga ku Tarik unwana wa batlangi ba kahle la ba Spanja Kaiser Chiefs amba xi yong tshamisa a ku tava ku ri switele swi ri kahle ngopfu la ka Spanja yona Kaiser Chiefs. So no kaninga tivi ku mhlekete ya coach leyintshwa kumbe mhlekete ya technical team kumbe mhlekete ya kusuka kwale ka hierarchy ya Spanja Kaiser Chiefs mingiseriwa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va kha ku endleka yini kwalaya hi yena. Mara u terminate ku va fikelela ntwanani wa ku va va terminate contract na Spanja Kaiser Chiefs. Ni vulavula hi yena Tashrik Morris. So u sukini la ka xipano xexo yena ka Kaiser Chiefs mingiseriwa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku u va karhi a tsutsumela ka xihi xipano. Kasi xi mfumo kulukumba Cedric Kaze va ta va karhi va dzabela xipano xa yena Skukuda United. A ni ku byerini mavhiki lama nga hundza leswaku hayi va dzabela xipano xa yona Skukuni. Va tlhele va Skukuni va tiyisisa leswaku jaleriya va ri tinaka Ronaldo Lina u ta va karhi a suka laka Skukuni n'wa tipala loyiwani u ta va karhi a suka laka xipano xa Skukuni andhaka loko kahlekahleni ku nga renewanga contract ya yena. Swi vulaka leswaku u ta va a ya lava madyelo ya rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipano xa Skukuni. Kasi hungu ro hetelela hi ta va hi karhi vuya ka topic ya hina ya ku va u chuzela tiswikoro swa ti-team leti ni nga va ni vulavula hi toho mi yingiseriwa mina. I vanhu ku loko va ri ka swiyimo swa le henhla ma vulavulelo xin'wana na xin'wana lexi u xi vulavulaka mi yingiseriwa mina. Loko u ri coach kumbe u ri ka technical team especially loko i coacha swipano leswikulukumba leswi swi vonaka hi misava hinkwayo mavulavulelo ma wena ma nga ku nghenisa ekhombyeni ku vulavula ka wena. Vanhu va judge swi swin'wana na swin'wana leswi va ka karhi swi vulavula no ka ni nga ti ku why vanhu va fanele va judgewa loko va ri ka le ka vurhangeri. Ku na nkulukumba Sinesipho Mali. Loko xipano xa Afrika-Dzonga xi qualifya ku ya ka last 32 mingiseriwa mina andhaka loko swi pfule xipano xa Korea u ve a vulavula marito lama Afrika-Dzonga yi nga ve yi n'wi wela henhla andhaka loko xipano xa Afrika-Dzonga xi winini nkulukumba Sinesipho Mali u ve a kombisa ku a va vulavuli lava nga kaya vete hi nge fiki helo vete hi nge hundzi le ka ti-group stages a va vulavuli. So sweswiwani hi le ka ti-group stages hi hundzini ka ti-group stages va ri yini a kombisa leswaku a kombisa ku tsaka mara ku ri ku ku na lava a pointa voho hi ku ya hi valandzeri. So andhaka loko a va vulavula xitatimente sweswo nkulukumba Mali Afrika-Dzonga yi ve yi n'wi wela henhla ri ni ku tiyisisela namuntlha ximfumo leswaku head of technical and performance analysis nkulukumba Mali va sukini ka xivandla xa vona va retirini kumbexani va yise resignation letter ya ku kombisa leswaku hayi va tshika ntirho lowa laha ka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga andhaka loko va tlange kahle phela I think Afrika-Dzonga the way va nga tlangisa swona va tlange better than most team mhaku va kotini ku ya ka last 32 mingiseriwa mina andhaka loko va tlange kahle wa yi nga tikhomi nun'wini u tsaka ku fana na van'wani nga vulavuleli nchumu loko ze u twiwa kahle ku hi le ku vulavuleni swi vula ku vanhu a va ku thegiti khale na khale Satana xi tirhisa nchumu wun'wana na wun'wana na ku tsaka kunene lokuwani xa tirhisa Satana. Imagine va winini vanhu lavawani va ya ka last 32 wena u vulavula swin'wana vanhu va va ku wela henhla namuntlha wa retire no vona ni tshembo ku u ta retire kumbexana u ta yisa resignation ya yena resignation letter va n'wi nike mali ya yena leyi anga tira phela u tirini ka World Cup so nwana nwana o fana a kuma mali le anga itira no bana ntse mona ku pumela swa ku ta ta famba na yona nkulu ku ba lowan so so i don't saka hle leswa ku vanhu va fane ba donda ku ku vulavula nkarhi nwana ku vulavula ku nga ku nghenisa khumzini special loko vanhu bo tala ba na vanhu ba ku va kwata la Afrika Dzonga hambi swi nga nyawuli va tshama va kwatini swa ku inga ku swa kona vanhu bo tshama va kwatini unga na hundra munhu nwana nga nwi sweweti even then akubyela ku why hundi nga nwi swetange vanhu ba tshama va kwatini Afrika Dzonga so be careful ku uvulavula yini avadwini ungo no vulavula iku susani bekelia va ku awu nbyela ka kahle ku ususa bekeliani so xikona xinwana xa kwatisa la Afrika Dzonga I don't think we start melesa nga swivula ku ava vulavule la vanga vulavula le kaya le ku hinge fiki hello singaze xini da ku vanhu ba zaku asuka xivandla lesi anga na mati khomele makahle like people are so angry. Mangwani mahonga isuke ka nkulu kuma mali no vona ntshepo na ku pfumela swa ku ya mahlweni ta dyondza ku tikhoma na ku va a dyondza ku vulavula ka tindhawu leti nga fanela leti nga ta ka ti nga n'wi a khomzeni nkulukumba Andre Arens ku boxiwa leswaku na yehe u sukini ka xivandla xakwe aka xipani xa sikhukhune u joina layini ya vanhu lava nga suka ka xipani xa yona sikhukhune vo fana na vo Mark van Herden Kaylin Solomon lava nga va karhi va suka laha ka xipani xa sikhukhune so lava yi karhi nangutisa leswaku va ya kwini ku ya amahlweni miyingiseri wa mina u yingisele nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo zenje va na ntshe yambona ku pfumela leswaku u le ku tiphineni miyingiseri wa mina ku fana na mina ni nga ku tiphineni so ni bele riqingho a hi burisani mina na wena u byele hi ti-team leti ti nga kona ka majama siku ra namuntlha ni lava leswaku u ni byela xikoro xa kona leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku i ta fambisa ku yini i ri ni langutisa leswaku mani a nga ni tsalela u ri hi swin'we ni ri la Alexander hi ntirho a kaya ku ri ka Mahlatsi block 10 DJ Njomani hi mina minjhani DJ Njomani na khensa ku va ni yingiseriweni ka nongonoko wa Sportville a hi twi la leswaku va ri yini la
1: I am from Spanish Egypt. Tombazeni ni vona xa tlanga draw ya 1-1. La Egypt ayi nga ra fa hi hinda ka penalty Tombazeni. Spanish Argentina na Cape Verde Tombazeni ni vona Argentina ita hinda 2-1. Spanish Ghana na xona ni vona draw na xona xa draw not. La Spanish Ghana xi nga ra fa xi hinda ka penalty. Amuri na Eriksen kwala 1-4 Tombazeni.
0: Kisses then ku suka la 14 tava ikari nangutisa leswaku prediction ya nwe hi famba swona ke veri a he muhashi Egypt win na Argentina win ipapa kuti avandezi danku rente ka nwana mingiseri la jiser femelo
2: mpuki ntombi
0: ipfukile minjani na
2: ipuki
0: miri in prediction ya namuntlha
2: a re hlelo o lo ku bona ntlangu tsakise ku mhenike swikoti ku bona hi Friday yani anda ku loko wo bona a wo ta bona wa Argentina na Cape Verde
0: yes na mhen jaiwon
2: wa u bona mara ita gina hi winini Argentina hi mbo bona hi
0: xa karata hi tiva lexi capod
2: Cape Verde ya swikota ku tsutsumisa vatlangi hi tlhe yi va maka mara yi ta tsakisa leyi ni vona ku hi nga ku yi ta biwa i gara
0: Ghana
2: ish
0: ya tsutsuma team le Colombia man ya tsutsuma ni vonini kahle
2: ya Ghana ni Africa mara I think I know vumba ka
0: eh
2: na meme ka ni ndilwa nga aka tsika ntiro kuva vaka valavula nka meni nge tsiki
0: matiwa
2: mara ni bona swona ntakulo nga ta tsakisa hi wo Argentina na Kevin mara Egypt ita wena Ghana ni hleketa ku ita di no vumba na so inga hindlela swin'wana ka bed di wina hi ti-penalty
0: hela inga yi tshoke record
2: wowaendzela hi vusi
0: ndankisile
2: thank you
0: Okay, you're right, Mingiseri wa mina. Veri ntlangu wa Argentina na Kapoor, Veder. Uta tika swinene, uta nandriya mara xifana xa Argentina xi ta hundza. Na mehe ni lava ku vona ntlangu lowu Mingiseri wa mina, mi ta swi kota ku va ni pfuka. Nanangutisa mitlangu leyi tlanga xikarhi ka vusiku vikiseriwa mina so nkarhi wun'wani to ta seta alarm yi nga ndli swona alarm a le koke nkumba vingiseri so ri ni twa leswaku laha va ri yini vayingiseri va yini
3: peleni muhaxi Australia yi ta wina ka Egypt, Argentina yi ta wina ka Cape Verde, Colombia yi ta ba Ghana.
0: Ya u swi twini leswaku va predictise ku yini mingiseri wa mina mitlangu leyiwa ya tikanyana ku va vanhu va yi predict-a hi ndlela yaleyo ti-prediction ta mina to tala loko ni ku wa tika ntlangu wolowo wu fika wu tika no ka ni nga tivi ka ntlangu wa xipano xa yona Egypt na Australia i ti-team leti ti nga na vatlangi va kahle mara Australia yi le ku koreni a ku na game leyo ka yi nga koranga Australia so no ka ni nga tivi leswaku Egypt i ta kuma xipano lexi xi nga ta karhata na i nga rivali leswaku yin'wana na yin'wana leyi nga ta va karhi yi wina laha yi ya kahle aka last 16 miyingiseri wa mina leyi nga ta va yi karhi yi wina xipano xa yona Argentina na xoo xi va xi kha xi ya ka last 16 na Colombia na xipano xa Ghana va ta va ya ka last 16 lava nga ta va karhi va wina aka mitlangu yoyoleyo a hi langutisi leswaku laha va hi tela na yini Jisera FM hello
4: ahee minjhani
0: i pfukini minjhani
4: epoke ni dzivi u vona nyana ntlangu wa Egypt va mixanile vanhu lavaya a kova ri hlovo rin'we ntsena that's why mi kuma ku va kota ku tlanga bola ya xihansi va phasana kahle ivi va kota ku wina swa tikanyana swa mitlangu leya vanhu lava va tatsanakatsane hi ku hambanahambana na khensa mi ri na majaha majo
0: khanse swinene alright okay mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville twana mingiseri wa mina mitlangu leyiwani yi ta kahle kahle le ka World Cup a Canada Mexico na USA i matiko lama ma nga hlengela leswaku ma ta hosta World Cup leyiwani leyi nga na swivulavula for the first time loko ni vone ti World Cup ni vona World Cup leyo kahlekahle ni vanhu vo ka va nga takanga hi yona hi matikhomelo ma vanhu va restrict-iwa ku va va nghena matiko kweni man'wani van'wani va vitaniwa leswaku a va fanelanga va ta refa van'wani va vitaniwa leswaku a va nge ngheni ka matiko mo karhi loko swi ta ka USA Canada na xipano xa na Mexico mingiseri wa mina kasi un'wani u ri ri perile ntombi yo zenya Argentina win Colombia win Australia win i kokwani wa ku hlula Duncan Kensin kokwani wa ku hlula ku va mi hi tsalerini aka nongonoko wa Sportville na vulavula hi World Cup leyi nga kona le USA na le Canada ngopfungopfu a USA loko swi ta ka timhaka ta ku va ti-team ti tlangela USA valandzeri va kota ku va va kuma ti-visa ta ku va va nghena USA hikuva swi tikaka miyingiseri wa mina valandzeri van'wana va pfumeleriwangi ku va va va nghena a USA ti-referee tin'wana ti pfumeleriwangi ku va ti nghena a USA van'wani va vatlangi va treatiwe hi ndlela ya bad loko swi ta ka ku va va fane va nghena a USA miyingiseri wa mina so na bolo ya ha fana na khale na ya ku va vanhu va pfumeleriwa va nghena tikweni rero swi nga ha na va swi vula leswaku aAfrika a hi pfumelela vanhu van'wana na van'wana because a hi pfumela a ku twakalanga leswaku hi alele munhu laha Afrika-Dzonga ku va a nghena miyingiseri wa mina so leswiwani swo sungulasungula nkulukumba Trump ivi lava a va tlangi loko swi ta ka timhaka ta ku va Iraq na Iran na matiko lama ma va ku va kha va lwa na wona mama karhi matlanga ma hatla ma famba laha kusuhani na USA a va ma lavi no ma lava kusuhani so u ta kota ku swi vona leswaku a swi tshamisekanga miyingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta ku va Iraq va va tlangela a USA swi tikini that's why kuma ku va ve matiko ma nhlangano leswaku matiko lama nga pfumeliwa ku nghena USA ma ta kota ku va ma tlangela a Mexico kumbe a Canada miyingiseri wa mina so timhaka leta bolo letiwani loko hi twa ngaku i to vumba vuxaka USA yi ri vulala lebyi ni nga na byona na n'wina a byi helanga na le ka bolo na byi endla so swin'wani I think is one of the worst World Cup play yi kahlekahleni yi nga ta na swilo swo tala leswi swi nga sala swi hi hlamarise ngopfu swinene i World Cup yo sungula leyi loko u khoma u teka voko u ri yisa anon'wini u lava ku vulavula swin'wana swo ka swi nga twaleki kumbe xana swi nga voni hi munhu i kuma ku red card yo sungulasungula miyingiseri wa mina so ku na swo tala swi nga cinca yo sungula World Cup yo sungulasungula laha hi vona ku national anthem ya tlangeriwa kumbe xani ya ya endleriwa aka center circle. Mhm. So ta kota ku swibona veri loko wo vaviseka laha ka World Cup. Kumbe xani va swibona ku a wu vavisekanga hi ndlela yaleyo wale u titlerisini ka World Cup leyiwa timinetse leti u va ku titlelela ya hi leti nga ta ya tshama le handle u nge se vuyela n'wa timpepa nge se ku byela ku vuyela. So leswiya swa ku u ti vavisekisa vavisekisa ka World Cup leyi u to vona va ku tshamisa handle va ku ku nga ngheni munhu. So ku na ti-changes ta ku tala leti ti nghenaka aka timhaka ta bolo ya milenge mingiseri wa mina no ka ni nga tivi leyi ya ku pfala nomo leyiwani ya ku va u kota ku rhuketela munhu un'wani u pfale nomo va nga swi voni mara munhu lowun'wana a kwata ku ri hi ku a swi vonangi hi munhu. Ni twi nga ku va yi solve ngopfu because vatlangi va ku tala especially va nhlonge yo ntima va rhuketeriwe ngopfu hi vanhu va nhlonge yo basa loko swi ta ka timhaka ta bolo hi nga swi vonanga hina va tlhela va kaneta ku a va vulanga swona hambiloko va beniwa ti-game ta mune kumbe ntlhanu kumbe tsevu mara hi timhaka ta ku va ku nga vangi na nxupulo lowu nga fanela andzhaka loko va endle sweswo nkarhi wun'wani swi va swi nga tshamisekanga ngopfu. So I think inclusion ya kahle ya ku va niki nxupulo ka vanhu lava va tshovaku yin'wani ya milawu loko swi ta ka timhaka ta World Cup. I mani loyi i ri hi swin'we ni ri kwala ka swikukwani i Eunice Makhuvele hala manyunyu. Okay, all right, nkhense swinene sesi Eunice Makhuvele nkhense loko mi yingisele nongonoko wa Sportville a hi tsutsumele ka Facebook page ya nangutisa leswaku va mani va nga yi tsalela mi yingiseri wa mina mara hambiswiritano na khensa n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ka nongonoko wa Sportville mi nga ni bela tinqingho aka nongonoko wa Sportville a hi tsutsumele ka Facebook page ya nangutisa leswaku va mani va nga kona mi yingiseri wa mina aka nongonoko wa Sportville a hi nangutisa leswaku va mani va nga yi tsalela aka page ra hina ra GCRFM. Va hlayini namuntlha va nga hi tsalela mara a ni tshembi ku ni ta va hlaya hinkwavo hi ri ni langutisa leswaku namuntlha hi ri ni sungula le hansi le lava va nga hala henhla ni ta hetelela hi vo loko ni nga hetanga swi vula ku hayi va ta ni khomela ntombi ya ka Mapindani Nsovo u ri swin'we ni ri kwala swifani swonke ni khense swinene ntombi ya ka Mapindani Mani Thabelo va ri hi swin'we ni khense swinene Elsi Milan ni khense Beni Bishop Rini ni khense swinene na n'wina Christina Manyike ni khense va ri hi swin'we ni ri kwala ka Makosha B9 DJ Tiani Tom va ri swin'we ni ri kwala ka Mdavula Tlangelani khense swinene Makungu Griezmann Mapope u ri swin'we ni ri kwala ka Ndhambi ni khense swinene Chavalala Oscar Rijombo ni khense ni Gawula Ngobeni Simba ni khense swinene Mutsidzi ni khense swinene na wena Masindi Mazibandela ni khensini imani la Makaringe ni khense swinene i ri swin'we ni ri laka Mapayini khensini vanhu va ri ka Mapayini Nkhensani u ri swin'we ni ri laka Mulamula ni khense swinene Hasani Masheleni u ri swin'we ni ri kwala Jim Jones ni khense swinene na wena Mpho Maho Ngele nkhese swinene na wena Gizan Judas nkhesini Tuvara Nova nkhesini Maringa ka dzingidzingi nkhesini D nkhese swinene mala Malati nkhese swinene Matimba nkhese swinene Steve Masocha nkhesini na wena Pogba nkhese swinene na wena Lavi nkhesini Web Chabalala nkhesini na wena imani nwana nga ntsalela Rasta nkhesini Fanyani ni khensini na wena N'wamavona na wena khensini Judgment khense swinene mana risana na rinoko na ringano khense swinene na n'wina Xixong Mzamani ni khense swinene i Xixonge okay ni khense swinene Guyu Vatalunga ni khense swinene na wena Carlos ni khensini na wena Miriam Shavelela Nkhesini Hleketo Mhlongo Nkhesini Aksani Nkhesini na wena Giani Baloyi Nkhesini Wisan Richard Nkhesini Shikaya xa le ndleleni Nkhesini na wena matsalele ma wena ma ni khoma kahle xikaya xa le ndleleni Takalani Neguda Nkhesi swinene Kensan Glory Bilangulin Kinsin na wena Prophet Makamun Kinses Nen King Kalanga Balo in Kinses Nen na wena or Tandambin Kinsin Sizeka Fuman Uri Happy Birthday Eka Prince PKM Mabasa Tlaiseka Tukulu in Kinses Nen Sizeka Fuman Iri Singh Nirkwa La Jobek Intiro Akaya Kurika Mshaba Vilem in Kinses Nen Tembiso Magoda Mangani in Kinses Nen Kuhlula hlurile ni kese shine na wena nhlamulo GH Hlongwane ka dzingidzingi ni kese shine Venus Gobeni na wena ni kensini anere Phil Jones na wena ni kensini Basan Ngwana Manphosa ni kensini Kokwane Makapula ni kensini na wena Bo Hlongwane ni kese shine na wena hinkwenu mi nga ni tsalela ka Facebook page ya hina ni kese shine loko ri mina Ntombi yo Zenya Ntombi yele swikundzulo swa maleza wa Zenjiva ntsetselo ka Hlongwane ni ntirikulu wa mamjaji ngwa ri smart na sira mamjaji ngwa mathola swi nandzi a swi sasekile ku va na wena ka majaha masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi ta ni khomela neri rhandza wa rikwerekoto loko ti rhandza hlayiseka la mapatwini aneri saka xa nghono xa landela.

0: eka vayingiseri va Xisaka xa Nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo. Mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu, kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda, kasi mi tiselwa wona emoyeni hi Ja ra Valandzwa.
1: Ahe, ka ku ri twana ni rivela na vito ra wena ni ri we ku rhula
2: vuyani
1: enkomu
2: njhani
1: hi pfukile hi pfuxela n'wina ka xihundla
2: hi pfukile
1: i khale
2: ni vona ni matati
1: a ni se vonana na vona ni nkarhi mpfundzunyana
2: no fika
1: i tlhisaseka ka xihundla
2: ha saseka ni mi tshama malembe mi nga ri kona
1: i ringana na mina hi ku leha
2: kama wundi njhani ya ku ku ta tirhweni
1: a ni wa swi tiva ku munhu i pfa a khoma hi swin'wana na swin'wana ku ri na swin'wana swi ni fasile kwale kaya
2: se munhu a tsandzeka no vula ku ni nge heti ntirhweni
1: swa fana xihundlo na n'wina mpfunangi kumbe ku ta siku rin'wana vona valungu va yime gedeni va ku hi ta pfuxela mitirho wa hina
2: wa landzeleriwa munhu loko a fana ta ntirhweni
1: wa yena landzeleriwa mara wa kambela ku i tshamisisa hi yini kaya munhu hi wona a nga vonakeki
2: e-e a ni kahle n'wina hi n'wina mi fanela ku mi fona mi report-a mi vula ku yini a ni nge swi koti ku fika
1: i nga opposi swilo xihundla milungu wa pfuxela na mina na vula se mehe a ni tikeriwa swinene a ni wa tiva a ni no vaviseka
2: wa yi mi nga rhumangi munhu mi ku famba le ka bukuta leyi i ya va byela ku mina ni vavisekile a ni ngati
1: ni ringete ku lava vamakhelwani wa mina ni kuma ku a va pfumeli swa ku rhumiwa vana valava va tindlela swa vona se ivi ni ku a ri hedzini nkarhi wolowo swi ta ndla swona
2: pisa nhleketa no mi replace ni lava munhu un'wana wo ta tirha vanhwana ta tise kahle kahle se a va pfumelini ku hayi munhu un'wana wo ta tirha a laviwa
1: a wu no kuma na munhu loyi
2: ey a kumekile a ku xota siku na nkarhi a tata tirha hi vani n'wa mi nga ri kona pisa ni fa hi mitirho
1: ebe hansi ni vuyile n'wi byele ku vuyile n'wini wa ntirho se ni kona
2: o i leraro mi ndla hi ku rhandza
1: a ndle hi ku rhandza xihundl lowu
2: mi ndla hi ku rhandza ni loko a mi nga ndle hi ku rhandza i ngi loko siku ro mi ta ku tirheni u fikini na n'wina mi tini
1: ni khomele xihundla ni rivalele ni ta kombela na le ka mhani George ku rivala.

0: Epheleni mantsongo.
1: Hayi mama Joyce.
0: Eh minjani?
1: Hayi bokini ngoma.
0: Ah kumkhoma kahle la tu hotel atele kule.
1: Ah mina mama nethe nje cha mayibona ngoba linjani.
0: Kunona. Tsatela maganju la.
1: Ona mphela swi leswa swa nandzika mara loko ri kaenge
0: xitimiso ngoba ku mina ni ri kote.
1: Ah mina ta mona mama.
0: Se mantsongo swi la kumuka ka.
1: Muka.
0: Kasi muka ri mona.
1: Ah ah muki.
0: Ama ha muki magayi.
1: Hi? Ani swi vona ngoba fana fana yini?
0: Ai ali. Mantsongo. Nokombela sisi nokombela hi kutitsongo hata ni na ti business partner tin'wana a ni lava ti vona hi bava masitwisanyana ta xinuna se ene ni kwala bava va kwala ene bava nge muki va misiya masitwisisi
1: hayi ma njesi a swi sweswaku na problem hi to suka la kusuhana n'wina hi ya kulenyana na
0: a swi twali sweswo
1: swa twala ma njesi mi lava ku hi famba phela va fana ma swi vona ku hi ya ya mahlweni
0: ka mantsongo
1: mirhi ma njesi
0: Mi ta tirhaka vafana loko ntirho wo mi helela n'wi.
1: Sweswo vulavule khale ma Joyce ngizi ya phinda futhi.
0: Se mi la ku tshika vhele.
1: E ntirho.
0: Eh.
1: A mi ku tshiki.
0: Mi la ku tshika ku amula ku muka.
1: Mara ma Joyce. Mara n'wana ma swi vona. Phela leswaku ze mpfumerini a ni twisisa ku swi nga endleka vafana yi dyiwa.
0: E-e na sweswi ku pfumela. A ni ya continue. Ni kombela muka yi ta sayi wina mi ri kaya. U tutele ti TV kaya mi to vona mi yo tsaka.
1: Ma Joyce swi vona ka TV swi nandzika. Ku nandzika leswi a swi vona ke swi vona straight life.
0: Akona mwanda nge mfika ni kombela mi nyizela mina ni sala nyana
1: manje isi phele swi vulavusa swo swi ndinga ku lo timali ya n'wina
0: no yona mi nga mi te yona ku phepha vanhu va boostini
1: mina ba mi booste vona mina ndo hlengeleta manje isi
0: e-e mina ta vula ku ti room leti ku hakela n'wina kumbe ku hakela bava
1: hakela hinkwenu
0: mi nga ni hembeli mi ku hakela bava and mali no kombela mantsongo a ni na ku mundzuku loko no vuya ni kuma mahari
2: Go.
3: Genan.
2: Bonjour.
3: Ah, eh, minjani swa rile?
2: Hi pfukile minjani?
3: Hi pfukile.
2: Ni vona ka simari wena.
3: Wani vutisa?
2: No mbutso ka ha ri na n'wana ku hala wani na.
3: Siku leri ra meeting, a ni ku vitana, a ni mi vitana la nkwala.
2: Mi hi vito ni ku hara mara a fane mi pfa mi nyizanyana hina hi nghena hina
3: a fane u vutise nkarhi waluwa ku kasi why mi ni ri la
2: hayi kokwani hi fane nkarhi wun'wani va na timinasi nyana hi va hi tikhoma nyana
3: a sweswo hi swokoka ni nga ri ku timinasi hi ku sweswi a wu tikhomangi i tsandzeke ku tikhoma
2: mi vula ku mara ni tikhoma la ku nga na vanhu
3: hi mina sweswi ni ya laha ofisini ku tirha mina sweswi laha ofisini
2: mara fane mi ni zela yena nghena hina phela hina khale hi ti boss ta lana
3: sweswi a ku tirhi boss mi lo khomela la
2: mara na maphepha hina wona phela maphepha ma kona
3: swi vula ku mina ni te hi pasi ntsena la a ntirhweni lowa
2: a nga ku vula ngopfu swona mara mi twi mara ku vafana mara yi tlange njhani mara
3: ah vafana yes yes ana mkhami nyaje
2: na
3: futhi loko ri wena u kha u nyaje kwa mina xikipa nxave a nxave na xikipa wena number one wena eka ku hayi nge xave xikipa ma Joyce va tena swikipa laha va kha va ku hi le ku mi xaviseleni laniwa ni fanele hi mbala swikipa swa vafana na vafana i ku me a ni xi lavi cha ku hakela vona hina hi mbale swikipa swa vafana vafana sweswi
4: yo mi vula ku a nga xava xikipa loyi
2: i mhaka yini kasi a swi ni fanele
4: mo tsandzeka no xava cold drink i ta va hetini mali liya
3: a i ngame loyi loyi ngame swa rila i ngame wena
2: ni nga hakeli munhu a kha a nga tirhangi ka mina

0: mama gije
1: ah yesu unja
0: namba mero kutira tirini ani kumi ndoko ani ma hatla mi fika ka ha ri pundu ni ta kota ku ya pfuneta leyi va nga wa haxi leyi loko mi heta ku tirha la kaya
1: se ni tirha na lani leyi wa nga waxi
0: a i ku sweswiani masiku a ku na vatirhi vatirhi va ebolweni
1: se loko va ebolweni vatirhi lava vete mina hi ku a ni yangi ni fanele ni ya tirha na le wa nga waxi
0: ae mina ni vulaku ku sweswiwa hi wani a ku na vatirhi le ende na le ntirho a ni wu fanele wu famba mi ta mi ya pfuneta na le wa nga waxi
1: a wu fanele kombele van'wana xihundlo mina ni tirha la ni suka la ni ya wa nga waxi
0: ni kombela n'wina mi nga kwala sweswiwa munhu wun'wana ni ya n'wi kombela ni n'wi kuma kwini munhu ni ya n'wi thumba patwini ni fika ni n'wi byela ku famba tirha wa nga waxi
1: na tinhlamulo ti na tona n'wana a wu sincinca
0: a ni se ncinca
1: munhu i vula swona a nga vatliwi munhu a ni to fambi ya vatla munhu a ya wa nga waxi se hi ku a nga vatliwi
0: n'wina mi nga kwala mi ta mi ya tirhi
1: pele endla sweswo
0: na ntirho lowu mi wu tirhaka laha na kwale wa nga waxi wa tirhiwa
1: a rezi ni ya kona hikuva ni ntene ntirho
0: bava
2: Queen of London
3: yi khuze yini njhani ka bava
2: hayi kahle ngopfu wena ke
3: a mina mi khuzele kahle bava mara exi ku na timhaka bava tola a ni tsandzeka ku mi byela hi ku a ni karhele ngopfu
2: timhaka ta yini ku lani wa hi ti ku tiphineni se timhaka ta yini
3: hi ti ku tiphineni mara timhaka ti kona bava
2: timhaka leti to hi landzelela hi suka le a South Africa hi tala hi ku hale ngumbi le Mexico kantswa ku nga timhaka
3: bava a ni mi swi vone ngo vafana vafana a ya ha dyiwangi
2: a ya dyiwangi hayi laha yi ni tsakise ngopfu
3: na mina ni tsakini bava mara mani joyce ve ri fane hi famba ku ve ni vafana vafana ma swi vona ku ya ha ya mahlweni yi tlanga
2: i ri hi famba a nga hi
3: na mina bava mi yima na swona
2: a ni ku vula yena
3: kasi mina bava mi njhani
2: a ni ku va yini queen
3: kasi mina xin'wana na xin'wana lexi vulaka ku joyce ni fanele mi xi teka a ni na n'wina ma swi vona ku vafana vafana na yona ya ha continue ya mahlweni se hi fanele hi famba
2: hi yi vona ka thelevhixini ka tona
3: hi yi vona ka thelevhixini wa yena a nga yi voni ka thelevhixini
2: i la ku phikizana na mulungu
3: mulungu wa yini bava na mina ni mulungu le ntirhweni leyi loko a za a ri n'wana wa n'wina ku ri a kha huma ka n'wina a na mina ni mhana yena se ni fanele sweswiwani ni famba hayi khona a ha ha fambi bava a ni a mi ngeteli na masiku na kona kasi masiku lamani se mani hunguteka
2: kumbe yi ta dyiwa kwala xikarhi yi nga se fika o ho yima wo khongela ku yi nga dyiwi yi ta kota ku ngetelela
3: joyce a nga vulangi swona i te loko ri xa mundzuku loko ri pela i la ku kuma yi nga ha ri kona
2: se wu ti
3: o munti a ni fambi nomiri yi
2: mina nkinga loko ze ku vula joyce ni boheka ku
3: kasi bava n'wina kahle kahle minjhani n'wina mara
2: yini
3: kasi loko ku za ku vula joyce kasi joyce wa kona lomi dyisa yini ka bava
2: n'wana wa mina ni ri
3: se loko ku vula joyce se ni fane mi xi hayi khona bava mina ma na ha swi twisisa
2: wuni yo hlamba ni ta vuya ni ku hlamula
3: hayi ka bava bava a hi vulavule ni hetisa timhaka hi ku a ni joyce i ri
2: le kuyeni ni ta vuya ni ku hlamula ni ha hlamba le kuyeni
3: xi mara n'wanuna lava xe joyce a nga ni vandla swin'wana wa loyi phela bava loko ku za joyce u vulavula va teka swona

rakambe ne yawo se twa kahle fele ka mathebe sokura ba tsabek sorobe ela go tsela speeda rakambe ka nako nako ma timbo stand mix roje sara fam ela go nir kona ka radio wena ne ani khone ka hla mena ka mathebe la mone ani khone ka radio le ratsa ka mix roje sara fam ka rondwe ka la ka khome ngwe tebe sa wa rale ya nungwe bile ne mathebe ka hle ka ne khona mina mo sha wena ne au Alter sota kana gabes Friday hima farazoso ne ai Friday nantanga we eloko nirkona ka radio we loko soso mix romina ai man hey man hey man hey man nirkona ka radio we nka bajaba sukra na modlene why and jengo tekela wasati awasati wabasukula bone bange sikoti ku rindela aba patient basoswane ai aba loko letisiwe ne loko bona bona tsala tsha hi va ndla bo bo huma ebsebs va la ku ta dzinwana bukati va la vakata kuma yena randi ri va go ai swo swo swo swo tlhela sweswo la bla bla come on loko ri DJ Raja muashi ai kona ka radio ya mina ya wena mina we ya mina loko mi ya nwina ya mina na wena mixer a u suki va jaja lenka ro mina na wena sweswo e Friday na mohla ne e Friday sengena ka hleka ma ile viki Hey, so kula kahle maye la fike mix ora jisa rafa. Loko so sa so weekend cap nanga no kolonga singola ne. Raja mo sha men ka tsama ndaka microphone. Loko so so mix ora melo sa ngele ka radio we. A swi twe kahle swi endle khile ne. Ai bo. A loko de tete pora mo so. A swi twe kahle le swa ku ri vhlalo. Hey, loko se maye la fike singurile. Raja mo sha ku singola maye la fike loko swi ri so. Alla ba mchene ngwini kwa la kae ne. Jabele kona ka radio wena le ka majaba sukura ra mhlamengi sora jisa ra fami go ntwa le balabula so mengi sora bena vela o se tebo nendla le so go swito re so go mena kona kana kona ko majaba sukura ra mhlamengi sora mina ai dipene ka hle mena na wena so ne alla ba dipene ka hle mengi sora jisa ra fami go ntonta tan karon ba ka la ka khobe na re tsabana sa ra le anongo i bele ka majaba sukura ra mhlamengi sora jisa ra fami logo ntwa le balabula mkholo wena a don tla go swito kona ka radio ntabe ri kwa mkhale kahle ndaka sibirwane sibira kahle ma ayi makhatsia ango matorokise ri kona shara ka mthandlo fan tabe ni kwa mkhale kahle mina kana ngono ngoma dyo music ra mthandlo rajo moshe mina ne ayi akere matorokise ngwe ka ngwe na kwa la kaya ebe swa dla swa ri perene

Aita poroma is Friday ma farazoso sham. Adi twala kahle sham ngakho kume nungu tumela sa oralia. Arekomega se bane.

na mota ni sunguli kule ngofu na vunangale jo jinga kule na matukei wena mixi romno sase kare simre ra Sharon D release weka ase lembe ra 1995 ambelo kukurama hariva tsongo mastiva le swa kuri simli rikale ringa shivanga la moyeni laka swi yani moya swa ku hambana hambana wena mixi romno sase ka ya tani ntolovelo wa stiva le swa ku nongonoko lo first hour va kan ku bela ti simta ku hambana hambana ebe loko hi ku awara liya ya ga khumenwe kwala ka vusiku bya namuntlha ivi hi sungula ku bula nyana ni pfula tiqingho ta mina u kha u tshavu byin'wana bya vunanga lebyi ni nga byi tlanga kwala u hi byela swa tolo na tolweni ku teka hi ndlela yeleyo mina DJ Kwamza hi risimu lerisiwaka Thebe a ku linyora risimu leri na rona ri nga releasiwa hi lembe leri ra 2007 Tani bata masukunya na malawa kambe tiri ta khale ka vanwanani vanhu ka

Ya loko zawo ti twa ti duma endlela leyi minkarhi ya liya le ndhawu wena mixiri homu no saseka hi vo 1998 a wu swi tiva leswaku hi le ka weekend ya matimba swinene wena mixiri homu saseka laha u vonaka vanhu va kha va ya lomu ya ku dzumbiwaku ti-weekend va kha va ti nwela leswi na leswiya va ti tsakela wena mixiri homu no saseka kambe hi masiku lawa hileswaku dzumba ka kona hileswo a yi kona u dzumba u chuhile a wu swi tivi na ku nga tshika ku endleka yini vusiku byolebyo hi ku swi tele swi faka mona swi fambaka swi kha swi herisa na vutomi bya vanhu va nga endlangi nchumu wena mixiri homu no saseka sa hi vonile leswaku loko ripela vana lava hina lava hi va tsundzuxini ku lomuya a hi ku bombela kona ni ni ze ni vona swin'wana swi kha swi circulate laha ka ti-social media vana van'wani vatsongo ngopfu va kha va twa mahwiri wena mixiri homu no saseka va dakwile va fika va khudzehela kusuhani na muti wun'wanyana hi ku va va vona ndhuti wa murhi lowu a wu byaliwini kwalaya kusuhani na gede yaloye ya muti wa kona wa tiva swivanani swin'wana switsongo swi biwe hi blackout a ni tivi ku a swi nwiyini vinyi va muti va huma hi n'wina mo hi hlolela muti a mi ta tlela kwala mo hi hlolela mara ka n'wina zamalekejekuamza hi mina kwala ka nongonoko lokale slacker wena mixiri wo nisaseka local play ku leswi nongonoko leyi humelerisiwaku hi the real miss k kona kwala ka GCR.

1988 loko risimu leri ta releaseiwa ra teaser loko ku saka di bombom wena mixire wa mseka la kondletela vanhu lava ya va xisati lava ku maka vana mirinyana liya ikulu kumbanyana liya aku minga ti tsandeki va sisi minga ti tsandeki vo mhani cinane swi saseka swinene ri release we ka ri wonwe risimu leri na leri lava ku ri tlanga swi loka ra mna kha ku kota to 11 risimu leri suka ka malume va ku piki piki na rona ri release we Carlo wa 1988 when a mixer wo mno saseka dipinene ri simurero karwa kona ka tira ti 45 leswa ti record leswi ya ti 45 na ndi LP leswa ti CD ha swinga se va kona hala ka hina kumbe xana ku hala ya vo America kunga hatla ku hluvuka kumbe a swi ri kona

Ya gimeta ndela leyo malume wena mixer ongo saseka uti vula ku yena malume hala ka tlhelo ra la swa vunanga jeje jwa disco la namutla ndi ukatsa katseni ka disco na kwaito wena mixer ongo saseka masiku la ho stola leswa ku ngheneleleni ngopfu na vunanga lebya bya mapiano ku tina tiniwa hi dzona lomu ya tindhawini ta ku hambanahambana ya selebyi hi ku bela ku dzona laha hi dzona madisco na mapiano wena mixer ongo saseka hi ma vula leswaku old school music wena mixer ongo saseka tin'wani ta tona ni nga ta ku bela tona laha hi ta xigaza lexiya xa khalenyana wena mixer ongo saseka kambe xi ta hi ndlela ya ku va xi ri disco ka ta xigaza wa swi tiva leswaku ni hlangana na wena munduku leri xaka laha hi 9-12 o'clock laha ni nga ta ku bela vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene se laha ni vona risimu ra disco ya xigaza ri nga yima kulunga wena mixer ongo saseka ri sukaku ka kulukumba phenipheni kusuka la ka nkuri laha ni kona kulukumba phenipheni na ri vona risimu ra n'wina namuntlha ri hi endzerile la ka nongonoko local play local as lecker ni ri tsavula kahle ka albamu leyi yi nga thiwaku juri wena mixiri wa nosaseka va ku amaxiyangani ediphineni hi risimu rero

0: nge tshembe lona ku byela leswaku risimu rero ri releasiwini in 1979 wena mixi room no saseka hi ntlawalo wa Soul Brothers ni ri tsavula kahle ka album leyi nga thiwaku kulukhuni ukuba yi ndoda wena mixi room saseka lavaku u n'wi zondela into yami hi leswi u ni zondela swilo leswi ni ngo humelela eka swona ematshan'wini ya ku ni vutisa ku ri ni swi endlisi ku yini wo ni zonda wo ni venga njhe a wu swi voni leswaku u ta ti vangela mabibi ya mbilu na endhawu ka makete lawa ni teka tiyingu ta wena wena mixi room no saseka
1: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent E company usungula ku bayita egiani ita shavisa matende na ti mobile freezer SkyTel Walala wa sala Rico Dico Iva unu ba Reader's Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka mavengele inkwa u Lama kakama doroba lama kulu Kusuba epulukwani Yubi ya mitsengu ili ansi ansi Lufteka the tiles Rhino boards Leto pumbula leti nga chavik mati The toilet and bathroom sets Nati won telendruini Yishaw sa mungu ganjo wa CE step Leshi ulaga yifikele la European quality standard Mishava kangwe Mishave la vtomi inkwa chujangwina La mitsengu inga chichuwa gunza ka 50% Yikume kakama lamlele Eka ara iduwa Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
0: Hi, we saw the market and canoe. Sungula when a mixer room was a seca, oh, tell an alice, Utagelago, Jelaso, Nago, Tundukayini, eh? Iwunanga Jeninga G, Bako Fikela Swiss when a mixer room was a seca. Hashi DJ Kwamza, Malume, if Ramos Makomol, eh? Nilimuin mixer room was a seca.
2: Eh? Mkwamulanyika
0: ya loo yi bodu masanyanu kusuwa kama Joe.
2: Sen puleti ndlela manjeni.
0: Fulani.
2: Mina shitlava ngoma shika lishuwa.
0: Impela bodu masanyanu.
2: Ntwe mila tafika min bayo na shipala palo kumba malume piki piki.
0: Oh, laika malume piki piki bodu masanyanu.
2: Ngoma leze ichi na mpela ka abuale soma panzula nishewe bruku ngwani ya stelini yota nta one lai baskiri ngwani ya fekisi.
0: Oh, shumbo haka. Nengelo yibi handukela leku
2: nile kufambeni kahle ni kansuka kunwana vange ele dora mgwathondo akasi ni hake vice grip la atimondweni vice grip yo hlomuka yo wela la yaka spoko ene vanhu va ta khandziya bazi mativa basiki ri penyuluka ku vula ri le phambeni mativa niwa buruku la yi davuka kusuka la ka zip yi ta yi ta fika hala xitirepeni xa xo hetisela
0: xitelingi na ku durha ka xona nkarhi wa xona
2: mativa ni twa vavhenda ni twa va kuma wehi a ngo vahisara n'wana wa mudzimu loko se ni kha nchovha hanu ku hati ngo vahisara
0: mara mi ka mi swi twa ku hami le ku tweni ka ku vava matsolweni
2: No twa swimoyani kha swi kati se yi davukile hayi ku wa buruku yaleyo ene na ha ku yi order mani mativa na ha ku yi order a todiwa kunene
0: e todiwa kunene leti khatalogweni
2: hayi ka tikhatalogo ka mpfula n'wana loko xiginga ku ya ka ra tombo leyi a xitaleka
0: a mi order ivi a mi xavela tona ivi tivuya mi ya mi ya teka
2: loko se ze hi fika hi fanele hi order yo ya maburuku malama na mikumbelo ya swi ra donkile yi phutsela tifani xiari leswiya ya hi swo leswi a hi swi order kwale ka mikulo yaleyo va ku hi le ka xiginga
0: se mikumbelo ya mi rahela doko n'wina mbuya mi ta fingenela hala kaya
2: ya mikumbelo ya nga yo fika tifani xiari yaliya hi nga ku ya hlohlonyana yaliyani hi kode ngopfu liyani mativa na ya mativa hayi laha ka malume pikipiki hi khoni nga twa se yi ni hleketsa buruku ya mi ya xitelini yo tshuka mativa ni yi rivali loko se vuya laha kun'wana kapa va pheni va tshame va hi cinisa ngopfu lembe rin'wana va ku mi ta humaka leswa tivhidiyo ni yo cina milenge yi panda na mpundzu ni nga pfuki kha yi foma ni yi vonanga na vhidiyo ka ni huma ni yo cina rona hi ri ka nkurhu le ka delete eyes ka manganya ni yo cina rona kaya
0: kumbe mi yo ka mi nga swi vonhelangi mi swi vonini leswi a va endlela swona vhidiyo ya ko yi fanele yi tlangiwini mi nga yi voni
2: a ni fanele hi kha hi kombiwa ka albamu ya kona na matantwa ku nghena ni nghena ku nghena mina wa kwalayani ni cine ngopfu Matani hi metela hansi ntwana mpundu mlenge hi pandza a ku hemba ni vonanga. Loko se ya tlanga manje a hi humangi hina van'wanyana laha ka hi fayitela hansi leyani a ntweni kwate ngopfu.
0: Oh loko va edita hayi va mi tsemile.
2: Va hi tsemele kule mativa ku ri ku ni himetele ngopfu laha hansi ncina la ku ni ta khoma number one ni ta kota ku huma ka swilo swa valungu a ni humangi. A ni kwate ngopfu mara a yi ve yini ri hanyana hi nyamanyana ya le ya xilungu yale hambi ri tshwini sweswo swa nyama loko yi nga vufanga ndlela.
0: Oh mi yini mi ya complain kona kwele ka papa penipeni.
2: Loko ku fanele ku fambiwa ku ya chayiwa kun'wanyana a yi fanele hindza hi leyi a ku na swindlwanyana kwalayani hayi se ya ha tirhisa bense ha sa ni hambani ku yena na tinyama manjheni a ku ri hiwa milandzu liyani ha ni tile swi nga ri nchumu swa ni dyela manjheni
0: hayi n'we mi nga dyela mpela boti masanyana.
2: Loko hi heta yi famba hi DVW dyin'wanyana ta caravela loko yi vuya gewe ta vanhu van'wani vo huma joni laha ifiki va hlanganisa va kombeta ku le ka room number mani. Ni ta dyela ma hi tinyama na ni ku leswa vhidiyo na mhaka na swona se mhe no dyela manjheni
0: no na khesa ku twa sweswo boti masanyana mi xirelini
2: swi ni hleketisa sweswo ntsena emikwamula nyika
0: no hlayisekani vana madyambu lamanene
2: ti himeteleni ta khale hi ta pfa hi kha hi khumbula khale hikwalaha ka vo ma 30 years ndzhaku ma 29 years ndzhaku hayi swi ni hleketisa kwala ka malembe malama ma vo 30 ku ya ndzhaku leyi hayi a hi kokweni mikwamula nyika mi kha mi tivhunumula ta khale mi kha mi tikwamula ti kha ti humela rivaleni
0: no na gensa swinene hlayisekani boti masanyana la ka majos
2: hayi bole mhaka munhu ku
0: ya mavata boti masanyana lava taku hi kona va tsundzukaku swo talatala wena mikiseri munhu saseka ya timhaka leti ta vhidiyo va lava va vulavulaka hi tona no tshemba leswaku ti nga va ti vangiwa hi mhaka ya nkarhi wu kumaku karhi a wu nga pfumeli ku teka hinkwaswo leswi swi nga tekiwa ka vhidiyo liya u kuma ku se swi endle ku tisini tin'wani ti tsematsemiwa ku ringana leswiya nkarhi lowuya wa vhidiyo liya wu lavaka yona e tanani mikiseri wa mina sweswa ka n'wina mi kha mi nga tlhela sweswi loko ni ku na mi teka la moyeni vuyani futhi ni lava ku vona ku miss the call la ka xikrini xa mina laha vuyani futhi mi ta hi byela leswi kahlekahle n'wina mi nga na tona kwala vuton'wini bya n'wina leti nga mi nga ti tsundzuka loko hi karhi hi ba mi swi twini boti masanyana va nghenile va tlhela va tshana risimu leri kahlekahle ri nga va tsundzukisa malembe ndzhaku swinene leriya ra malume loko va ku piki risimu leri ya kahlekahle ri nga biwa hi lembe le ra 1988 risimu ro leri wena mikiseri musaseka van'wani va ku hei boti masanyana hi khale hi kha hi dya mugayo musi va ku 1988 a yi kota ku cina hi malembe lamaya vulela ngopfu ka ma-2K kwalano wena mikiseri musaseka va hlamala ngopfu ma-2K loko va swi twisa sweswo leswi khale ngopfu loko u vulavula hi 1988 ka ma-2K ha ma-2K vakokwani hi vula vana lava nga tswariwa hi lembe leriya endhawu ka lembe leri ra 2000 leriya ra ndhambi liya yi nga tshama yi va kona yi hi talela swinene wena mikiseri munhu saseka.

0: la ku ta hi stimela kwalano wena mixer omno saseka hawo stimela iswa ita ku performela aka festival u twa inga ku swa kona swi le ka CD vaka swi tlanga live engineering ya bona ka ti instrument ta bona yiri na matimba gofu wena mixer omno saseka ya kuna mixer lava loko ni ri ku tlangeni ka ti simama khamile wa ku nghena la nghena ni mini dzela ku mila ku hi dzela ti wena mixer omno saseka ti mitsuntu shaka tona a he
1: Vafana vasetala like right inside in Soweto.
0: Eh.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Loko timvungunya auspice sakwa hase le John.
0: Misita kwa hase le mjondolo mpela haikuwa.
1: Sakwa hase le phakati manje.
0: Ah, mati va John aitsakisa karilo loko mingena kona misita ku nuhana musu lo wa malahla so misita ku ya se mingeni a John.
1: Tunzu shalen zakule mativa me veka kashi tepe shingwan saka. Wow. Ivan kulu kumba na wa aya anya e un music lo u. E anya ingo kwe u ona. Ya basti mela. Ausi twa loko ku biwa va vaya Orlando a wusi twa kahle va Steve Mabuse. Ni twa ku ya mina ni le Joni
0: mi swi twa ku hala se munhu le Joni la
1: hi hanye hi music wun'wana wa kahle ngopfu manina mi hi khoma kahle mani kwamulai
0: no na geza ku twa sweswo kokwani Maluleke la ka nhlanike la mugangeni wa mpenyisi
1: a hi tibisa timovheni ta hina
0: mi kuma tika timvungunya loko mi nghena laya ka ti Ford Granada ta n'wina hi nkarhi wa tona mi twa ku mvungunya titi
1: ya a swi nandzika ngopfu phela na loko u ba tisimu ta ti-jazz u kahle movha ya wena yi kha yi cina kahle mati i nga jahangi ka jazz movheni a ku ri na khawa xin'wanyana laya Orlando laya a swiketeleni i ya seta va lava va ka lava va ri na butara lava va ka bomani Marco
0: hi kona
1: yanyi joni yi karhi hi swa miti ku nandzi hasa
0: no na kesa swinene ku xireliwa timhaka teto kokwani Maluleke ta yisekani swinene la ka hlaniki laya
1: ni yo lahlekeriwa hi vanghananghananyana va mina va lava a ni hanya na vona mara kokwani Maluleke xa ha korisela nyana
0: hayi a xi korisele ende xikorisela xikoriselini ha xi lava la
1: xa ha korisela nyana mani
0: vanghana
1: va mina va tele sweswi a ni tivi hambi va pfukile va hanyanya matitwa nga tlhela vanghana va mina ma yitwa simela la
0: hayi teto to tivana na hosi loko a ta vuya na ni kesile swinene kokwani Maluleke hlayisekane hi swona
1: ni twi na gracious xikulu xa ha tlhela xi ta vuya futhi
0: hayi kesile kesile kokwani Maluleke yi khomini kwala
1: band I'm sure xi se xi hanyanya
0: danke.
1: Sai
0: ndang kusunene na ngwena. Ya kokwani Maluleke valavula hi mikarhi ya liya le khale wena misirhoni saseka wa vona ka hari na vo GM10. Loko va ku GM10 a hi tolovele ku loko hi ku GM10 leswi swi ri u famba hi milenge ku ri ku ra ku ri ti-number plate ta khale ka mfumo wa hina la gazankulu wena misirhoni saseka. ta timovha tin'wani yi ri na number plate ku ri Crisida ni yi tsundzuka kahle khale ka malembe yi ri PLZ. Hey, ma tsundzuka bote mavasa la ka Jilongo la vo tala va va tivaka hi vona Chia, Mr. Chia mavasa a yi famba hi Crisida yin'wani ya matimba ngopfu yi ri na number plate ya PLZ. Vanhu van'wani va yi ta va lungelela na marito ya vona kwalaya va ku i Palaza. Ni batisimu leti ni hleketa minkarhi ya liya wana mixeri mo saseka. Ya nkarhi wa mina kwa ku ri 18 minutes we ni teka vuyani n'wina mi ri lamoyeni laha vuyani mi ta hi xerela leswi va mi lava ku hi xerela swona senta ya mahlweni ni hetisa vunanga lebyi ni nga na byona laha.

0: Delani mina mi ngizere umnuzo seka. Eh melemo yini?
1: Ah eh me pukeni ka pa.
0: Hi pukile minjani nwina ka kokwa?
1: Ah puke e khale ne kene khotlo se.
0: Eh nami kali mingena.
1: No izilo anga la go ta khoma kumboka anga hani labi mudzilo.
0: Ah anga va vengela yini kokwani va yeno? Ako va wona la yini?
1: Wati wa loko ku barisi mun lerero dora we.
0: Eh lera dziambe i be.
1: My babo yo my
0: babo.
1: Oh ma kwini loy.
0: Yo
1: wo dakwa loy.
0: Eh
1: wati wa risi mun lerya nwana nwana anga ri ntsundzuxa ha ri maprasini.
0: Oh ka tiriwa le maprasini le.
1: Le ka zati zete le a pitisi beke. Hey, loko ri khiriba. Ku na un'wanyani a tshunela ni khweni ta hi tihlu. Kasi mukhala bya mina ncambani koho kwala tlhelo hi rihunyi ra mpanda a ku n'wi khe.
0: Madoda.
1: Ku kha ku ba risimu lerero dora we wa mayi babo yo babo wo dakwa we xikhala xa ha vuyi manani
0: a xa ha vuyi kokwani wa mina
1: a xa ha vuyi n'wana n'wananga
0: ey
1: aha hi ku yingisela ku antswa hi ri kwala ka swikhunyana anda no nghena nkarhi lowa loko i riba n'wana n'wananga
0: leti
1: a ni lo ti tshamela le ntsilweni ni khintinwela mbenyenye wa mina
0: mi ka mi tilweni nwela mbenyenye
1: aha ni tinwela mbenyenye babo no be no susa hi roho lerero dora we mayi babo ingaku nga tiriphinda n'wana n'wananga a ni ka ku xavela na huku a ni se hi horini
0: ina no nakeza mani kokwani xixi majovisto kambe va rimiri kokwani mani laka
1: kokwani
0: wa xivhixi laka swikhunyani
1: ingaku nyama hi leswo
0: no dange hlayisekani vana madyambu lamanene
1: hi swona
0: dange leyo DJ Kwamza ya mahlweni na vunanga bya malembe ndhakundhaku ni ku tekela ntlawalo wa Umhansi a mi swi tiva leswaku ntlawalo wa Umhansi a ku ri ntlawalo wa fomiwe hi the late Lucky Dube a karhi a fambisana kahle na va Richie S Richard Siluma eluya wa ku duma hi risimu leri ra ku African Dance se lava ba risimu rin'wana hi xibunu wena mixeri wa mina swo seka va ku Capse Dance

Karo mna ko kota past 12 wena mix room zo seka weni ku bela marabenta lama kama karo nwanyana unga swi tivi na ku marabenta auto vale swa ku ti redeem letiya tinga biwa hi ku lokumba HW Makhuvele le ndhako ku swa ka album leya ya ku na ntambi eso ti track to tala leya ti biwe hi redeem leya marabenta leya se nata ku bela risimu le ra ku miyela u ri twa loko u kha u ringisela kahle u twa na gigelo wa kona ku impela hi marabenta na

Ya kuri tumbi ya kusaseka kusuka la tikweni akelani ra le Mozambique wena mixeri wa mina kusaseka yena Neymar na elemukisaka leswaku vafana va tshika na xikolo hikwalaho ka ku lava swimalani swa ku va hanyisa wena mixeri wa mina kusaseka hi va kuma va karhi va hlantswisiwa hlantswisiwa timovha lomuya ka ti car wash ta ku hambanahambana kulama kona ntungulo wa ku vana ku kuma varilo mu ya staratini vaka vanhu sanu samisava va pfala pfala ti pothole lomu ya ka mapati la manga vaviseka swinene hlamala ku pato ra kona leswi ringa tsakanyeteka hi ti pothole u va kuma vari xindhawani ni xo kare nyana byi hoxa hoxa nyana musava byi kombela mali lomu ka mihinda ngwena mihinda ku hi ti movha ni hlamala ku mi hakelela yini ku pati leri ya pfuka lowun'wana hinkwawo ri onakile ti pothole letiya se hanire byi nyikeni byi boostini kambe nga byi boost hi timhaka leta ku u byi hakela ku byi tirhele ngopfu o swi twisisa ku lo byi za byi kombelisa leswiya swi nga endleka u kuma ku lo makaya byi sukaka kona u kuma ku ku hava na xa khojeta se byi va byi ri ku tirheni hi ndlela yaliya byi ya kumanyana tisente ti nga ri tingani byi xava xinkwa byi tlhela na xona byi ya kaya kambe lebya byo byi hlengeleta mali byi ya lava ku xava tinyawupi hayi kona byi tweleni vusiwana byo lebyo hi ku se ho nyanya ku byi dlaya loko kuma ku se byi ya byi ya xava swihi swo ka swi nga ha twisiseki wena mixiro wa mina swoseka na namuntlha loko yi ku 1 o'clock ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina hi swi yi pfulekini nhlokomhaka ya kona u ta na leswi u vonaka ku ri loko u swi vulavulini lamoyeni u ta va u dyondzisi rixaka swo karhi a hi tirhiseni xiyanimoya hi ndlela yaleyo a hi va na ntolovelo waliwa wa ku loko hi kuma opportunity ya ku kumeka hi ri lamoyeni laha a hi vuleni swihi swo karhi leswi nga ta tisa ku cinca ka munhu un'wana na un'wana laha nga kumeka a ku yingiseleni hi nkarhi wolowo hi ka hi tsundzuka leswaku xiyanimoya a hi xi tirhisi ku hlohlotela madzolonga hi xi tirhisa ku dyondzisa rixaka hi xi tirhisa ku nyika rixaka mahungu lama va faneleke ku ma tiva leswi swa ku hlohlotela madzolonga yini yini kumbe hi vulavula hi rixaka ro karhi ku biha hi ku hi ta ri endla yini yini hi ta va vavisa hayi kona a swi laveki ka xiyanimoya swoleswo loko munhu a ri na mavonelo ya muxaka wolowo swi kahle ku a ti yingiselela kunene xiyanimoya a nga ti hluphi na ku nghena la moyeni wena mixeri misaseka xiyanimoya hi dyondzisa rixaka hi nyika rixaka mahungu hi va entertainer ku fana na sweswi ni endlaku swona kwala ni mi nyikaku tinsimu ta ku tsakisa hi ku mi entertainer ku mi nyanyula mi tsaka na n'wi vona na selesele u yimi ku lunga laha wena mixeri ya misaseka yin'wana ntombi ya ku saseka leyi kusuka hala tikweni ra Bos Bok Randa Bushbuckridge a ku heyi lowa ka mina a hi nge hambani

Yeah, kuristele sele ya loyo na mixire wa mno saseka khara fambisana kahle na hlavusikiza. Ari mwana ri jumpile ra ku henge hambane ivi ri jumpela ka lera ku ni kume diamond. Mangu bona lo ndandana ku na yena nga ni nyumi no ni nyuma wa ni posta na lomuka ti social media ka ti Facebook ni tiviwa he mani na mani. Vanwana va ku nyuma. Loko vo ku posta so eswa xikandeni ku ta vekelwa lexa xa emoji lexiya xo hlekelela hlekelela xo ku thiva xikanda lexi u nga voniwi. Ya le ka loko loko ziya wa kota 2:01 ntava ka pfula tingo ta mina hi 1:00 wena u nga ku hanyanyeni u ni yingisaka hi nkarhi wa sweswi u ta va u karhi u tana leswi ni nga taku u dyondzisa rixaka hi swona ni swi tivi na ku ta va u khomi yini ni kha ni nyika xitsundzuxo xexa xa ku loko hi nyikiwe nkarhi wa ku hi nghena ka xiyanimoya a hi voneni leswaku ha lawula tindzimi ta hina a hi hlohloteli rivengo a hi rhuketeli van'wanyani a hi vulavuli swihi na swihi leswi kahlekahle swi hlohloteleka dzolonga ka wun'wani munhu kumbe a hi tekeli rixaka ro karhi ehansi sweswo swo taniya wena mixirimu saseka a hi veni neutral loko hi kha hi vulavula wena mixirimu saseka Mr. Bau va yimi ku lungha na vona va ku hi wena twini ku Mr. Bau u ri hi wena mani.

0: kuwadi lata kuwadi lata kuwadi.
1: Ah, kore di simu dama timba sunene kusuka ka lekker stylist akara fambisana kahle na va DJ Gashmira na va V-Cut akolovi vaku wabiwa wena mixiri muno saseka no ku tseline ku va sungula hi xinari xin'wana xa marabenta va teka xigaza va xi mixa na marabenta swi nandziha swinene wena mixiri muno saseka Antonio Mayengane na yena u yimi ku lunga hi ndlela yaleyo etweni risimu ra yena ra ku nandziha hi ndlela leyi.

0: Ya, botala lava minga vona ti video ta Antonio mita mutsunduka kahle ti makata kumbala swidlavane so basa na nwe na minga vona performa ka rinwana ra masiku kwa la Gian Stadium mita mutsunduka hendlela ya leyo munhu wa ku randa ku va clean swinene ka ri lomo ya stage ni wena mixer uno saseka ti botisa ti mkarho tala ku swidlavane leswi swa yini uhetelela u tibyela ku hayi kona i munhu wo ka a nga rhandzarhandzi thakathaka so a nga lavi ku tihu ta yena ti kumeka ti tolatolini ndhope ni ku ri risimu ra ku saseka swinene ra yena Antonio a ku mayengana switwa ku nandziha ka mara benta wena mixiri wo munhu wo saseka ra benta ka hi tsundzuka leswaku i vunanga lebyi nga tumbuluka laha tikweni akelani ra le mos Mozambique. Oji kuma kusaseka kwa laka nongonoko Zia wala uhasheli waku jona Hi DJ Kwamza Malume Ifi Ifra Masuma kwa mole Enda kama kete lao Niteka titingu ta wena wena mixira umno usaseka
1: Technology Chiku tineta eko suina hina Visaba mkoyo jikelela Antonio Marcos wa swimbala loko a kha ra performa stagini se hi swi laveni swi swa muxaka wolowo a swi hi pfuna ku hi nga kumeki kha hi khoma swihi swa ku titimela swo njhe hi tiloko kumbe tinsimbhi to karhi leti nga titimetiwa hi vuxika lebyi bya matimba swinene hi ku wa kumaka kama wun'wana loko u khoma xihi xo titimela nkarhi wo leha u kuma ku ngati yi nga ha tsutsumi kahle laha titihweni ta wena laha uma ti hetelela ti nga ha tsanyuki ti endla swin'wana na swin'wana kumbe ku kota ku khoma swilo ti yima ndhawu yin'we kani vulavulisa leswi loko se ni ri ku tsundzuxeni ka rixaka swi swo karhi leswi va faneleke va hanya hi swona loko ku ri na swin'wana ni beli riqingho sweswi loko ni ri vo ri flesha ni ta ku teka ni ku hoxa moyeni leswi a swo ni beli wa riqingho ni kha ni chaya tinsimu a swi koteki leswaku hi yimisa risimu hi ku hi lava ku attenda riqingho ra n'wina swi kotekaku hi leswi a swa ku va hi karhi hi pfulini tiqingho hi ku hi nkarhi wo karhi ha nghena hi endla leswi swi endlisa leswi nghena hi endla leswi swiendlisa leswi van'wanyana hi nga ku a hi vileli kumbe loko ka hi twa hi kha hi ba tinsimu ho fona njhe
2: wasalala
1: kona nje se a swikoteki leswiya swa ku loko hi tlanga risimu ra artist yo karhi hi ri tema hi ku hila ku hlamula riqingho ra muyingiseri leswo swi hi dyondzisa yini na tanihi rixaka ku xixima nkarhi wa wun'wani munhu
2: loko wa chachula masingi
1: u ka u hanya ka vutomi bya masiku hinkwawo xixima nkarhi wa wun'wani hlonipha nkarhi wa wun'wani munhu va ti laveli swa wena u ri wexe

voneni ku na loko hi khudzela hi voneni ku ha fingenela swilo swa ku kufumela rame leswi nga kona sweswi kahle kahle hey a ho stiva hi timhaka ta ti climate change leti swiva swiva swi hi khomele yini papalata timhaka leta ta ku lumeka swilo leswi swi nga ta kumeka swi khoma ndilo hi ku olova loko hi khudzela lomu ya tikamarini ta hina munhu u kumaka layithile xa xa mbawula boxi makala le ndzeni xi boxeteliwini laya bakitini leriya wa swi vona ku xi leswi swi dangerous swi na nghozi ngopfu loko u khudzela hi ndlela leyi a kuma ku u tshika ku hahanya na swiphephani swi wela laha henhla ka makala lawaya tshika ku mbuluka musi kwala ndlwini mi nga khudzela ka yona kumbe kheteni so ri tshika ri biwanyana hi moya ri fika ri tshama kwala henhla ka bakiti leriya mi nga lumeka malahla ka rona leswi tala ku endleka ngopfu kolomu emajoni ku nga talatala leswi swa mukhukhu a swi tiva ku mukhukhu minkarhi leyi ku titimelaka swinene yi endla leswiya swa ku pfepfa mati laya malangweni ya yona laya ku titimela loko kuma ku yi thonathona mati so kuma ku mati lawa loko ma kha ma thona ma thonela henhla ka hina u kuma ku a hi fingenelangi swilo swa ku kufumela swi hetelela swi hi vavisa laha mirini laha swi endla ku mirhi ya hina yi khomiwa hi mukhuhlwani hi ku olova se hi vonini ku ri ku fingenela swo kufumela swinene kumbe yi endla swin'wana laha henhla ka malwangu laya mikhukhu leyi hi khudzelaka ka yona mina kan swi hleketa siku rin'wana ku mara loko ho damarhetela ti-newspaper kwalaya ti-newspaper ta khale kumbe makhadibodo so swi nga ka swi nga hunguti timhaka leti ya ta u pfuta ka mati lawaya kumbe ma ta pfuta switetani ma tsakamisa na makhadibokisi lawaya no tshama ni swi hleketa kahle kahle ku hi nga yi solva njhani mhaka leya ya ku mikhukhu leya hina hi khudzelelaka ka yona yi nga hi pfepfeli mati ma wela henhla ka hina ma hi vavisa mirini

vana lava nga ka swikolo leswiya swa xintu wena mixer omno saseka a hi vonini ku va va hlayisekile lama fuma n'wani lama humelelaka lomu ya ka swikolo leswiya endliwa hi ku kahle ka le vana vo tala va va va nga hlayisekanga vana van'wani va ya va ri na tikhondixini to karhi kuma ku van'wani va na vuvabyi byo njhe sweswi va na sweswo fana swa ti-asma na hi vonini ku loko hi va yisa lomuya a hi va fambisini na sweswiya swa spray leswiya va swi tirhisaka loko va ri makaya hi nga vuli hi ku va ya eka tingoma leswi leswiya swi nge ngheni swi vula ku loko se hi endla sweswo hi le ku n'wi sayinini n'wana yaloye ku a nga hanyi hi ku hanya hi swona swilo leswiya swo sprayer loko a tshika a va na asma a swi tekele enhlokweni sweswiya ku loko va tshika va ya va admitiwa swikolweni sweswiya ka tihogo ta ku hambanahambana a ni tembi ku vafambisi va swilo leswiya va nga ala va ala ku va vana lava nga ngheni na swilo leswiya i swilo leswi nga khoma vutomi bya vona phela kwako hi pfulela swi tivi leswaku hi le ka nongonoko ziyawa laha u nga na mina DJ ku amza ni ku bela ku marabenta tsena ni kha ni ku nyika na switsundzuxo sweswi leswi swo tala ni tsakela leswaku swi vuya swi ta kha swi suka ka n'wina vayingiseri va GCR mi ni yingiselaka mi ri kona hi ku hambanahambana van'wani va nga kuma nkarhi wo lowu fanaka va kha va ku a hi tivi na ku hi ta fonisa ku yini hi ku nambara hi yi tivi nambara ya xitichi leyi ku ngheniwaka hi yona loko mi twa vayingiseri vo tala va kha va nghena yi ri 060-887-5942 swikahle ku hi tshama hi storile enambara yaleyo ka tifoni ta hina hi tsala ku GCR va tinambara teto hi stora vito ra yona ku GCR the Giyani Community Radio Station ndlela yaleyo hi ta va hi ri na yona nambara yaleyo hi nga hlupheki ku nghena hi ku fona kumbe ku nghena hi WhatsApp tsapulatsapula ndlela ya ku rhumela ti-voice note kandziyiso ya marito ya hina hi ma rhumela ivi hi mi tlangela wona hi kota ku hundzisa leswi mi hundzisaka swona sweswi ma swi vona leswaku hi le ka nkitsikitsi walowu wa ku ka toyitoyiwa laha tikweni vanhu vo tala hi leswo a ha ha toyitoyi swikongomelo swa ku hi lava ku fikelela leswiya hi ri laka hi swona swa ku ri vanhu vo tala lava nga tikweni leriwani va suka ku hi le matikweni ya le handle a va na maphepha hi toyitoya hi xikongomelo xa ku hi lava ku ya hlasela kumbe ku luta mavhengele ya vanhu hala vo Gauteng hala swa chavisa leswi swi endlekaka lomu ya tindhawini letiya kumaku va nawu kumbe a va koti ku fikelela hi ku olova kumaku ku ngheneliwa miti ya vanhu njhe muti wa wun'wana na wun'wana munhu wo ngheneliwa hi majimbusi vafana va moya kuma va fika va hlasela va rhoba vanhu switinhundzu ta vona ngopfungopfu kwala ka timali na ti-cellphone na switirhisiwa sweswi va kotaka ku swi rhwala hi nkarhi wolowo na n'wina mikiseri omno saseka mi le moyeni ahe hayi kona vuyani ni mi hoxini la moyeni ni kuma ku se ma lahlekelana mpela hi ku timhaka teti ta network wena mikiseri omno saseka vuyani futhi mikiseri omno saseka n'wina ni kha ni mi lava ku mi hoxa moyeni sweswi ingaku mi lava ku ta na timhaka to karhi leti mi vonaka leswaku tiko ri ta dyondza hi leswi mi lavaka ku swi hundzisa loko hi kha hi dirayivha lomu mapatwini vusiku lebyi timhaka leti hi tshamaka hi kha hi ti vula minkarhi hinkwayo a hi twelaneni vusiwana vanhu va ka hino ku brightana no ka ni nga swi twisisi ku timovha leti kahlekahle ho tiva ku lumeka ntsena ku swa dimiwa a hi swi tivi vanhu vo tala ko va timovha tin'wani ta masiku lawa tivoni ta kona ti sensaku i swi vonaka loko u kha u hlangana movha yin'wana kuma yi dima yona hi yoxe at least lavaya hami va mi ri safe ka leswi ni lavaka ku vulavula hi swona a mi khumbeki helo n'wina hi ku timovha ta n'wina ta swi kota ku loko ti ka hlangana movha yin'wana yi ti lumekanini so kumaku ya swi kota ku hunguta mavoni hi yoxe automatically yi va yi khumbangi wena
kuna le tata ku kuma ku loko ni lumekini bright ilava ku na mina ni thela hi titiho ta mina ni yi hunguta kumbe ni yisa hansi loko ni hlangana na un'wana kuna vanhu van'wana a ni swi tivi ku a va swi tivi ku swa hungutiwa na mamovha wu hlangana na yona yi lo hono yi ri bright swa muxaka wolowo hi kuma kha hi tikisela van'wana vatirhisi va gondzo lomu magondzweni vusiku lebyi va swi tiva ku loko u hlangana munhu yaloyo swi nga endleka a kuma ku a sala a huma patwini wena u hindzini so hi ku tlunyiwa hi mavoni ya wena more especially lavaya va ku hambi ni ta ku yi mona hambi ni ta ku yini u kuma u ta kahle a nga brightangi loko a fika laha kusuhani na wena u kuma ku hambi u swi teka ku hulu brighter a wu hungutangi ivi a fikaku ku va matihlo kwalava mahlweni ka wena swi nghozi ngopfu leswiya hi nga swi endli hina hi swi endlaku loko u za vo munhu a endla sweswo u za u ti vutisa swivutiso ku munhu yaloyi ku humelela hini yena u kwateli yini u hlundzukisiwe hi yini evuton'wini bya yena swa endleka u kuma ku hlundzukini hi ku lomu a taku hi kona swin'wana na swin'wana swi n'wi hlundzukisini leswi hi nga swi tiviku hina hi nga teki ku hlundzuka ka hina hi ku hoxa ka van'wana vanhu lava nga tiviki nchumu hileswo u fika u kuma u ba munhu hi bride loko u hlangana yena kwala i ku n'wi tikisela vutomi hi pe bride liya yi nga ku yi fika yi tshamanyana laha tindzololweni ta hina nkarhinyana wo leha light liya ivi yi hangalaka ndzhaku ka nkarhi nkarhinyana wolowo nga n'wi ba hi bride liya swi teka nkarhinyana ku a vona kahle lowu nga n'wi endla sweswo ku ra mi nga swi tekeli nhlokweni n'wina vachayeri va movha vusiku lebyi swi tekeleni nhlokweni sweswi hi nga vi na mona wa muxaka lowuya wa ku brighta munhu un'wana loyi hi hlanganaka na yena na van'wa ri phondo ra na rin'we kumbe va one eye black sunday a ni vulavula hi timovha ta matihlo man'we lawa a hi chekeni timovha ta hina leyi tshama hi kha hi cheka loko swi nge se suka ku ta layita malayiti lawa hinkwawo na a hi swi apulayeni se swi ya hi nga swi dyondza lomu ya ti-driving school va swi vona ku hlangana na movha ya tihlo rin'we ende yi tlela u kuma ku ri brightini tihlo reriya a wu koti ku swi twisisa kahlekahle ku u le ku hlanganeni na xithuthuthu kumbe yini maku kama un'wanyana u kuma ku hi ku hala tlhelo ra tihlo leri ri nga voniki u kuma ku tshineleli ngopfu ka rona u kuma ku va na head on collision ku va na ku bisana hi le mahlweni hi mhaka ya tihlo rin'we ra movha leri muchayeri wa movha wolowo a nga ri tsan'wa a nga ri attende a yisa ka lava ti-electrician va ya n'wi endlela ku va n'wi hoxela tibalbu tihlo leriya ri vonaka kumbe rivoni leriya ri vona swi nghozi ngopfu leya swa ku famba hi movha yo lumeka hi tihlo rin'we please yini hayi ha vona ku hi chekisisa ku lomuya ka lava va tirhanaka na swa titambu va hi vekelela mavoni movha yi lumeka mavoni hinkwawo yin'wanyana u kuma ku a ti lumeki ti-tail lights siku lebyi movha u kuma ku hala ndhaku a yi lumeki nchumu ende u kuma ku na swi leswi hi ngo stop light swa swona kumbe swi fayekelini a ku swi reflect na loko kha u yi landza hi le ndhaku movha yaleyo wo hlamala u ri kwala kusuhani na jona ku isese xini xi nga laha kama un'wana u kuma ku va na khombo ra ku u xi teka hi le ndhaku u xi bisa ene hi minawu ya le mapatwini minkarhi wo tala munhu loyi a chayisaka un'wana hi le ndhaku u tala ku va na nandzu minkarhi yo tala va ku ha wa u nga swi vonangi ku na chumu la mahlweni ka wena swi ri u dirayivha vusopfa wena ku ri ku ri vusopfa lebyiya u yo endlisiwa hi munhu un'wanyana wena mixini wosaseka a nga neglecta ku vekela timhaka ta stop light leswi swi faneleke ku vonaka loko u kha u dirayivha ri kwala mapatwini a hi papalateni timhaka leya ta ku overtake lomu ya ku nga na ti-barrier line ti-barrier line hi vula ti-solid line timilayini liya yi nga tsemekangiku liya vanhu vo tala ha ku kumeka yi overtake tindhawu to taniya se u ti vutisa ku tilayisense teti ti kumiwe kahle va fambi kahle hi ti-chanele ta ti-driving school valava loko va fambe hi ti-driving school kahlekahle ni ri va dyondzini va tokota sweswiswi hikuva loko u swi dyondzini u tokota u nge endli sweswo swa ku lomu nga xigangeni wa swi vona ku na barrier line ku na solid line liya u kha u tlhe u sindzisa ku overtake u swi voni swa timovha leya ti taku hi le mahlweni se hina hi endlaka leswaku vanhu vo tala va kuma tilayisense hi ticucu
Steveni leswaku hi le ku dlayeni ka tiko. Ntiyiso wa vava kambe wa tshuxa. A wu vula DJ Kwamza hi ndlela yaleyo wena mikiseri wisasekana. Loko ku ri hi nyika vanhu hi tilayisense hi ticucu swi tiveni leswaku hi dlayisa tiko hi dlaya tiko. Vona valavo famba va overtake lomu ka ti-barrier line vanhu valava ni vulavulaka hi vona. Hi vona vanhu valavo ka va nga swi tivi ku dimela van'wani tivoni loko va kha va famba vusiku lebyi. A swi tiva ku mali hi lava ngopfu hinkwerhu kahle-kahle a hi papalateni timhaka ta ku munhu u ta kuma layisense ya yena hi cucu. Kumaku van'wani hi swi ho abuziwa kumaku mitharihi kahle ngopfu. Ma swi kota ku hlaya swilo leswiya na ku mi nga pasa xikambelo lexiya hi ku olova mara hi kuma munhu u lava ku lava coco ka wena a ku feyirisa rhurhi hambiloko u chukucheli tona ti-answara no ka ni nga tivi marama swa masiku laha ingaku a swa ha olovi ngopfu leswaku ku biwa ticoco hikuva ni swilo swa ku nga ku tlhela swi makiwana hi michini so ya khale ka malembe u kuma ku swa ha endliwa hi vanhu leswi hi swona swi endlaku u kuma ku wa feyirisiwa hambi u tsali swona kongomelo xa ku munhu u lava kuma cucu hi wena hina hi endlaku sweswo swi tivini ku a hi le ku tirheni hi ku tshembeka ka ntirho wa hina lowu hi nga tholiwa hi mfumo department ya le magondzweni leyi kahlekahle n'hweti na n'hweti loko yi hela yi hi hakelaka ku hi lava ku tlhela hi va na makolo hi kuma timali hi tindlela tin'wani tona tin'wani ti nga endla timhaka te ti hi rilaku hi tona sweswi lomu tibodarini lomu i ri vana vo tala lava nga tala tikweni leri va hindzi hi ticucu na hi tirhaku lomu ya ka tindhawu to taniya hi cocacocisa vanhu swi tiveni ku hi endli hi ve na xiave xa vanhu va ku tala ngopfu la va nga tala tikweni va nga ri na maphepha kombeleni ka langa le henhla-henhla ku kombela ku Jehovha u nghenelela lomu timbilwini ta hina hi hanya hi ndlela leyinene hi hanya kahle na van'wani vanhu hi hanya hi ndlela liya ya ku loko hi vona vanhu van'wani hi kuma ku hi se hi vona mali eka vona evuton'wini a hi dyondzeni ku eneteka hi leswi hi nga na swona na hi dyondzeni ku eneteka hi muholonyana wolowu hi wu kumaka kwala mintirhweni ya leyo hi tirhaka ka yona mali kahlekahle ha yi nge ku enete lava lava va nga na timali na mamiliyoni kumbe mabiliyoni u nga hlamala va ha ri ku rileni sweswi na sweswi ku ha va lava mali yo karhi hlamala ku mara lava va na timali to tala ngopfu mara u kuma ku hei a nge se fikelela laha lavaku kona sweswo swi hi komba leswaku mali kahlekahle a wu nga yi heti wo ya hi ku tshama u kha u navela mali nkarhi lowu hinkwawo ku u lava mali ya ku fika kwihi swi ta ku endlisa swihoxo swi ta ku vuyisa kwalaya ka ku ku rhandza ngopfu mali i ri mitsu ra vudyoho leswi na bibele yi swi vulaka wena mikiseri wisaseko loko o za hi rhandza ngopfu mali kuma ku hi hetelela hi endla na swilo swo biha ngopfu van'wani hi ri vatswari u kuma ku hi xavisana vana va hina swi twa sweswi hi swi twaka swi humelela manguva malawa vatswari van'wani va xavisa vana va vona xikongomelo xa ku va lava ku kuma mali van'wani vanhu va tsalisa vanhu eka tipholisi loko va vona ku a nga hundzi emisaveni va endla timinisi tin'wani ta ku a hundza emisaveni va endlela ku ya tlema mali liya ntiyiso wa vava kambe wa ntshuxa hi swipapalateni.

pfala ka mahongo malama makari mababembele ra vuthlani leri hi sukaka ka rona ra ti-3 ku vekiwa timhaka letaku maphorisa ma ve ma khoma wun'wanyani wena mixiri wa munosaseka loyi kahlekahle a karhi a tengisiwa le ka madanga khomixini le ndhaku leyi xivangelo xa ku va a ve na vukungundzwani bya ku leswa i ti-precious stones swiribyana sweswiya swa nkoka vanhu va swi lavaka swinene laha vuton'wini se wa vona swiribyana sweswiya swi ri ka value ya va 14 million muloku vulavuliwaka hi yena a nga tinghenelerisaka ku va ku endliwa vukungundzwani byebyiya bya ku va swi teka swilo leswiya timhaka tin'wanyani ti chavisaka wena mixeri musaseka ku loko la tikweni hi karhi hi hanya na vugevenga bya xiyimo xa muxaka walowu lebyi byi ngo tumbuluka siku na siku byi teka xiyimo xa le henhla swinene hi ta hetelela hi tshamini hi ku hina ku rhula na va na ku tshemba leswaku ri vurhangeri bya tiko byi ta va byi kha byi swi languta swinene na hina hi va olovisileni va mfumo hi nga pfumeleleni ku vona ti-drugs ti kha ti manufacturiwa lomu hi tshamaka kona ti kha ti endliwa lomu hi tshamaka kona hi miyela na swona leswiya swi va kha swi hi dlayela vana laha tikweni kusuka laya swiya swi ya xaviseriwa vana laya i vana lava hina lava va kula va ri vanhu va ku tshama va kha va dzahadzaha swilo mihleketelo ya vona yi nga ha tirhi kahle va nga rhandzi na ku ya lomu ya swikolweni va ya dyondza xa vona ku ri ku pfukela ku ya dzaha ti-drugs va va kuma ti-drugs letiya i ku nghena patwini va famba va ya va ya khutuza vanhu van'wanyana endlela ku ya kuma mali liya ya ku xava ti-drugs letiya hi nga pfumeleleni timhaka ta ti-drugs ti endliwa kwalomu ka tindhawu teti hi tshamaka ka tona hi miyela na tona hi ku hina hi chava ku langutiwa hi tihlo ro biha hayi